0: sang imo mahigong nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C alkaline nga vitamin C.
5: Salisige sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
8: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
11: Naplanta na!
12: Ganito ako!
11: Tigasin!
12: Tigalapa!
11: Tigasay!
12: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Asal rigas.
14: Epektibo.
12: DTX 500.
14: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
14: Yung may D3.
12: Mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
14: Yung may D3.
12: Mga butika.
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: TDX 500.
2: Garantisado.
6: Epektibo.
2: Aramis
6: Whoa. TDX 500.
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
13: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Halin ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. May virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman. Superman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
15: X10 Food Superman. Superman.
18: Sa Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
15: X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
21: Happy kanuna.
22: DTX 500
21: Masaligan
22: Epektibo
21: DTX 500
22: Mahigo ba la ang imo dugo?
21: DTX 500
22: Masamit ka ba la ang gina-allergy?
21: DTX 500
22: Ang DTX 500
21: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
21: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500
22: Masaligan
21: DTX 500
22: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio.
21: Ang D3.
22: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
22: Yung may D3.
21: D3 Bio.
22: With Visio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio.
21: Ang D3.
22: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
22: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
2: Di makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas na mo.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
7: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
7: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dok, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
7: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis, iwala na glucose or GP.
3: Oo.
7: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mitisim man lang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kag ana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gidya nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
6: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay.
7: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamiton niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad sir boy.
8: This is
3: 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy 19 na.
8: Na champion ni
7: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo, good basic gina.
7: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO, ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil yun man, yung adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gin maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinae, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
7: like,
8: Sir JP.
7: Like okra, be? Tugabang?
8: Balungkay?
7: Takway?
8: Okay, takway.
7: Damo hindi na mina.
8: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
7: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
8: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
12: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na?
3: Masami na.
7: No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health. No? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, magkanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi mo tanin ang concept mo.
3: Bakato
7: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. Oh. No? So, ara na sa'yo mo decision niya. No? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? DTX 500 da! Masamay na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Pag DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
14: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
12: Ang Clinica DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung ang imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangape, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape, po sa slip malo, sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako, pero wala may himo, kaya gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix, ang kape nga gapainit sa imo lawas, pero gatinlo sa imo cellulac, puno sa antioxidant.
7: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
7: So, kung may kwarta sila, sir.
12: May budget?
7: May budget.
12: Kung may budget,
7: sa, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito bayo, ay kampiyon na
7: bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
7: So, pinaka the best nga skeleton engineer, inab lang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
12: Extend! Ang extend!
15: Pagkapan nami si imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
15: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
7: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
15: Patay ka.
7: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo, tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
15: Bigaw na absorption sa lawas.
7: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong mga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number three, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang gitawag free radical, Sir Boy.
15: Correct.
7: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
15: Correct.
7: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imo nga selula.
15: Champion, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
7: gadamo maitan. Sila, ya?
15: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila, tanan, Dr. Ramil.
7: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pa gid Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa to silula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
17: Free radicals.
7: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
17: Wala kabuhi ya.
7: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
17: Correct.
7: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
17: So simple yun, tani, no? Kung ginamligan ka sa D3Bio kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o daan sang DTX 500.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kugidan nga po na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May TC. D3 Bio. Klinika Deo Fresh. Extend Food Supplement for Men, Klinika Fight to Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
7: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
3: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya.
3: Uh-huh.
7: Tingala kang gahumok yung mga kwami.
17: Yung pupo.
7: Yung pupo. Uh-huh. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs na makita mo sa D3 Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
17: Kampiyon. Mm-hmm.
3: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
7: Mm-hmm.
3: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
7: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
17: ang
3: imong mga selula.
7: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man Sir Boya, literally, ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
7: Oh.
3: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
17: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give
7: ako
17: you...
7: Ako, sir, boy, lima ka gina.
17: Wow! It will give you instant energy and again, ang Balindog Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Masalikan.
17: Epektibo.
13: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
13: Ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Physio.
17: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang. Mag-ayo.
13: D3 Bio.
17: Ang D3.
13: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
13: Yung may D3.
17: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
21: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo. Kalibog na ang imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Hindi na pwede tukmol.
3: Ay, nalil ka, Pastor! Pero kamalo-kamal lang may talento.
2: Wow! Ano ang talent mo, tukmol?
3: Magatulog ko, bisanding!
4: What? Bilang gaba ka talent, ya?
2: Hala, talent kit ba na?
3: Sa bangko! Sa duyan! Sa salong!
2: Kagbasi pati sa sermon?
3: Nagamuamo, ginaguro, Pastor!
4: What? Animal nga tukmol, pati sa sermon sa pastor, matulog sa. So, tabo niya pang pastor.
3: Pastor! Kaya pala kata, Domingo, namin gidya kayo pamatyan ang sermon mo.
2: Salamat, gitukmol.
4: Aba? Dugi na into ipas, pastor.
2: Kagaban nga na namian kag ginsang sermon ko, ha?
3: Kaya mo lang ng oras nga namin ako tulog.
4: Buisit! Buisit kagiging tukmol ka! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boss Roquette, may pamangkot ko bla?
1: Kagano naman inaboy, Ramon.
0: Kung may outing abing sinado, sa din kita maupod. Kay Cayetano o kung kay Gatsailan?
1: Oo, no? Ama man ang ginapaminsar ko eh.
0: Ay, gali ka, boss. Napinsaran mo man, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ako ya, boss, kay Cayetano, kuya.
1: Oh, kagnaman!
0: Kay nami pamatian ang pilido, ya blaw. Daw sosyal. Kayi Tano.
1: Oh, hindi lang magsala ang pag-pronounce mo, ha?
0: Ate, mahulo, mahalong mo, kuya. Boss, ha?
1: Pero, Boy Ramon.
0: Ano, boss?
1: Amo lang bala ina ang basihan mo tungod nga nami ang iyang ang apelyido mo pag-upod mo?
0: Ay, oo, boss, eh. Ikaw, yao?
1: Kay Gatsalyan ko, ha?
0: Gaman, boss?
1: Kay Budlay Sunion ang apelyido. Do may challenge.
0: Nga, buang kagit bala, boss mo?
1: Ikaw man gani, Boy Ramon, buang ka man.
0: Boss, base may libre pagkaon kita Itano.
1: Ti base may libre man kape kay Gatsalyan.
0: Ay, ti Budlay ginigiling desisyon, boss eh.
1: Iano ba lang importante si mo? Pagkaon o kon kape?
0: Pagkaon, anay, boss. Sunod na ng prinsipyo. Ay, boss Roquette, may idea na ko.
1: Ano?
0: Sa aga, kay Itano ta.
1: Tapos?
0: Sa hapon, kay Gatsalyan naman ta.
1: Hala, balimbing tiyagali.
0: Ang ubus ha, para patas.
1: Mapuslan kagid blaya, Boy Ramon.
0: Siyempre, boss. Kung diin may kananay, dito tayo.
1: Ramon,
0: boss.
1: Anong plano mo? Politika blaya niyo kung pulo pamahaw lang?
0: Ay, sa ako niya, boss. Pariho lang na akong gutom ta. Di, boss, din kita mo po?
1: Ramon, hindi na magpadali-dali desisyon ha.
0: Kaya nga aman, boss.
1: Kay base sa ulihi, kita lang yagaling na duwang wala ginagda. Hindi gani, ginagdaman ta nila, tapos kita man yagaling mabayad sa hangging kapita kaging kaon.
0: Ayun na, sadya-sadya busino.

kami nag-abot naman din nga memo sa barangay hall, pero tulog pa japon si kapitan. Pila na kasi man na. Be? May tag 200k naman galing ngay panghatag sa kada barangay. Iya man ini programa japon ni PBM. Kag nabutang dire ang 100k para sa educational assistant. Kag 100k naman sa mga kulukay o sa mga facilities ng barangay. Nga biya, tagpa kung pwede man lang kwaon ng guro, mayo pa. Kagkaibal ako nga kung bugtaw si kapitan, amun ni Gyapon ang yayambal. Abot na niya nga daan niya kung anong plano ni Kap. Si Kap pa. Ba, kinamis ni nga programa kay makakwarta gigamis niya. Ay, hindi ta na lang pag-ihatag, ah. Ikwartahon na lang namon. Sadya-sadya, ino.

0: Daddy, nabatian mo bala nga damo kuno proyekto sa barangay hulo nga ginapalapaw?
1: Pabayilan da, Japon, may San Jupiter.
0: Nga pabayaan na daw. Kwarta na yan sa pumuloyo.
1: Ay, ya? Jupiter, hindi ka na yung magreklamo da.
0: Kag nga aman, Daddy.
1: Kay kun magkagawad na ko gani sunod eleksyon?
0: Oh, anong himuon mo, Dad?
1: Basi mga awat man ko gani.
0: Daddy, ano man na yaman?
1: Gaprangka lang, Kuya Maysan, Jupiter. Kaya mugin man ang himuon ko, ah. Sabay sa uso. Kabalo-kabala, Jupiter, kung mangin kagawad ako, ano ang una ko nga proyekto?
0: Yes, Dad.
1: Mabakal ako damo nga aircon.
0: Baw, maayo na, Dad.
1: Para ang sobra sa balay ko dalon. Siyempre una, hunta na yung balay sang kagawad. Kagtuto, Jupiter.
0: Dad?
1: Pati ikaw, makabinipisyo ka kay makapulo pabugnaw ka man.
0: Daddy, hindi amon ang serbisyo publiko, Dad.
1: Kagano ang dapat?
0: Dapat siya, Dad. Serbisyo kagidya sa tao. Para nasong yung eleksyon, butuhon kagyapo nila.
1: Amo man ang himuon ko. Serbisyo ginagmay, kawat dinalag ko.
0: O tikong magamo na gali, Dad. Dasi, ginagali ma-improve ang pangabuhi tayo.
1: Ayaw! Tanawad ablang iban nga kapitana. Pag intra nila, pag sulod nila sa politiko, ang ila service motor pa lang. Pero pag tapos ang ila termino, may dump truck na, tapos di pick up ang brand nyo.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: 88.7
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen,

0: hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katul katul.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
7: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Malakas mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3.
8: Malakas mga butika.
12: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
13: May music na! May balita pa! Kampyon!

0: Oh, Madam Magdalena, dapat yan mo? May proyekto ko ng award 200 mil halin kay PBBM.
1: Hui, ako pa ba ang maulihi parte dira?
0: Ay, aba. Sa bagay, no?
1: Dako ba ako, giganing akwarta, no?
0: Bahaw. Madam, kung ako guro may 200 mil, makabakal na ko sang bagong motor.
1: Wow, do SK chairman ka man karon ah.
0: Ah, kun lang gani, Magda. Kun lang bala.
1: Proyekto na iya, hindi niya pwede kwartahon.
0: Kung kikapitan ho gakom ya, ang hindi pwede, pwede na iya. May diyan, mga Japon. Bullpen na nakagpapel ang katapat.
1: Sabagay, may punto ka man burog ah.
0: Pukawon tan lang guro si kapitan. Kagiplastar ta siya kung paano ta ni kwartahon.
1: Pwede man no. Galing ba sa bila konsensya hunta?
0: Saan o ka lang yaging konsensya ho? Magdalena, wala na kulo konsensya. Kay kinahanglan tang kwarta. Hindi bila sakto ko.
1: Sadya-sadya eh no.
0: Ay, yeah.

0: Diyan, laba-laba.
1: Ano man toto da ko?
0: Wala ka na da siyang iban nga gahom?
1: Pera pa, pero sekreto lang.
0: Nga ah, hindi mo pag-isugi daw?
1: Eh base, labawan mo naman ko karon.
0: Wow! Ay,

0: Hindi kagit gali gusto ya nga. Nga labawan ka?
1: Hindi to ni dapat eh. Ako lang yung baskog ya. Kag wala na sing iban pa.
0: Grabe ka naman ni Muya.
1: Dapat hindi mo ko lapawan. Ikaw lapawan mo ko. Kakibot ko nga daan. Tapos, ang tuo ko ni Blao, gapitik ni Gulpe, garikta pa nung bag. Kagang wala ko niyo, garikta ni panampuyong.
0: Sobra pagining ako niya. Kay wala ka pa iya kasugid, siyang mas labaw sa akon, gatupa na niya.
1: Bago ka tuto na ko, ha? Hindi lang galingalan mong dako. Pati galing sugid mo, dako man.
0: Ikaw gani. El dyan, laba-laba. Hindi lang gali apelido mong laba. Pati na gani siya tinikal ya. Laba kapagid.
1: Hala, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: naman, budat.
1: Kamusta naman si Noli?
0: Ato, wala dyan, punong tatib si Sambalas. Napalagan ko siya, ha? Tapos siya tani isip, kaso gakasala siya. Masulit naman siya kung nuliwat isip, ha?
1: No! Alo, tayog-tayog ang trip ni Noli, ba?
0: Amo gani, daw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya, eh.
1: Di ko naluoy ka, buligin na lang to siya.
0: Ano?
1: Oo, buligin siya isip bala para magdasig ang matapos ang inisip pa iya.
0: Nge, ang gwa ko daya karun daw buang lan.
1: Oo, okay lang na. At least mayupon sinuli inisip pa iya.
0: Baw na kulbaan mo yung pilak adlaw, base bala sukbon man inuli yaw. Kung ano kadamong tubig sa baybayaw.
1: Na! Dason, gamiton niya dropper.
0: Oo,
1: o kung hindi gani kutsara.
0: Aya! Kaisip niya ganing balas kung pila kabilog. Base nasusok po niya naman ng tubig sa baybay.
1: Sadya-sadya, ino!
0: Aya!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Dulz FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM
4: 88.7.
5: Kampiyon. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: You my D3.
7: Mga butka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: You my D3.
7: Mabakas, mga butka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! DDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DDX 500!
9: My powerful compound.
10: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre!
18: Libre!
17: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dalao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
15: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Hepatitis C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kalunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan
14: ang
11: gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Oh. Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world.

0: via Facebook Live at Live Streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: kapinas. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini, kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Luksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid yung D3bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami ako na kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor,
1: Ang sinaing!
13: Luto na!
1: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Cortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: yan ang gapanubo
14: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
14: yung may BCO,
15: ang BCO
14: yung may D3.
15: Magabuti ka.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
14: yung may BCO,
15: ang BCO
14: yung may D3.
15: Magabuti ka.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

all we have is each other and a little memory to cling to.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga butika.
4: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Ara mismo!
4: DTX 500!
5: Nagapalandunon ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan?

0: Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapul katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Gasama sami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
6: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio,
7: ang D3
6: yung may Visio,
7: ang Visio
6: yung may D3.
7: D3 Bio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM.
1: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis TDX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
6: Ay,
7: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom BTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino ang atay,
5: happy ka nunay,
3: DTX 500.
5: Masaligan,
3: epektibo,
5: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Okay,
7: imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na daang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka na mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe,

0: Nutri-Needs, ulam na! Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So na,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
9: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio
2: with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka ba?

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
2: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
25: Ang Extend.
24: Supplement for men.
25: Lourdes.
24: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo na dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
5: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
28: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
29: K5 News FM.
30: News FM.

FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: GTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mabakal mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Dayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Your official news and music station. 88.3
0: 101.7 K5 News FM. K5 News FM. Saroy Duilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, onsen na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sagi hapon, ako ang inyong nga magkaupod sa subong nga Martesang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-uupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Ara sa mayo nga kahimtangan, nakapanyaga, dapat busog ha? Nagagoom-goom ang tiyempo diri sa may banwasang Sara? Posible magtupa ang pag-ulan-ulan? Kani kung diin ka man subong nga lugar, kinahanglan ready-ready ka? Prepared ka dapat? Kay base maulanan ha, mabudlay nga daad mabasa sang ulan subong. Pagbasa lang da ka ulan sa imo, pagkadugay-dugay, mapuro pangatse ka. Ayon, trangkasuhon, upuhon o konsip unon. At dapat mag-balon kita sang aton nga mga panaming. Balon kita sang payong, raincoat, jacket ninyo dira kalo. Kung ano man dira nga pwede ninyo mapamandong. Kag syempre, ampliganta aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga mga food supplement. Ang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Mga produkto de kalidad sang Klinika D Alternative Medicina and Wellness Center, mga produkto ni Doc Ramil Uy. Aton gid gina welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga suki sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Happy 5th anniversary sa K5 News FM Iloilo. 5 katuig na kita nga nagapangalagad. 5 katuig naman si Maninay Mane. Ito'y sugod sang pag-start sa pag-e-ere sang K5 sa 88.7. Nagsugod man ang Secret Memories. So congratulations ha. 5 naman kita katuig nga magkumarehay. 5 naman kita katuig nga ihado-ihada. Thank you so much guys sa aton dira nga mga supporters, aton kid nga mga followers kag permigid nagapamati sa K5, especially sa Secret Memories with Maninay Mane. Maayong hapon man sa aton nga mga suki sa Tagsaki Relay Stations, mga nakatutok dira sa K5 News FM Pasi, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa Short FM Dumangas. And syempre, aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga kumare kumpare sa Quinto Distrito, mga naka-tune in subo sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Mani. And syempre, aton man nga mga Facebook Live viewers, we are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 Sara. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Quinto Distrito, kag syempre ang K5 News FM Iloilo Digital Facebook page. Maayong hapon sa atong mga kumari abroad. Ati kong 5 years na nga nag-aere ang K5. 5 years naman ni nga nagapamati ni Ma'am Binks. Ma'am Nene, maayong hapon gen. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Kag sa iba pa natin nga mga kumari abroad. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Ramia Panes, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. And syempre, hindi pwede pagkalimtan, nga hindi pagtamyawon. Happy birthday!
sa kay Sir Von Carlos Sapio. Aba, happy birthday Sir Von. Tag sa tanan nga naga-celebrate sang ila ka adlawan. Happy birthday sa inyo.

happy birthday kay ka K5 Von Carlos Sapio. Kag sa tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday. Today is 7-7, July 7. It's your lucky day. Grabe ha? 7-7 sale. Ang kilala ko, duro na na-add to cart ho. Dito i-check out ginakaroon. Rong kilala, mansang kilala ko, doon mapahuway, anay. So may mga greetings dira or may mga gusto nga i-shout out, may mga gusto nga tamyawon, pwedeng-pwedeng mag-text sa text line ta 0962-478-8730. Sabi what? 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live. K5 Sara Facebook account. Ma'am Ellen Rose Alarba de Anoy, good afternoon. Ma'am Aisha Ahmad, Mawini ni Freda Sarmiento, maayong hapon gid. Maayong hapon man kay Ken Elken Balayon Montero. Pa-shout out lang ko na sa mga taga Yucheng Sara 2, kag Yucheng Sara 1, ready na gid magpamati isang aton nga drama. Pag ulan tapos pa niya ka, so na, meet sang ila sudaan, balaswa nga puso sang saging. Bo kampiyon! Namit ba? Wala gid ta da? Maayong hapon man kay Ma'am Jaya Castro Verde. Pag-greet lang maninay, happy birthday kay Rain Asun Sean. Ay! Happy birthday, Rain Asun Sean.

birthday sa may mga birthday dira. And syempre sa may mga gustong i-greet ha. Again, i-text lang sa text line 0962-478-8730. And syempre sa ato Facebook Live, K5 Sara. Kita ta kakagabi manina ibaw sa live ni Ma'am Melay, bongga ang gown. Thank you, good mom Vings. Nagaganda-gandahan naman kita dito kagabi. Mayang hapon man kay Ma'am Jade Biatingo. Shout out lang maninay sa mangod ko si Je Marie Biatingo. Happy birthday.

0: Nita, naka mo sa mapwestuhan, ha? Ang Villaret family sa may Pulakan, ahoy ko no, plastado na. Ready na mamatis ang aton nga drama sa subo nga hapon. Ati Kampiyon, pagid na akong parisan mo da sang DTX coffee mix, ho? Maulanon nga daan ng tiyempo, nagaturo talithi. Nagabinabayian, nagatulo. Ya ulan, pagadugay-dugay, madula naman. Pero ti amuning masakit-sakit bala. Kaya kung mabasa ka sine sa binabayi nga ulan, at itarang kaso, gininguaan mo mo. Pero kung ara ka man dira sa inyo, relax, relax lang dira. Timpla ka DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Dira ka da sa inyong papagda. Mag-relapse ka danay da sa makadali. Okon, patanuga na ang radyo. Kay mamati kita sa aton istorya subong nga hapon dili sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ready na ang aton nga mga kumare. And syempre, mga K5 solid supporters ta ha. Si Sir Ray Tacleon, nakatutok na subong. Always good, nagapamati sang aton matahom nga drama. Si Sean Mark Ibiernas, kuno nagahulat na ho kay dumaano na gid sila sang drama ta. Mayong hapon maninay, shout out lang ko kay Roger, kay Junior, kag kay Dindin, kay Alvin, Pau Pau, kay Jojo, kay Hove, kay Santi. Nagapangape, DTX Coffee Mix sa Changi, 1/4 Store, sa Sitio, Barcelona, Barangay Biyuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw kami nagapamati sa K5. Thank you, kid! Sir Dennis Lorania, maayong hapon man. Maninay, shout out lang kay Lorenzo. Nagapamatigid kami diri. Thank you so much. Sige, ara na mga kumareta. I-share nyo Facebook Live ta ha. Para mas madamo kita sa malabutan sa atong pagwaragwag. Patanugan ang radyo. Kayang atong istorya subong nga hapon. Ginpadala ini ni Vianney. Kagang iyang abugos ka kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: rin ako sa balay ni Bestie. Manoktok ako.
1: Sinong... Ba... Ay. Oy! Vian, ikaw?
0: Ay, tita, mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita, ara bala dira si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ay. Ah. Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimo nung kay nagalain ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko dring nga show pao kag aros kaldo. Ay. Para ini sa iya.
1: Ay, ti wala. Wala kita da. Pati, joke lang. Ate, sige-sige ah. Mahabayaan ko anay ka mo diri. Storya lang ka mo da.
0: Thanks, tita.
1: Sige, day.
0: Ay, Genesis, na ano ka?
2: Wala. Pungko bala danay.
0: Thank you. Ay, ang hambal ni tita, nagalain ko nung pamatsyag mo. Ari kali o, may dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, gida.
0: Wala sang kaso ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanana.
2: Oh, Vian?

0: Bian, ari ka man nandigali.
1: Ba, Genesis, ikaw gali. Oh,
0: kagina pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may favor ko tani sa imo balaw.
1: Favor? Nga ah, ano bala ina?
0: Kuan ha, bibis eh. May laktan kami abikaron sa mga barkada ko eh. Kuan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang ita, bibis.
1: Hindi ka magsiling ha. Ako naman ang paobrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Ay, kung hindi ito lang kapalangga, hindi, huh. Gusto na mag-ubra.
0: Yes! Thank you, Gidmis, ha. Love, love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang. Kung daw ang matagang kapalangga. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Vian, nanu ka? Nga naurungan ka, o. Hindi ka magsiling nga balibaran mong favor ko sa'yo mo.
1: Ha? Ay, kuwan. Hindi, ah. Siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you kita.
1: Genesis?

0: tol.
1: Mauna lang kami.
2: Ah, sige tol, along ka mo ah.
3: Along ka man da, tol ah.
4: Genesis! Wait lang! Hulat ako!
2: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
4: Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, how?
2: Bes? Kwan? Oh!

0: Ano ba lang natabo sa anak ko?
1: Ay, tita, basta, nagapalang lapsi siya, kag gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo, mo bala. Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala akong makahibalo ko.

0: Salamat.
1: Dahil salamat kay nakabugtaw ka na.
2: Bian? Ma? Saan din ako?
0: Ari ka sa ospital.
1: Pero hindi ka magkabalaka. Ginahimo lang sa doktor ang tanan. Agod nga mag-ayo ka.
0: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin okay gid ang tanan.
2: Ma?
0: Abi mo, nak. Sugod sang na-ospital ka. Ari gid dire permisibihan kag nagapamasyar agud ka mustahon ka.
2: Ay. Amo pala. Bian, bes. Thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala, wala ka na nagkasulo daw.
1: Bes, hindi ka magkabalaka. Top one bala, kuya.
2: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Phoenix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 horas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station. KK5 News FM. KK5 News FM. Sa Radyo Ilong.

Lord. Thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay na ang pamatsyag ni Genesis. Kag Lord, hindi mo kit siya pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya, Perme. Salamat kit, Lord.

0: Rian?
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis ara ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahi.
1: Ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena?
0: Mm-mm.
1: Dubag una ako nakabati sa ngalan niya ina ta. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang gid siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay. Amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ate, sige day. Salamat gid.

0: rin pakain ang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Pag wala man siya sa sulod sa eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ay, ano pala nga tabo sa iya man? Ba, ano ka? Do siya man ato? Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag do may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya, wala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Bian, kukwan.
0: Pasensya, gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Kukwan, bes. May gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na salakyan sa atubang taong.
2: Hi, love! Hi, love! Sorry, gida. Medyo traffic, abi. Adugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yung hulat sang car.
0: Anay ka? Love? Genesis, anong bot silingon sini? Di ka magsilinga.
1: Oo, bes. Si Selena, may childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
2: Hi, sis. How are you? Ikaw galing ginasiling permi ni Genesis sa akong best friend niya kung mag-video call kami. Kabuot igalisay mo, no?
0: Bes, ay, abi ko anay kon, kung ako lang, gali kay...
1: Bes, sorry gid ha. Kabulo ko nga, hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon, kundi mas labaw pa dira. Pero sorry gid, bes. Palangka taman ka, as best friend lang.
0: Ba, ano? Excuse me.
1: Bian! Dali ka lang! Bian!

relasyon pero wala kasang mahimo. Lain ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton, pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at bagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gid man nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagot ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: train
3: gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living.

0: kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: paborito gid kagaw.
0: Oh, paborito dapat
1: labi na kung plakaw ang katamis.
0: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
2: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtingula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3. Mabakal sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: Secret memories.

95 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadok at ihadag, nadulong sa Donsang Kalwan, sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio ay sa iniha ka antiviral and antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Kumiara kita sa pabalik-balik dira ng hilanan, na trangkaso, na ubo, na sipon. Inom kita

Clinica D3 Bio. And nakahibalo ba lang ka mo? Nga ang Clinica D3 Bio, nagabulig ini para sa aton nga brain health. Marilipaton ka? Or kumbaga daw, permi lang kapoy imuutok, dira? Inom kita Clinica D3 Bio, nagabulig ini suporta sa aton nga neurotransmitter function. Ang D3 Bio may ara inisang cold-pressed extra virgin coconut oil nga ginasamuan sa nga high-quality vitamin D3 para nga maghimo sang superfood supplement nga gindesenyo nga magsuporta sa aton nga palibot dira. Kung sa diin, may healthy neurotransmitter activity kita. Nagabulik ng Clinica D3 Bio sa aton nga utok dira, sa adlaw-adlaw na ton nga panggawin, nagasupport sa aton nga lawas. And syempre, nagabuligid para sa pang-adlaw-adlaw na ton nga panglawas. Inom kita Clinica D3 Bio, the superfood supplement, adlaw-adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumal kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini ha, para manging kompleto kag balanse ang aton nga dieta. Nga abala dapat bastante ang level sa nga vitamin C sa aton nga lawas. Kung hindi kompleto ang aton nga diet kag hindi ini balance, posible nga kulang ang lawas ta sa vitamin C. Gani amo ina ka importante magtumar kita sa Mighty C, alkaline nga vitamin C supplement nga nagabuligid para sa aton. Iniisa ka non-acidic formula sang vitamin C nga ginhimo para sa mga tawo nga sensitive ang tiyan kag madasig maga surabalang sulok-sulok nyo dira kung wala ka mo sang kinan-an. Kag ang formulation sini nga vitamin C nagadugay pagid sa aton nga lawas. Gani dapat ipabilin nga balanse kag kumpleto ang aton nga diet, dapat permi kita mag-Mighty C ha, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, tumar kita Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500 superior antioxidant. May ara inisang ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagapulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Clinica DTX 500. Magkabuhi isang malawig nga wala sang masakit, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Stay young, live longer, take DTX 500. Ini tanan mga produkto ini sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwasang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch, located sa RJM's building, dira sa kilid sa nga public terminal na ton. Apostol Tulon, may RJM's building, dira sa tupad lang sang aton nga Ceres Terminal, dira sa kilid na hamtang ang Klinika Sara Branch. Pwedeng-pwede man mag-order sa aton nga mga KSS resellers upon mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. May ara pagit kita sa mga branches sa Haro. Ara din ang aton nga Haro Branch, located sa kilid sang Robinson's Haro. May miyagaw branch man kita sa Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasay City Branch, located sa Salvation Street, Corner A, Panis Street, sa siyudad sang Pasay. And ang aton Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:11 na sang hapon. Makasubo man sang istorya ni Vian ba? Aha, laban-laban, madamo gitang naka-relate ha, especially nga ti ag ini nga istorya ti kumbaga hindi niya lipod sa kamatuoran kag madamo gid ang nagaka-experience ang kasubong sini na in love ka sa best friend mo abang ti anuhon mo no kay

0: hindi pwede nga magsantuan na ikitang inyo nga nabatsyagan. Sometimes, ara na yung boundary nga ti asta lang kamo sa friends. Pero may ara man nga ti bangod sa friendship, nagkakahulog ang buot kaga nagadayunay. But most of the time, ti kung asta lang sa friends or best friend lang ang mahatag, patuno natin ina. Kay tilain man niya ang buot silingon sang friendship lang compare sa relationship. Para sa piyak nga ninya, una naton nga caller. Good afternoon!
1: Good afternoon, Maninay Mane.
0: Sino gani palihog?
1: Si Leo, sa kwartero.
0: Sir Leo, kamusta din sa kwartero? Gaulan-ulan dyan?
1: Okay, kaya inyo sila yung Maninay. So, ano yung nagaulan-ulan? Ay, nila na sa inyo sa karawang ulan nagaulan-unda.
0: Nagaulan-ulan man diri, pero tiido hindi man gid mamunog. Ah. Nagapatabo-tabo, nagauntat-untat man dayo. Ano?
1: Ay, lagi itong Ninay daw may maabot nga bagyo.
0: Halong gid kita, sir. Ah. Kay para nga hindi kita mag-masakit. Mabudlay daan magmasakit sa sininga mga panahon.
1: Daras pagpanamuyo.
0: Correct, good. Sige, ano mahambal na sir sa istorya ni Vian?
1: Masubo ang eksaya ni Vian. Ang masigay nga sa imo, Vian, mag-anak, may pinaka-mubunda na mag-focus sa lang sa imo. Pag doon, eh, simple, mag-focus sa gid sa kay Genesis eh. Hamak mo, isang sa pagmasakit ni Genesis, na bantayan mo, pinapangamuyo mga aming maayos si Genesis. Kag abi mo, diyan, palangga naman ni Genesis, gali ang pagpalangga niya sa ino bilang sa kabis friend. Hindi pa girlfriend. Kag so, ikaw naman nga diyan, ang pagpalangga mo kay Genesis, sobra ka sa kabis friend. Kay ginigugma, magigma si Jesus. Kaya siyempre, pinapalangga, magigit siya, tungod inapurga mo. Aros kardo, kagsiyopaw, ang paborito ng Genesis. Kay, abi mo pa, palangga, magigit si Genesis, kagpalangga ka man ni Genesis, o gali ang pagpalangga ni Genesis sa ino, bilang isa ka best friend. Kaya nga ka, kasi si Genesis, may kagalingo naman siya nga nubya. Gani, diyan, magtoon ka lang kag makapangita ka mo lang sa iba nga partner, nga lalaki nga magkakalangga sa imo. Yung palanggaan ay kamo, sabla ka kay Genesis. Nagkampad niya, kampad ba sa pag-igugma. Naman na maninay.
0: Sige. Thank you, guys, Sir Leo, sa imo advice para kay Vian. May gusto ikaw nga tamyawon?
1: Ang sa tanan ng Maninay Manay, mayong ako sa tanan, kapag mati, kabungan sa akong mga friend, si Inday Ela, sa Pasig City, nga nakapamati subong, si Inday, sa Otom Iloilo, si Jimmy, sa Kamsabong Ipasyo, si Subong Man, akong pakaisa, si Alex Scorpion, kabungan si Susan, si brother and sister, sa tangan-tangan ng kapalamati, si Jane sa Dumaraw Kapis. Ang kapalam niya, si Leo sa Kwapeo Kapis. Salamat, Maninay.
0: Thank you, Gizer Leo.

0: mga advice ha, pwede pakahinga gaw, tawag lang sa 0962-478-8730. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Happy, happy birthday kay Nick Nick Isabelita Tinasa Sagkaingin Lapaz from Ma'am Azun Pineda. Focus na lang sender sa self mo ah. Sa pagtuon, may para gid na sa imo. From Ma'am Beings PSJ. Madam, madam, dumaano na si nanay Ami mamati ka story mo. Oh, kaina pa ni Guro. Sir Geraldo Lariate, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Sir Dennis Lorania. Sige. Sir Benny, good afternoon. Ada sa piyak nga ninya ah. Ang ikaduhan natin nga caller. Sir Sean Mark, abaw madam grabe, gid ilang nga pamati sa imo istorya, hindi na sila mag-maisturbo. Bayang hapon sa mga kaupo dira ani Sir Sean Mark Ibiernas. Happy listening ha. Kampiyon pagid na kung samtang ga pamati kamo diyan ga kape-kape kamo DTX coffee mix ho. DTX coffee mix ha, kampiyon nga kape. Healthy coffee, non-diabetic coffee, and may ara inisang chia seeds na gabudig man para sa manaming nga pagpadalahay sa atong nga pagpamuhin. Na kung gusto mo mag-sexy, nagabulig ini sa aton para magbuhin sa aton nga bugat. Inom kita ha, DTX Coffee Mix. Sige, ara sa piyak nga linya, ikaduhat ang caller. Good afternoon.
1: May
0: nga po, sino gani?
1: Si Rinan, isang panatili ito.
0: Sige. Sir Rinan, good afternoon. Ano mahambal ta sa istorya ni Vian?
1: Okay, first of all, may nanyo nga po. Of course, kay nung Islander Commission, kay nung gusto yan, kasi tantalan natin para matayin siguro may nanyo. Mag-best na siguro sa kay si Vian, siguro dapat po ko kasaya pagtaon siguro, no? Kasi siyempre, damo po pang sasang wala kayo na makita. So, yung ako na po, ari pati si Rostom na gawala si Vian, may nanyo. Eh, kung yung kaya si Rostom, nalang niya din may nangyari si Rostom. Hindi mo na. Pero kung ako siya, pukot na siya, pagdo na. Kaya yung kasasaya po sa niya, karir mo nila. Mataas pa kita niya, ang mga labot siya, ang mga hindi mo nila.
0: Sige. So, kung pagka-focus na siya anay sa self niya, hindi naman pagod doon, gid, ang ila friendship to sang iyang best friend, Abby. Palayo na siya, nga mag-suporta, pero ti, ut doon niya nilang ako, ano ang mga dapat siya ganiya, nga labaw pa sa isang ka-Abya. Kung baga, kung dira lang po, tuob dira na lang, para nga hindi siya masakitan.
1: So, kung tapos mo nila, hindi na siguro pagod doon nila, pagod na ito, siyempre, siya mo na yung nag-assuming na may abi. Mga sila mo nga may ano sila reformik. May abi ni abi aguro mo dan friend pang gupo nang gasaya ni asang yung abis friend naman na yung abi aguro mo dan friend nang gagali. Big friend na rin yung pagkabi siya na yung
0: correct, good. So sometimes hindi kita dapat mag-assume, especially kung may mga best friend kita bala, kinahanglan na i-wait na kita na yung mga bagay-bagay.
1: Sipon mo ko lang kayang best friend mo nga muna. Amon na naguro eh. Amon na naguro mo na inay.
0: Sige, sir.
1: At last, mga tukot na nga, gisa sa yung apagtuon ko siya, kasi siyempre, kung matapos na yan mga blessing, dahil mo na sa mga malaki na makita mo na na sabaw pa man sa'yo nga, nabaw pa sa'yo nga, sa'yo nga, sa'yo nga, sa'yo nga,
0: sige. Sir Raynan, thank you, Gid. May gusto ka tamiyawon?
1: Kung ano siya mo na yan hapon, kay Nang Hinon, kay Nang Roma, kay Nang Albert, kay Nang Gulti, kay Nang Sumigin, kay Mami Jean, sa... Gusto ko nang tanong yung nagpamati, siguro ah, sa C5ZFM, Sarah. Kaya Rostom ah, mayroong hapon. Gusto ko nang tanong yung nagpamati, siguro mo nila. Next, tulang ko mo nila ah.
0: Sige.
1: Ang programang Secret Memories, sila doon sa ngusang Power Trio. Sila po ko nang sa DTX 500, Magicine, in T3 Bio. Kung ang tayo bayaran ng antibacterial specialist, di ka nag-ablamba ang trio sa may Albert and Ronald Blind Massage, yun yung Sika P5, Remember Soon, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingangan sa Pinto Distrito No. 1 na kita, T5 News FM. Thank you.
0: Thank you so much, Sir Raynan. Sambanate, Iloilo. alas 2:21 na. Siguro ang mabilin talang, no, para kay Vian, hindi mo kinahanglan nga ma-depress or kumbaga malugmok kagidin. Bangod lang nga may ara na sa nga girlfriend ang imo nga best friend. Manamo sa mga kasubong sina ang sitwasyon kag mga nakaagi gidira. Nati may mga best friend sila, naluyag sila sa ila best friend or nahulog ang ilang nga buot, but hindi siya pareho. Kumbaga hindi ma-reciprocate sang imo nga best friend ana batsyagan mo. Unrequited love. Oh, may nag-agree gidiri ho. Do na agyan niya gid ba? Ay hala. So kinahanglan matunon ta. If dira lang kutob, friendship lang ang ma-offer, dira lang. Pasalamatan ta nga ang ginhatag niya sa aton balang nga relationship nga bilang best friend is matutuod. Kaya sa subong nga mga panahon, ang friendship nga ginatawag, mabudlay man eh. Mabudlay man magpangita sang real friend. Mabudlay man magpangita sang true friend. And especially kung may best friend ka nga, bisan ano ang sitwasyon mo, ara gid, kadampig mo gid. So i-treasure ta kung dira lang kutob. Kung may ara siya sang partner, aton suportahan. Kag hindi lang kita maglapaw sa boundary ta, kahit ti dapat ta maintindihan na kita ya best friend lang. And siya ya, may ara siya sang asawa or may ara siya sang karelasyon. So for Vian, papayin na lang daa, pero hindi man niya kuon nga dapat kalimtan mo yung best friend mo ha. Kalimtan nyo to yung mga years nga ginupdan nyo sa isa kag isa kung ano man ang mga kabudlayan kag mga trials nga inagyan nyo. But ara ka lang na Japon, nagasuporta sa iya, pero kinahanglan mag-focus ka sa self mo. Para nga ti ikaw, hindi ka kumbaga, hindi kaya ma-kwandra eh, ma-pabilin sa amo nga sitwasyon nga ang imo best friend, may karelasyon na ikaw, yan na-attach ka sa iya. Focus sa self mo, invest ka sa self mo, and pabakuda lang ang imo nga nabatsyagan. Later on, may makilala, kag may makilala kagid na, nga iban nga tawo, nga mag-hatag man sa imo sang kalipay, and at the same time, imo man nga kumbaga nakatadhana para sa imo. Kumbaga para sa imo amo na ning right love eh. Pero ang person naman nga sa imo nga best friend abi is hindi ang right person. So kinahanglan hindi ta pagdalian ah. Malay ta na batsyagan mo lang Vian is kumbaga na confused ka lang sa feelings mo kahit best friend mo siya and at the same time feeling mo nahulog ng buhot mo sa iya. So hindi ka na lang dira mag-focus. Focus ka sa self mo, sa pagtuon mo, and later on may aragad na iyasang tawo nga magapalangga man sa iyo. At again, ang aton lang mahambal is hindi dapat pagkalimtan ang inyong mga ginupdan nga duha or inyong ginupdanay nga duha abi, inyong relationship, inyong friendship. Suportahan mo siya sa tanan-tanan niya nga mga ventures, sa tanan-tanan nga mga milestone man nga iya nga malabot. And ang ini, may ara siya sang karelasyon, suportahan mo man. Kahit di mabakod man tong ilang nga relasyon eh. Childhood friend sila nga doon. So malay ta, may ara pa niya sang tawo nga mag-aabot sa imo. Hindi kita madulaan sang paglaom, hindi kita mapaslawan dapat. Amo na Vian, ang mabilin ta sa imo. Masakit pero kinahanglan ta batunon, kag kinahanglan ta mag-move on. Thank you so much sa pag-share sa imong istorya diri. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subo nga hapon. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
5: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: 500 Masalikat
1: Epic Demo
0: TTX 500
1: Mahigo ba la ang imudugo?
0: TTX 500
1: Masami ka ba la ang gina-allergy?
0: TTX 500
1: Ang TTX 500
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
1: Nga sa masami
0: Amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
0: TTX 500
1: Masalikat
0: TTX 500
1: TTX Coffee Mix
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante Agod yung magpapiling na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
1: DTX Coffee Mix
3: Mga butika
1: DTX Coffee Mix
4: Ako si Rico Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix Mamuok yapon ng akong tulog Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi Sang DTX Coffee Mix
1: DTX Coffee Mix
3: Mga butika
1: Mighty C
0: Ang alkaline ng vitamin C
5: Sang una yan iwang-iwang sa ako Wala gid ko gana magkaon Kag sagay lang ko ubo lana Insulayan ko pa no. Ang Mighty C Kag one capsule 310 After one week Nagnamigid ang akong nga paminaw Salamat sa Mighty C
1: Mighty C
3: Mabasa mga butika
1: Mighty C Ang alkaline ng vitamin C
6: Ako si Rosita Mighty C Maria ako May nag-recommend Ang Mighty C Alkaline vitamin C Maintain ko ini for 3 months One capsule 3 times a day Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit
1: Mighty C
3: Mabasa sa mga butika
1: I care gold
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot
15: DTX Beauty Soap
14: Magaspang nga panit
15: DTX Beauty Soap
14: Gala o magputi
15: DTX Beauty Soap
14: Puro kapulkatol
15: DTX Beauty Soap
8: DTX Beauty Soap All natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases Himo sa guava leaf extract Madrete cacao leaf extract Papaya fruit extract Kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
16: Bakal na sa mga butika
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men
19: May Maca
20: at Lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance
20: Extend Food Supplement

0: Man for Man para sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may
4: D3! Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C.
10: Ang
2: alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadaragsa nga
1: pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masalikan.
19: DTX 500.
18: D3 Bio
19: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
18: Ang D3.
19: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
19: Yung may Vizio!
18: Ang Vizio!
19: Yung may D3!
18: Mabagat sa mga butika.
0: K5
10: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
22: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
23: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
24: Rehas!
23: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang unang bahin sa aton drama sa kaginan. Medyo kinmakuhaan sang leksyon. Gaginatig, uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: Nang Belen, kinanlan tagits ang isa ka tao nga mag-focus lang kay Mommy. Kailan awa bala ho? Natumba na naman siya.
1: Sorry, kid ma'am. Ginambalan ko manabi si Lula Clara nga hindi magbangon kag or maglakat kun wala ako sa tupad ya. Nag-CR lang ko, ma'am. Wala pa ko gani katapos CR. Amutuhi na batian ko nga laglagabong. Nagtindog kalisaya.
2: Wala ka man amon ginabasol mo, Erla. Kaya wala man sa nakakita kung ano gid ang natabo. Pero ang side naman niya ni Mami, nga puwerte kuno kadugay sa imo sa CR. Kapila na siya nanawag sa imo, wala ka gid kabati.
1: Ma'am, sorry gid, ma'am. Hindi ko man kamo mapilit nga magpati sa akon, Ma'am Belen, Ma'am Gina. Pero basta ya, gasugid lang kuya sang matuod ya. Kun kamo man biguro mamuhin, ma'am. Hindi man na nga, duha lang ka minutos tapos dayon.
0: Wala ka man namon ginabasol. Abi Erla, husto na ina. Timusa na mga dalalon nga gamit ni Mommy sa hospital. Ang mga bahay ito niya and also ang rosary niya ha. Hindi pagkalimti kagang iyang antipara and chinilas, please. Kompleto ha, Erla, ha?
1: Oo, Ma'am Gina.
2: Butigon nga klase babae.
0: Sis, ang baba mo. Wala na kita sa mahimo, da. Hindi na lang bala mabuhay istorya. Si Erla bala yung ginasaligan ta diri kay Mami sa balay. Kung anong himuon niya diri kay Mami sa balay, wala na kita isang idea. Gani sa baylong akigan ta siya. Paumod na lang ta. Kaya wala pa kita sa may nakita ng ibulo sa iya eh. Pero kung may ara na, palinong tagita siya dayon niya?
2: Mangita ta eh. Mangita kita, Sis Gina!

0: Oi. Agi. Lapit ti bladar ay.
1: Ah. Tito Boboy. Ano to?
0: Abi bakle ko to imlon.
1: Kwarta to.
0: Alimal ka. Ikaw gani bakal kay wala ko kwarta.
1: Ay, wala ko kwarta to. Amo na lang tong last nga unod sa bulsa ko kay inang ginhatag ko bala si mo.
0: Hindi pala. Wala kagit pulos no.
1: Agoy Tito Bobby. Nga gindapal mo ako Tito.
0: Kay man wala ka sang pulos. Tanong ko lang sa pagpadako ko kasi mo nga hindi ka man lang galit din mapuslan. Pariyo gito mo sang iloy mo. Nga wala sang pulos. Abi layas. Layas de.
1: Tito Bobby. Tito, hindi ako pagpalayaso. Maluhay ko. Wala ako sa katuan, Tito, eh. Wala ako sa katuan.
0: Kung hindi ka gusto ka palayaso, taka de. Pakitahin ko to ilimlon, ah. Taka na! Putex ka karoon na.
1: Tito.
0: Ano bang ina mamusimusimo de? Ha? Ang kalimutaw mo, buka na amitos to kon. Gusto mo kurong matinda ka, taga-guruay?
1: Malakat na ako, Tito Bobby. Malakat na ako.
0: Hoy! Agi! Hindi ka di magpauli kung wala ka na railim nun, ha? Balda ka kikaroon sa akong agi ka! Nakabati ka! Ha?

0: Apun.
1: Oh?
0: Apun, tol. Tanawaw. Tanawaw kung sino nagkapagadudri, oh.
2: Oh. si Rosindo manin, ha?
0: Ano? Kano'y laway ngalan niya ba? Hindi bagay, sagi. Hoy, Rosindo! Manaw ka din sa tiyangge?
3: Ha? Kwan? Si Helen? Pwede ko kautang whiskey?
0: Utangan na, Jaya.
4: Ay, Diyos ko! Hindi na ako'y magpautang niya! Puiset ka mo!
3: Ay?
4: Ang kinansya ko, matatanan sa utang niya! Kung bugas, goro, papautang pa ako! Pero kung whiskey, ay buweset, hindi na!
0: Utangan na lang pala, Jaya Helen.
3: Gani man.
0: Biyaran mo na. Mayo kung hindi kay. Rosindo? Sinong may numaw? Ikaw?
3: Wala ko yaga inom ya. Si Tito Bobby na ya, Jaya Helen. Pautangan lang ko, Jaya Helen, boy. Kung gusto mo obrahan ko inabwas, manglaba ko na sa imo, ha? Hindi gani manilo ko na sa balay mo. Kay kun wala ko karon sa talaga ilim nun, sakit pa naman ko dito, Tito Bobby.
0: Oh.
3: Sige na, Chay, ay. Nagapakitluhoy ako sa imo, Chay. Pautangan man ko, Chay. Sige na, Chay.

0: Donde la,
1: Selamat. Salamat, Kane. Naghilay-hilay na si Tito Bobby kag natulugan na siya. Naamo sining kapuwi ko. Kakapoy nangin. Kung hindi gutom ang kontra ko, ang kastigo kag buyayaw naman ni Tito Bobby. Kuhaalala ko bala, Lord. Kuhaalala ko. Kuhaalala ko. Ala, anay ka. Sila ni Pakboy kag Niapon. Nagpangako ako sa ilang mabalik ko dito. Kay silang nagbakal sa whiskey ni Tito Bobby. Nagkakatulog naman si Tito. Magwa ako diri. Matabo ko to sa ila sa Changi. Kay basi bala masuya sila sa ako na kun hindi ko sila pagulputon. Sila nga daan ng mga anghel de la guardia ko sa bungi. Malakad ako ha. Total tulog naman si Tito Bobby. Kagsigurado, buwas aga na siya makabugtaw. Balikon ko sila ni Pakboy ah.

0: Sunod na Rosa.
1: Anay ka, maano kita din sa inyo? Kay sino na di Balay?
2: Ah, Balay na di siyang kilala namo na. Wala di sila. Ato sa Manila. Ah, ginapatulutan na wala na din sa amon. Kay Drita, kay Bispol di. English to ha?
0: Kalma bala Rosindo. Hindi mapakulba ah. Hindi ka namun pag-anon ah.
2: Masadya ta di karon. Kay masadya-sadya lang ta. Ha? Ha? Hmm? Hmm? Dako. Ako man niyo?
1: Ano kaya imo hapon main? Gagin hikap mo ang akon?
0: Do sa iban ka? Kita-kita lang gid eh. Hindi na maguyaw-uya ah. Ako no? Hmm? Tanawa bla ho.
1: Oh? Hala.
0: Kibot kay. Primera klase niya. Unsa sa saging pa? Lakatan.
2: Aga ko niyo, Hindi man gid primera klase ya, pero maaragay ka man ni kon, mabirahan ka si ni.
0: Rosie, ano pa ginahulat mo? Ano pa kinulat mo? Oh, ano?
2: Rosie, guapa ka gidya. Guapa ang ngalan mo.
0: Ops, it's playtime. Sakto ng English ka?
2: Tama.
0: Hindi bla kayo na. Kami ang nagbayad sang whiskey nito yun mo. Subong, manukot kami. Lord!
1: Maluhod ko.
0: Oops.
1: Kagmano?
0: Okay na pala pa uno sindi. Do. Papatihon mo pa kuya nga. Wala ka pa kagito bliron.
1: Hala. Wala pa gid ko na ibalak kaagi. Wala gid ya.
2: Wala pa? Te, abawa. Kita gini gali ang maka wasak sang lababo ni Rosie. Sugdan na niya. Oh, kay gigil na gid kuya. Luhod na.
0: Luhod na Rosie. Kagbulas bulo si kami ni hapon ha. Sige na.
1: Boy, hapoy na naman.
2: No, ikaw yung agito yung kilala ko yung gapakipot pa ya. Abi ang ulo mo. Abi.
0: Ikaw na po.
2: Araw kay nagluya na naho.
0: Sige na.

0: Ada pang idayahan ng matabo sa kagayunan nga ato. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang matahong mga sumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat sa direksyon ni Renelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Protenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunog natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayogid bakuhan sang leksyon, gaginatig uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pa ginahulat mo, Rose?
1: Rose, kaya? Guwapa ka ngalan ba?
0: It's playtime! Sakto man English ka? Di ba lang kayo na? Kami ang nagbayad sang whiskey ni tiyoon mo.
2: Nan?
0: Subong! Manukot kami! Luhod!
2: Ha?
3: Hindi pa siya, oh?
2: Maluhod ako? Kagmaano?
0: No, kayo na pala pala uno yung sindi, inusindi? Huy, Rosindo. Do, papatihong mo pa kuya nga. Do, wala ka pa kagi, Tobleron?
2: Hala? Wala, pagin ko na yung wala kagi sa ginatawag nga Tobleron. Wala, gani ko na makaibalo ko na ano na eh.
3: Wala pa?
2: Abawa!
3: Kita ginigali yung adwa, Pax. Ang makawasak sang lababo ni Rusi.
0: Wow, excited?
3: Nami ni! Oh, sugdan ka na! Oh, gigil na ko kay na par. Luhod na, luhod!
0: Sigluhod na, Rusi! Kagbulos-bulosi kami ni hapon, ha? Sige na!
2: Hapon boy!
3: Ano man? Hapon!
2: Ikaw pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot, ya?
0: Abi ang ulo mo, ha?
3: Gina! Ara, oh! Lubuyan na na, ha?
0: Animal nga agi nga akong pon?
3: Wala man nagdugo ah. Ano abi kay sobra naman imo yung dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo eh. Sakit ang guro.
0: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akong pro. Mawagay gid ang...
3: Kalma lang bala. Din gid na siya makadto. Isa man lang tadi ka lugar ah. Wala man siya sa iban nga agyan di. Ito is ginisya sa aton, bro. Sa dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala, kay kalma lang ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin niyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bag-o nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone ng pisyo.
0: Ay, but kung makakita pa ka mo sang amusina nga klase timbang. Testingan ta naman biang agi.
2: Ha?
0: Kung kis, nami pa ang agi eh. Kay masadya up dun. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka ginamon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mami.
2: Ay, huutuod no. Ate, sige. Taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: DTX Coffee Mix na tito ah.
0: Mm. Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Mm. Ati Bayo. O te ano hula kita da?
1: Ari tito oh. 150 pesos lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati una sang problema. Ang importante may katupa. Pero mas maigid akong dasun. Dako-dako na. Para may white tab lang ang duha ko. Kanugon sa mga budlay ko padako sa imo nga. Sus! Kanugon lang sa mga budlay ko padako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
2: ah. Rosendo! Ba? Rose! Rose! Pwede ba langay? Rose!
1: Ba? Tito? Mm. Si Madam Benjo inang nagapanawag, ah.
0: Ah, gwa ito, ah. Dasiga kay base kung makwarta ng transaksyon niya. Dasiga na Rosendo, ah.

0: Ay, ma'am, amo ini si Rossi o kon Rosendo? Madam Gina?
1: Rosie? Ah, sige, Rosie na lang itawag ko sa imo, ah. Well, gusto mo mag-ubra? 4,000 ang sweldo mo kada bulan. Pero may salary increase ka after a month kung magustuhan ka sang akon nga Eloy kag mayong imong serbisyo.
2: Ano ang obrahon ko, ma'am?
1: Magbantay lang kay mommy ko. Kay may labandera man kami. May kusinera man. Kay gusto ni mommy, agi ko nang magyaya sa iya.
2: Ate, ma'am. Okay, gid ako ah. Bawo malipay gid ako kon makaobra ako sa inyo. Sano ako masugod? Ha, ma'am?

0: Tito?
1: Rosindo, padalaan mo gigko sang kwarta sa Jay Casa. Advance ka sa ama mo, isa ka bulan mo nga sweldo. Okay?
0: Ha? Ala, Tito?

0: Ano? Makash advance ang agi isang 1 month niya nga sweldo?
1: Oo. Kaya ibilin ko na niya sa tiyo niya. Kag hindi ko na siya pagpasugtan niya mag-obra kung hindi maka cash advance. Nagpasuper mga buisit nila.
0: Busar na iya?
1: Man gani?
2: No, hi, shosh! A house sa Quattro Mil. Baisan niyo pa ina?
1: Mami?
2: Inyo kwartang ibayad how? Kay akon man. Tetagain niyo. Release niyo.
1: Gina.
2: Ano? Ha?
1: Okay,
0: mami. Sige.
1: Hindi na magugtas mi, ha? Okay na.
2: Ay, nasiga niyo na. Kay gusto ko na makita ang agi ko nga caregiver. Kamanga oyaya.

0: Kal, bakal sigarilyo kag whiskey.
1: Na? Sa mami!
0: Ah, ba?
1: Ciao!
0: Oh?
1: Do, wala ko na nakita si Rosindo, aw.
0: Hmm.
2: Oo, man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Dako, swildo ya to ya.
2: Ba? At baw. Mm-hmm. Di ba yun eh? Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Kerge, bersya ya. Kagtigulang ang kinamantayan niyo kuno.
2: Hmm.
0: Big time ka tama?
1: Ba?
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng swildo ya eh. At isa naglakat. At isugot na yun eh. Kagang ang bayas hakon, bakla to sa kuno bako nga silpon.
1: Bao!
0: Oo!
1: Di po inas ba? Di ba sige pang hita pa to driver o hardinero, chao?
0: Hmm?
1: Irito man kami to, be?
0: Ate, sige lang, ayan, balong ko siya. Kagang hambal niya sa akon, buod ko nung amo yung atigulang.
1: Hmm?
0: Kag aluan ko nung katama.
1: Mayo ba?
0: Wow! Hmm?
1: Hisa ko ba? Sadiin siya kobra?
0: Ah.
1: Atoy? Kay... Masyara kami ito ni Hapon, ha?
2: Oo, man. Masyara namon to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya, ha? Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot, kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot, kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: Ah, thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, shush. Ako yung nga tao, Roshi. Hindi ko yadal.

0: Look, basta hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko gidya, ang tawo nga butigon kagawatan.
1: Ako la, hindi ko ya butigon. Kag labi sa tanahin, hindi ako kawatan.
0: Ati, maayo kong subong sina. Sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang siyang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
1: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang nasang vault.
0: Ari, 0 7 2 6 1 9 5 2 9 ara. Ara na. Nakita mo ina? Harushi? Nakita mo?
1: Kung di!

0: Ada pangidayahan ng matabo sa kayayunan nga to. Mga abyan, sunagin niyo sa pabamati ang makahalawat-hawat kagasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung gitbakuhaan sang pagtulunan, gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sobrang asalig! Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Damaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: BTS!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Of course, I will. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
1: We will review the transcript again. Sorry, we have some... My apologies on the part of the presiding officer. We have a bit of a problem with respect to getting an updated copy of the TSN. But given the clarification of Senator Judge Risa on the matter, then for the consideration of the body, given that we tabled the motion of Senator Pia, that the response of counsel for the prosecution is not responsive to the question of Senator Judge Ontiveros. Because clearly the question he answered was whether or not it constituted an impeachable offense. But without further debate, we are tabling this and we'll discuss and decide upon this at a later date. So ordered.
2: Thank you so much. May proceed, Your Honor, please.
1: Counsel may proceed.
2: Mr. Witness. Okay. Now, sinabi mo na yung former Speaker of the House ay nagbigay ng kanyang tugon sa managing pagbabanta ng Vice President. Tsaka sinabi mo rin na may isang video recording na inauthenticate mo. Yung tanong is, Your Honor, please, sorry, I'm reminded he is supposed to answer the specific timestamp of that recording of the former Speaker of the House's speech. Your Honor, please. I move that the witness be allowed to answer the question as to ano yung naging specific timestamp ng recording na yan.
1: Witness may answer.
3: May I refer to my investigator's notes?
1: He may do so if he so wishes.
3: Thank you, Your Honor. Timestamp 1:02 to 2:20.
2: So that would be timestamp 1:02 to 2:20,
3: sir.
2: 20 seconds, Your Honor, please. I move that the portion identified by the witness from timestamps 1:02 to 2:20 be played, Your Honor, please.
1: Clerk of Court is directed to coordinate with counsel for the prosecution, accompanied by counsel for the respondent, to make sure that the USB identified by the witness will be the same one that will be played. Ordered. The Senate President.
4: Sir Presiding Officer, I just have a few questions while we're waiting for the video to play. This is in line with authentication.
1: The gentleman may proceed. Yes, 2 minutes.
4: At sa ating ginong testigo, narinig ko kanina... Anong ibig sabihin ng open source investigation?
3: Ang ibig sabihin po nun is nag-gathered po ko ng iba't ibang information na available sa internet wherein anyone can access po yung data na yun.
4: And yung iba't ibang information na yun, how do you prove whether those information are valid, authentic, totoo, in the age of fake news ngayon, ang dami ng mga information na lumalabas.
3: Yung pinagkuhanan ko, Your Honor, ng mga information na yan is from the official websites and official web pages po.
4: Okay.
3: To ensure that the contents is accurate.
4: Okay. And then my next question, narinig ko rin kanina na minamanual comparison niyo yung mga videos between, let's say, Facebook and let's say yung video recording. Can you describe to us anong ibig sabihin ng manual comparison?
3: Ibig sabihin po nun, Your Honor, meron akong dalawang monitor during that time and both videos were being played to ensure that the contents are identical po.
4: Meron bang, nakaupo ka doon, tinitignan mo yung dalawa?
3: Yes po.
4: Wala ka bang, let's say, software na will say ito ay purely... parehas itong dalawang video? Kasi ina-imagine ko lang, upo ka dun, papanoodin mo yung dalawang video. How do we know that one is to one yung video na kinocompare mo?
3: Based on nakikita naman po siya and based on the audio, sir, na sabay po sila.
4: Ikaw lang yon ang tumitingin.
3: Yes po, and it was checked after po.
4: Sino nag-check?
3: Meron po ako nagre-review na executive officer and the chief po.
4: So kayong dalawa ang nagsasabi na itong Facebook video and also itong video recording talagang parehas na parehas.
3: The authentication itself na affidavit po, ako lang po.
4: Okay. Meron ba kayong ginagamit ng standards in terms of comparison? Like for example, ito ay ginagamit ng international investigative body. Ito ay isang standard na acceptable by international judicial process. Meron ba kayong ginagamit na standard acceptable by the judiciary or any courts?
3: Yung procedure ko po na gawin is based lang po sa digital forensic procedure po. Yun po yung ginagamit sa digital forensic as a whole.
4: Digital forensic procedure, ito ba internationally accepted procedure or locally lang?
3: It's a procedure that is acceptable internationally in court po.
4: And then meron bang international accreditation stamp yan or organization that approves it?
3: I have no personal knowledge, Your Honor, but I've been following that procedure.
4: And accepted by the courts?
3: Yes po.
4: All right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Mr. Senate President. Clerk of Court is directed through the technical staff to kindly play the video.
5: The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted. It is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values.
2: Thank you so much. That's the portion, Your Honor, please. May we proceed?
1: Counsel, may proceed.
2: Thank you so much.
1: Counsel, may proceed.
2: Thank you so much. Mr. Witness, nasabi mo rin na yung AFP, Armed Forces of the Philippines, nag-issue rin ng kanilang tugon sa mga naging pagbabanta ng Vice President. Ano ba yung pruweba mo sa naging tugon ng Armed Forces of the Philippines?
3: I have a screenshot of the website of the Armed Forces of the Philippines, title Statement on Military Professionalism and National Unity by General Romeo Browner, sir.
2: Sinabi mo screenshot. Now, sino yung kumuha ng screenshot na yan?
3: I did, sir, and I used my laptop.
2: Anong ginawa mo sa screenshot na yan kung meron man?
3: I first saved an electronic copy ng screenshot sa laptop and printed it.
2: Sana yung print out ng screenshot na yan?
3: Sinabit ko po yung copy sa Committee on Justice of House of Representatives.
2: Now, kung yung print out ng screenshot ipapakita sa'yo, ma-identify mo ba yan?
3: Yes, sir.
2: Now, we are now in the process of presenting to you a printout of a screenshot from the AFP website with the title, quotes, Statements on Military Professionalism and National Unity, and quotes, that is previously marked as Exhibit P-Roman Numeral 4-16. Okay. May you peruse the same? And the question is, what relation, if any, does that document have with the printouts of the screenshot you mentioned?
3: This is a copy.
2: How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshots?
3: The printout accurately reflects the screenshot, sir.
2: How do you know that the printout accurately reflects the screenshot?
3: I compared the printouts with the screenshot and the web page of the EFP and found that the contents are identical, sir.
2: Now, sinabi mo rin,
6: Your Honor, for the record, we have the...
1: Counsel for respondent.
6: We have the copy of the document. How can be he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script?
2: Goodness, Your Honor, please. I move that that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. I move that the statements of the defense be stricken out, Your Honor, please.
6: But he was answering
1: comments
6: the
1: of both
6: question.
1: Counsels are simply noted. Kindly, if you're done with the document, counsel, kindly give it to the witness.
6: Your Honor, for the record, the right-hand portion of both documents contain certified true copies. It's in a mere photocopy, Your Honor.
1: The manifestation and objection is duly noted. Same ruling by this court. Witness may answer.
2: You state for the record your answer.
3: I have compared the screenshot with the printouts and the web page and found that the contents are identical, sir.
2: Your Honor, may I continue?
3: '23/2024, sir.
2: Sino bang kumuha ng screenshot na iyan?
3: I did, sir, and I used my laptop.
2: Anong ginawa mo sa screenshot na iyan kung meron man?
3: Sinib ko po yung screenshot doon sa laptop ko and print it.
2: And then print mo. Saan na yung printout ng screenshot na iyan?
3: Sinubmit ko po sa Committee on Justice on House of Representatives.
2: Now, saan na yung printout ng screenshot na iyan?
3: Sinabit ko po sa Committee on Justice.
2: Now, kung yung copy ng printout ng screenshot ipapakita sa iyo, will you be able to identify the same?
3: Yes, sir.
2: Now, I'm showing you a printout of a screenshot ng Facebook post ng PNP dated November 23, 2024. Title is PNP Statement. That is previously marked as Exhibit P 14, P dash Roman numeral 417. What relation, if any?
6: Your Honor, may
1: counsel
6: I ask?
1: Counsel for the respondent.
6: May I ask that we be allowed to peruse before he asks his question to identify the document?
1: Counsel is directed to kindly give opposing counsel for the respondent a copy of the document being presented to the witness.
6: Your Honor, both documents appear to be photocopies, Your Honor.
1: Noted, and I presume the continuing objection and comment of the counsel for respondent will be placed on record as well.
6: Thank you, Your Honor.
1: Witness may answer.
3: It is a copy of the submitted document to the Committee on Justice, sir.
2: How faithful, if at all, is this printout sa naging actual screenshot?
3: It accurately reflects the screenshot.
2: Tsaka paano mo nasabi na that printout accurately reflects the screenshot?
3: I compared the screenshot with the printout and the web page where this was posted and found that the contents are identical.
2: Okay, so let's go to the last agency, Mr. Witness. Nasabi mo rin na yung National Security Council or NSC nag-issue ng statement sa naging mga pagbabanta ng Vice President. Ano bang pruweba mo kung meron man sa naging tugon ng National Security Council or NSC?
3: I have the screenshot of the statement of National Security Council on the official webpage of the Presidential Communication Officer.
2: Sino yung kumuha ng screenshot?
3: I did, sir, and I used my laptop.
2: Okay, anong ginawa mo kung meron man sa naging screenshot na yan?
3: Sinip ko muna electronic copy ng screenshot sa laptop ko. And
2: sana yung screenshot na yan kung alam mo?
3: Yun na rin ko.
7: Kampiyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong
17: bangong kilikili.
18: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
21: My family history ba na kamuos ng diabetes?
22: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound.
21: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: garantisado,
22: epektibo,
21: ara mismo.
22: DTX 500
21: nagapalang durum bala ang imo panulukan.
22: Magalingin bala ang imo nga ulo.
21: Masami nagapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Si may diabetes ka na.
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound.
21: Yan ang panubo
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: garantisado.
21: DTX 500
22: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
21: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
21: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
19: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
32: Libre!
33: Libre!
32: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:37, ining oras sa dulong siyusang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa, kagsuman sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
19: This time check is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
3: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
2: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes ng adlaw, Hulyo 7, tuig 2026.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka batian mga kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
4: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlights sa dulong sa kalawan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Duwala Santa kagaron sa aton mga headlights. Sa balita lokal, K5 News FM Iloilo, madinoagon nga ginsaulog ang kilima nga anibersaryo.
4: Ginaaligar pagpangplanted sa mga drug bypass operations sang Police Station 4, hatagan pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office 6.
2: Mayor Raisa Treñas nagpatag nga nagasunod lamang ang Iloilo City Government sa guidelines sang bigay bigasama sa program sang national government.
4: Pasig City LGU, mainit nga ginabi-abi ang nangintiglawas sang syudad sa Miss Earth Philippines.
2: Sa balita nasyonal, video sa gipahayag ng pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos ginpresentar bilang ebidensya sa impeachment trial.
4: Sa balitang international, death toll sa linog sa Venezuela nagsaka na sa masobra 3,000.
2: Balita sa patawag sa nginampang Rui Hachimura sang Los Angeles Lakers gin-trade pagkanto sa sister team nga Los Angeles Clippers.
4: Sa balitang entertainment, influencer nga si Jelay Andres kag John Gutierrez annulled na.
2: Alas 5:40 nabatian ang Madital o kada ato sa mga headlines kagaroon sa Madital na sa mga balita. Una kita sa balita lokal.
5: Balitang lokal.
2: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang Clinica Detex 500 the superior antioxidant. Maduagon ang selebrasyon sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa ikalimang adversaryo subok nga tuig 2026. Ginsugura ni pinagi sa pag-iwat sang K5 kalingawan sa barangay sa duha ka barangay sa syudad sang Iloilo sa nakaligad nga Biyernes sa ginalikipan sang Barangay Veterans Village City Proper kag Barangay Boulevard sa distrito sang Molo kung sa din natagan sang kasadya kag kalipay ang mga pumuluyo. Samtang sang Domingo nga adlaw, giniwat ang K5 fund run dalagan para sa Buligan sa Sunset Boulevard kung sa din masubra 200 ka runners ang nagpasakop. Kadungan diri giniwat ang raffle draw para sa kampyon nga Bulig para sa mapigado. Subong man sang Lunes sang aga, ginpatigayon ang citywide caravan. Sang gabi naman giniwat ang gala night sang K5 News FM employees kaupod sang pila ka opisyal sang gobyerno. Mga ahensya sa gobyerno nga nangin partner sang Braguagan Serbisyo Publiko. Ginataga naman sang pagkilala sa pagpanguna ni Doc Ramil Uy, ang CEO kag President sang K5 News FM Philippines, ang empleyado sang K5 News FM Iloilo nga nangin kabahin sa pag-uswag sang istasyon. Nangin dinapit nga umalambal si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagpangabay sa K5 News FM Iloilo nga magbulig sa pagtapna sa nagalapnag nga fake news, disinformation, kag misinformation sa social media.
4: Hatagan pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office 6 ang mga impormasyon nga ginaaligar nagapangplanted ang tropa sang Police Station 4 sa ilang mga drug buy bust operations. Sino kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ginpasiguro sini sa publiko nga wala sang may matabo nga pagtapan kag pagpanghusgar nga matabo samtang wala pa sa mapag-un nga ebidensya. Ginpahayag sini nga ila sundo na pagkuha sang ebidensya pagtumod sang kamatuoran kag paghatag sang igtulupangod sa mga nagakadapat hatagan pagpamatbat. Nahibaluan nga madamo ang nagreklamo kag nagagawa nga impormasyon nga masami nagapangplanted ang Police Station 4.
2: Sa piyak nga bahin ginpatag ni Mayor Ray Satrueñas nga nagasunod lamang ang Iloilo City Government sa guidelines sa ipagwa sang national government sa idalom sang bigay bigas sa masa program. Ini matapos ang pila ka mga reklamo sa mga residente nga napili lamang ang ginatagan sang bugas. Suno sa alkalde nga base sa DILG guidelines ang mga nagabato na sang iban nga ayuda o kon subsidy pareho sang 4-piece sa beneficiaries, solo parents, kay mga senior citizens sa may assistance hindi na mahimo mga makabaton pa sa sininga programa. Duga pa sa alkalde gintinguan sang Iloilo City Government nga mapadamo ang mahimo nga benepisyaryo pagi sa pagpatuman sang tatlo lamang ka tranche sang distribution imbis nga apat. Apang limitado gyapon ang mahimo nga matagan. Samtang nagbutang man ang syudad sang help desk sa kada distrito kung magsabat sa mapamangkot kamagpatag na ang mga nagabato na sang allocation, budget o kung subsidialin sa gobyerno hindi na malakip sa programa.
4: Sa dugang nga balita lokal, mainit nga ginabi-abi sang lokal nga panguluhan sang Pasig City si Miss Hannah Tiffany Kerman Kirsten nga nagrepresentar sang syudad sa Miss Earth Philippines 2026 sang Damlaglang. Ginpresentar kay Kirsten ang Resolution of Commendation kag Plaque of Appreciation bilang pagkilala sa dalayawon nga pagtilawas sa Pasig City sa national stage. Nagpatigayon man sang motorcade sa poblasyon sang syudad sa diin nagpakita sang suporta kag pagdayaw ang mga pasinhon. Madumduman nga isa sa mga runner-up si Kirsten. Bugos naman ang nangin suporta sang Pasig City LGU sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares.
2: Alas 5:44 nabatian ang mga detalye sa balita lokal kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
2: Ang balitang nasyonal na nga inyo mabatian na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong kamong sang Mighty C. Ginpresentar sa Senate Impeachment Court bilang ebidensya ang video sa Nobyembre 2024 kung sa rin nagambal si Vice President Sara Duterte sa gipahing ang pagpamahog bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag-anay Speaker Martin Romualdez. gin-identify ang video sa isa ka senior agent sa National Bureau of Investigation nga nag-imbestigar sini. Ginalauman sa prosecution ni Mabaton ang bugos sa video bilang ebidensya. Samtang impeachment court ang magdesisyon kung ni ang yara sa usto nga basihan para batunon. Sunod naman kay Vice President Sara Duterte ang iapayag isa lamang kapag gamit sang iya freedom of expression. Alas 5.45 na batian ang madetali sa Balita Nasyonal. Kakaroon sa lahat ng madetali sa Balita Internasyonal.
6: Balita International. International.
2: Ang mga Balita Internasyonal nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang DTX sa Beauty Sopa. Sa mga miss, kamaputing sigapanit, kagbatok sa maskin diseases, maggamit kita sa DTX Beauty Sopa sa atso pagpangamoy, panibin, kagpagpaligo. Nagsaka na sa 3,342 ang numero sa mga patay matapos ang twin earthquake na nagluntad sa Venezuela. Base sa datos ay pagwa sa Venezuelan Information Ministry sang Domingo, nagrabot na sa kapin 16,000 kamay individual ang napilasan. Samta nagsaka naman sa kapin 17,000 ang numero sa matawong nawad-an sang puloy-an. Sa piyak nga bayan, suportado ni Interim President Delcy Rodriguez, amatikang dahimo sa gobyerno kasunod sa makusog na malinog sa tunga sa taga-usbong kaakig sa publiko bangon sa kinapatian na dugayan kaula nagkaigong ang pag-responde sa kalamidad. Sunok kay Rodriguez kilayon silang nagpadala sa mga security forces kag nag-anunsyo sa pagtukod sa bagong military unit agon magbulig sa pag-responde sa mga emerhensya kag kalamidad.
4: Sa dula nga balita international, kapinjis mil ka mga residente ang ginpa-evacuate matapos ang isa kadako nga wildfire sa France malapit sa border sang Spain sunod sa mga otoridad. Padayon nga wala pa makontrol sa mga otoridad ang sunog nga nag-upos sa halos 4,600 ka hektarya sang kagubatan sa French Pyrenees. Sunod sa mga opisyal, 16 na katawang napilasan, lakip ang 4 ka mga bumbero. Bangod sa mainit nga panahon kag mabaskog nga hangin, ginapaabot nga mas magalapta pa ang kalayo. Bangod sang dako nga kahalitan, nagpadala na ang European Union sang 4 ka water bombing aircraft halin sa Cyprus kag Sweden kag kapinsyen ka mga bumbero agud nagbulig sa mga emergency response sa team sa Trevilish malapit sa syudad sang Perpignan. Naepektuhan man sa wildfire ang Tour de France, diin temporaryo nga ginsiradhan ang bahin sang ruta agud nabuksan ang dalan sa operasyon sa mga bumbero. Ginpahayag ni European Commission President Ursula von der Leyen nga nagapakig-upod ang European Union sa France sa pag-atubang sa amo nga emerhensya.
2: Alas 5:48 na batian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa lahat ng detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
6: Balita sang Sports. Sports.
2: Ang Balita sa Patag sang Sports, gadulong sa isang klinika Deo Fresh. Para iwas kita baho balas, iwas baho bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Gintrade sang Los Angeles Lakers ang ilang role player na si Rui Hachimura. Takadto sa ilang sister team nga Los Angeles Clippers. Si Hachimura ang isa ka Lakers na player na ilag na saligan sa masubra duha na katuig sila nga pagampang sa nasambit nga team. Naibluan na si Hachimura ang nagpanguna sa may pinagmataas nga shooting percentage nga player sa 3-point line sa 2026 NBA season. Si Hachimura ginkuha sa Clippers na gintanyagan sa duha katuig nga kontrata nga nagabalor sa 28 milyones dolyares. Sa karon pagkapangunahan ni Hachimura ang Clippers sa palabuton sa nga 2026-2027 NBA season. Alas 5.49 na batian madetali sa balita sa Patag sang Sports. Kakaroon sa lahat ng madetali sa balita sa Patag sang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
4: Emosyonal ang influencer nga si Jelay Andres matapos nga opisyal na nga annulled ang kasal sini sa anay bana nga si John Gutierrez ukon mas kilala bilang King Badger. Sa vlog ni Jelay, ginpakigbahin sini ang balita sa iyang mga himata kag mga suod nga abyan. Lakip sa mga abyan sini nga ginsugidan ang Musinday Buboy Villar, Donalyn Bartolome, Zainab Harake, Sash Nalaparan, Kim Rodriguez kag Kokoy De Santos. Kung madumduman, nagbulagay ang anay mag-asawa bangod sa issue sang pagpangluib.
2: Mayong gabigid kay Ma'am Chela Labating Branya, kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto, Pamilya Falales sa may Santa Cruz, Arivalo, kay Ma'am Nansda. May dayat gid nga hapon, kay sa tanga monitor sa tsinga pagbalita. Kagamay ito mga K5, ang kapag-usahan ng pagbalitang ni Dulong sa inyusang D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 7, 2026.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
4: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halin ka mga langaw! Halin na ang paborito natin niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestine tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.

0: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
1: Bloodied but unbowed. Nagulantang ang Senado kanina nang biglang sumipot si VP Sara pero hindi siya sumalang sa impeachment trial at nakipagpulong lang sa kanyang depensa.
2: Ngayong araw, sumalang na ang unang testigo laban sa pangalawang pangulo pero ang paglilitis pinatitigil sa korte ng isa niyang kaalyado. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bloodied but unbowed, VP Sara sumipot sa Senado sa day 2 ng impeachment trial. Unang testigo ng prosekusyon, iniharap na. Senador Dante Marcoleta dinalaw din ni VP Sara sa PNP General Hospital. Inarestong mambabatas, not fit pa raw to stand trial. Kapwa-akusado ni Marcoleta na si businessman Aristotle Viray, arestado na rin. Inflation noong Hunyo bumagal sa 6.4%, pasok sa forecast ng BSP. At natapos man sa Round of 16, Dream Wimbledon runner Alex Ayala, trending pa rin.

0: will be bloodied but unbowed. Yan ang mala opening statement ni VP Sara sa kanyang pagsipot kanina sa day 2 ng kanyang impeachment trial sa Senado. Nakipagpulong ang bise sa kanyang legal team pero sa impeachment court ay no-show pa rin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah.
1: Corina, matutuloy na nga ba ang bloodbath na gusto ni VP Sara? Sa parehong araw kasi ng pagsulpot niya dito sa Senado, sinundan yan ng mainit na talakayan pagdating sa kauna-unahang testigo sa kanyang impeachment trial.
2: Dumating si VP Sara sa Senado sa day 2 ng impeachment trial, pero hindi siya dumalo sa paglilitis. Bandang alas 12 ng tanghali kanina, pagdating sa lobby ng Senate premises, dumiretso siya sa holding room ng defense team at saka panandali ang hinarap ang media. Dito na siya nag-iwan ng maikli pero matapang na pahayag.
3: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Agara na siyang lumipat ng kwarto na naging dahilan ng panandaliang komosyon sa media sa hallway ng Senado. Dito siya sinalubong ng kanyang legal team sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison. Nang i-impeach siya sa unang pagkakataon ng Kamara noong 2025. Sabi niya, gusto niya ng bloodbath sa pagitan ng prosecution at defense pagdating sa pagpresenta ng ebidensya. Pero diniklara noon ng Korte Suprema na unconstitutional ang mga reklamo dahil sa umano'y paglabag ng due process. Isang taon makalipas, muli siyang in-impeach ng House of Representatives at natuloy na nga ang trial. Ilang minuto makalipas ang komosyon, umalis din ang bise kasama ang mga tauhan niya. Sinubukan ng House Prosecution Team na ipatawag siya para humarap sa trial. Pero sabi ng Senate Impeachment Court, nasa VP na raw ito kung gusto niyang sumulpot. Isinalang na sa day 2 ng trial ang unang testigo laban sa bise na mula sa panig ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng Article 4 o ang reklamo kaugnay ng umano'y assassination plot ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: No joke.
5: Ito ay nakatatag na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon ng isang vice-presidente ay nakipagkontrata sa isang mamamatay tao upang patayin no less than the President of the Republic of the Philippines.
2: Ang NBI ay dati na rin nag-authenticate ng video ni VP Sara at sinabing wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence, kaya't naharap sa reklamong grave threats and inciting to sedition ang bise.
1: Corina, pinadadalo na ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sina Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez at NBI Director Melvin Matibag bilang mga testigo ng House Prosecution sa susunod na linggo. Hiniling kasi ng House Prosecution na maipag-utos yung kanilang pagdalo sa pagdinig mula July 13 hanggang 15 dahil mahalaga raw yung kanilang mga testimonya kaugnay sa Article 4 ng impeachment complaint na nilalaman nga yung umano'y assassination plot laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Si Lopez, yung Chief of Staff ng VP na nasa House Custody noong November 2024. At kung matatandaan natin, Corina, nang magtungo roon si VP Sara at magsagawa ng viral online press conference, doon niya inilabas yung kanyang mga pahayag na ngayon ay nakasalang doon nga sa Article 4. Nakadetine kasi noon si Lopez matapos siyang ma-cite in contempt ng House Committee na nagsisiyasat sa umano'y misuse of confidential funds at paglipat niya sa Women's Correctional Facility na isa sa mga naging dahilan ng pagpunta ni VP Sara sa House of Representatives. Ayon doon sa prosecution, mahalaga raw yung testimonya ni na Lopez at matibag para maipatatag o matatag pa, mas maging matatag itong paratang sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint. Balik sa iyo, Corina.
0: So, Hannah, ano ang maaasahan nating dami ng araw na kanilang ilalaan para dito sa Article 4 o yung unang Article of Impeachment na kanilang tinatalakay ngayon?
1: Corina, pagdating doon sa number of trial days, inaasahan kasi natin the entire impeachment trial will last about 92 days, which is about 7 to 8 months dahil isasalang yung trial itself ng 3 times a week. Pagdating dito sa Article 4, doon sa huli nating monitoring, nasa humigit kumulang 2 linggo ang pagsalang nitong Article 4 when it comes to the alleged assassination plot, grave threats, and inciting to sedition sa laban doon sa first couple at kay dating Speaker Martin Romualdez. This may stretch up until the last week of July. Depende yan sa magiging takbo ng trial at kung maghihiling itong House prosecution ng karagdagang witnesses. Magkabilang din dito yung hiling ng defense team niya. Depende nga doon sa magiging request nila sa Senate Impeachment Court. Corina.
0: Mayroon tayong natanggap na opinyon ano, mula sa isang eksperto ng Saligang Batas, Hannah, na ang grave threats ay mapapatunayan doon pa lamang sa lumabas sa bibig mismo ni VP Sara sa video, and that all that needs to be done is to authenticate this video. So kanina sumalang ang NBI. Yan na ba ang pinag-usapan, ang authenticity ng video na yan?
1: Actually, a good question, Corina, dahil yan din yung parehong tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Halos parehas yung tanong no kanina doon sa NBI agent dahil sinabi niya, does this count as an impeachable act? At sinabi ni Private Prosecutor Armando Ligutan na nagkaroon kasi ng pattern itong mga pahayag ni VP Sara, hindi lang doon sa lumabas na online press conference niya noong 2024. Bago yan, meron na rin daw siyang ibang mga sinabi hinggil doon sa Pangulo at ilan dyan ay yung pagbanggit niya ng umano'y kagustuhan niyang gumawa ng ilang deeds against the President, kabilang yung umano'y pagpugot ng ulo. At sabi ng private prosecution, posibleng pattern ito ng alleged assassination plot against the first couple, kasama na rin si dating House Speaker Martin Romualdez. And on the part of the authentication of the video, una na rin sinabi bago pa itong impeachment trial, una na rin lumabas sa mga report na sabi ng NBI na the video showed no signs of manipulation maging ang artificial intelligence. Although yan yung aantabayanan natin, Corina, kung ikokonsidera ba ito ng Senate Impeachment Court dahil kanina pagdating doon sa line of questioning ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi na itong tanong daw na ito ay isa na sa mga closing question ng impeachment trial itself because this will dictate kung impeachable offense nga ito against the Vice President. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Noon Paraway, handa na ang House Prosecution Team sa hinihingi na bloodbath ni VP Sara. Kaya naman dismayado sila nang dumating ang vice sa Senado pero hindi naman pala haharap sa paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante. Live mula sa Senado, Isaiah.
6: Corina, tama ka dyan. Dito sa Senado, inakala ng marami sa amin na dadalo na nga si Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng impeachment trial. Matapos nga siyang sumipot dito, Corina, mga past 12 p.m. Subalit, nadismaya rin maging prosekusyon matapos siyang umalis ni Vice President Sara Duterte sa Senate premises ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw.
7: In this bloodbath and bludgeoning,
3: I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
8: Galing ang maikling pahayag nito ni Vivi Sara sa isang tula na pinamagatang Invictus ng manunulat na si William Ernest Henley.
9: Pika instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus.
10: The public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions.
8: Dumating man sa Senado, hindi naman dumalo si VP Sara sa kanyang paglilitis. Handa raw sana ang prosekusyon sa sinasabi niyang bloodbath, pero mukhang hindi raw handa rito ang bise.
11: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humaharap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
8: Tingin din ng prosekusyon, pinulong ni VP Sara ang kanyang depensa dahil palpak ang kanyang mga abogado sa unang araw pa lang ng trial.
6: Purina, bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel at sinabi nila sa atin, Purina, na yung maikling naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay posible raw nilang magamit na dagdag ebidensya. Kaugnay nga dun sa Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez.
9: Maraming salamat sa inyo po nga pahayag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung pong articles of impeachment on threats against the president.
6: Purina, natanong nga rin natin si Representative Gervin Luiso na siyang tumatay yung House Lead Prosecutor kung na-offend ba siya doon sa mga kumakalat meme online matapos yung kanyang opening statement kahapon. Ayon mismo kay Luiso, Purina, no, hindi siya apektado sa mga kumakalat na meme laban sa kanya. Purina.
0: Okay, Isaiah, may plano nga ba ang prosecution team na ipatawag ng formal at opisyal si VP Sara sa witness stand even if it has been established that she need not make an appearance?
6: Tama ka dyan, Corina, no? Sa pagsisimula nung trial kanina, ang isa sa mga una nagsalita ay si Attorney Lorna Capuna, na isa nga sa mga private prosecutor. Una muna, Corina, tinanong niya ang depensa kung may balak bang umattend si VP Sara sa impeachment trial matapos nga makita siya dito sa Senate premises kaninang tanghali. At inamin niya na balak din nilang mag-request na maging hostile witnesses o key witness si Vice President Sara Duterte sa Article 4, which is doon nga kaugnay pa rin yan sa grave threat. Subalit niya, agad na rin itong sinagot ni Senator Chis Escudero na siyang presiding officer. Aniya, Corina, may kalayaan ang defense team kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga paglilitis. Yan ay base na rin doon sa notice na ipinadala sa kanila ng Senado. Corina.
0: Okay, maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Hindi lang defense team ni VP Sara ang nagtatanggol sa kanya. Dahil sa day 2 ng impeachment trial, present pa rin ang kanyang mga taga-suporta sa labas ng Senado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal live mula sa labas ng Senado dito sa Pasay City. Jill, kumusta ang sitwasyon dyan?
12: Willard, malaking kaibahan ang nasaksihan sa labas ng Senado ngayong araw matapos ang girian ng mga sa pagitan ng mga pulisya at ng mga rallyista kahapon. Nananatiling mapayapa ang sitwasyon dito sa labas ng Senado. Kaya naman mula sa halos 6,000 pulis na ipinakalat noong unang araw ng paglilitis, bumaban na ito sa 2,257. Pero nasa heightened alert pa rin ang mga otoridad. Patuloy na binabantayan ng PNP ang Senate Complex at mga karatig na lugar para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa pagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara. Sa ngayon, kapansin-pansin ang hindi pagdating ng pro-impeachment groups sa kabila ng pahayag nilang babalik sila ngayong araw. Nananatili naman sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni VP Sara.
13: Dito kami natutulog. Araw-araw pagising namin, nandiyan na maghuhuli. Pinapaalis kami ang mga DSWD dahil tumatawag ang Senate, paalisin yan. Oh, we are supporting the Senate. Bakit? Kayo ang huling hawak namin ngayon, huling alas ng bayan. Kailangan kayong kumilos, manindigan sa konstitusyon. Hindi, kayo una nagbebendalo.
14: Pag sinabing dapat may probable cause, paano magkakaroon ng probable cause na samantalang ang Committee on Justice na sa pangunguna ni Luistro ay wala silang maipakitang original o authenticated ng mga ebidensya at lalong-lalo na ng mga testigo? Paano nila masasabing dapat ma-impeach ang isang buting Vice Presidente kung wala silang maipakita ng mga ebidensya na para masabing ito ay probable cause at ito ay hindi aligasyon?
12: Patuloy na nakaantabay ang mga otoridad habang inaasahang magpapatuloy ang mga pagtitipon sa mga susunod na araw ng impeachment trial, kasabay ng pagtutok ng publiko sa magiging takbo ng pagdinig. Willard, sa kasalukuyan ay inaalis na rin ng mga kapulisan o ng mga otoridad yung mga barbed wire barriers dito nga sa gitna mismo ng Jokno Boulevard, dahil ito ay nilalagay na nila sa gilid, kasabay din ng pag-pull out ng ibang mga nakadeploy dito ng mga pulis. Willard?
6: Jill, nagkaroon ba ng pagkakataon ang mga supporters na makalapit kay VP Sara kanina nang dumating siya sa Senado?
12: Willard, bagamat umaasa yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte, ay bigo silang makausap or makita ng personal ang Vice Presidente, sapagkat nung paglabas niya mismo dito sa Senate premises, Willard, ay agaran din siyang umalis. Ngunit patuloy naman din na nanindigan ang kanyang mga taga-suporta na makita man nila o hindi si VP Sara, ay patuloy pa rin daw silang mag-aantay dito sa labas ng Senado. Willard?
6: Maraming salamat sa iyo, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa labas ng Senado. Inalakay na nga ang reklamong grave threat laban kay VP Sara sa day 2 ng kanyang impeachment trial. Kumusta naman ang naging harapan ng prosekusyon at depensa? Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Dexter, go ahead.
15: Willard, suwabe lang ang presentasyon ng prosekusyon sa kanilang pinakaunang testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na humantong sa pagpapalabas ng mga snippets o mga piling bahagi ng mahigit 2 oras na press con ng VP noong November 23, 2024. Si Attorney Armando Vergil Ligutan, isa sa mga counsel for the panel of prosecutors, ang siyang nagbista sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sinimulan ng prosekusyon ang pagpapakilala kay Kalilong bilang isang eksperto sa digital forensics examination sa pagkakaroon ng 2 linggong training sa photo and video authentication at 2 taon ng experience sa nasabing usapin. Higit 30 beses nang naging testigo sa mga korte sa bansa para sa nasabing subject matter. Siya ay kabilang sa mga naatasang mag-imbestiga sa mga naging pahayag ni VP Sara sa online press con ng VP noong November 23, 2024 at iba pang video ng Vice President. Nagpresenta ang prosekusyon ng mga dokumento na magpapatunay ng kanyang digital forensic examination na isinagawa at ang pag-preserve at pag-authenticate sa video na may running time na 2 hours and 16 minutes. Pinutakti ng depensa ng mga objection ang bawat presentasyon ng prosekusyon ng mga dokumento at testimonya ni Kalilong. Subalit nagawang panindigan ng prosekusyon ang kahalagahan ng mga ito, kaya lahat ng objections o pagtutol ng depensa ligwak sa presiding officer ng impeachment court. Kaya sa kabila ng mahabang diskusyon, dakong alas 4:16 na ng hapon na i-play ang pinakaunang video ng higit 2 oras na press con.
16: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
15: Willard, bukod sa nasabing presko ng VP noong November 23, 2024, kasama rin sa isinailalim ni Kalilong sa preservation, presentation, at authentication ang mga naunang pahayag ni VP Sara noong October 18, 2024, may kaugnayan sa umano'y pagpugot ng ulo sa Pangulo, at may mga iba pang video tulad ng kanyang presscon noong siya ay nagbitiw bilang DepEd Secretary, pero hindi na ito na-play dahil nagkasundo na ang prosecution at depensa na admitted naman na siya ay nagbitiw bilang Secretary ng DepEd. Samantala, kasalukuyan din, kapi-play lang ngayon, yung October 2024 na interview niya kung saan nabanggit pa rin niya dito yung mga di umano'y, yung kanyang pagbabanta di umano sa Pangulo. Pero Willard, dahil nga sa karamihan ng mga dokumento o yung mga documentary evidence na ipresenta ng prosecution sa impeachment court, nagdesisyon ang presiding officer, si presiding officer Francis Escudero, na sa mga susunod na testigo ng prosecution maging ng depensa, dapat yung original na documentary evidence na ang kanilang ipresenta. Dahil ilan dito sa mga ipinipresenta ngayong mga dokumento ay halos hindi nababasa nung kanilang testigo. Nagsimula siyang humarap sa impeachment court ang testigo kanilang 3:30 ng hapon at hanggang ngayon ay ongoing pa. Ibig sabihin, halos 3 oras nang nakasalang sa witness stand itong pinakaunang testigo ng prosecution. Willard.
17: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Humarap sa paglilitis kung walang kasalanan. Ito pa rin ang posisyon ni Palace Press Officer Jose Claire Castro sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
18: Kung ako ang lawyer, alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikaw sa kanya. Paharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga accusations sa kanya.
19: Ito ang magiging hakbang ni Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro kung siya raw ang abogado ni VP Sara. Pero aminado ang Malacanang na hindi tatanggapin ng bise ang opinyong ito dahil ayaw daw niya sa mga opinyon. Tulad ng pananaw ni PBBM mismo na kung siya ang dinilitis, hindi lang siya papayag na humarap. Magpupumilit pa niya siyang magpakita sa korte para linisin ang kanyang pangalan. Sabi ng VP kahapon, walang halaga ang opinyon ng isang pangulo sa impeachment trial. Buwelta ng palasyo, anumang sabihin ng bise laban sa Pangulo, hindi makakatulong na linisin ang kanyang pangalan. At the Vice President should practice what she preaches. Sumipot kanina sa Senado si VP Sara sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial, pero hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para makipagpulong sa kanyang defense team. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
20: Pinatitigil ni Attorney Israelito Torion ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa umano'y posibleng defects daw sa autoridad ng presiding officer. Sa kanyang urgent manifestation with motion sa Korte Suprema, kinwestiyon ni Torion ang June 3 session ng Senado kung saan naamyandahan ang rules of procedure sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trial. Wala raw kasing quorum at 12 lang ang senador na dumalo at nagdesisyon. Dahil dito, squarely disputed para kay Torion ang pagkakatalaga kay Senador Chis Escudero. At kung questionable raw ang autoridad ng presiding officer, makukwestiyon din ang mga desisyon nito. Kung makumpirma ang pagiging authentic ng video ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, ay malinaw na ito'y senyales ng grave threat sa panig ng bise. Naniniwala si constitutional expert Attorney Domingo Cayosa na ang mga binigkas nito ay maaaring pumasok sa issue ng grave threats at magiging mahalaga ang pagpapaliwanag sa kanilang tunay na konteksto.
21: Or grave
20: active threats. Yan ay kung mapapatunayan na totoo, genuine o authentic nga ang video ni Vice President Sara Duterte na nagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na hindi na maaaring pagtakpan ng Vice Presidente ang kanyang mga mismong sinabi dahil may public record na ito. Ayon kay Cayosa, kailangang magpaliwanag ng personal si VP Sara tungkol sa kung ano ang konteksto at kanyang iniisip sa kanyang pagbabanta sa buhay ni na PBBM First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Kayo po, kung kayo po ang mag-aabogado dyan, does that constitute grave threats?
4: Well, sa tingin ko, yes. Mm-hmm. And it's even public, no? Hindi tago eh. So yung the fact that it was said, hindi mo na pwedeng pagtakpan yan eh. So ang magandang pakinggan, bakit mo sinabi yun? Anong konteksto? Pwede yung sabihin, joke lang yun. Pero sabi niya, this is no joke. Plain. She would be the most competent kung ano yung konteksto ng kanyang pinagsasabi. Kasi yung opinion natin, kung sino man mga abogado, opinion natin yun. We cannot explain what is in the mind of the president when she said that. So siya dapat ang pinaka-comment. I don't know how they can wiggle out of this.
20: Tungkol naman sa ilan na ba talagang boto ang two-thirds ng kasalukuyang Senado, giniit ni Cayosa na hindi lang literal na salita ng batas ang dapat basahin na nagdidikta ng 16 na boto, kundi ang layunin o espiritu ng batas para manatiling gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan.
21: Okay. O, ilabas mo na yung calculator mo.
22: Oo, ito na.
21: Ayan, two-thirds vote. 16. Ilan na lang sila ngayon?
22: Sila ay 24 minus 3, 21.
21: 21. O, ano ang two-thirds ang 21?
4: I think, well, he has his point. You can argue, if you look at it strictly, kung ba yung very conservative ka at saka yung letter of the law lang titignan mo. But meron ding rules sa interpreting a law. That when you interpret the constitution or a law, you try to harmonize things so that it becomes effective.
21: Right.
4: Halimbawa, eh kung ang natira dyan, eh 15 na lang, kasi nakasuhan lahat, eh di wala nang mai-impeach. What is the spirit of the constitution? Qualified majority.
20: Para rin kay Cayosa, pwede ring hindi na talakayin ang ibang articles of impeachment kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang isa o dalawang artikulo na naipresinta para ma-convict ang bise.
21: So, apat po ang articles that they want to take up. At sabi nga po nila kahapon, hindi pwedeng tayo ay boboto na for impeachment or acquittal, conviction or acquittal, based on just one article. Okay, tama po ba yun?
4: One conviction sa isang charge, okay na. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Kung sakali, nag-present ng isang charge at solid at sa tingin nila, may feedback na kumbinsido na yung two-thirds, pwedeng i-withdraw na ng prosecution yung iba eh.
20: Hindi nagtatapos sa impeachment ang posibleng pananagutan ng isang opisyal. Kahit mapawalang sala sa paglilitis, maaari pa rin daw maharap sa kasong kriminal kung may lalabas na pahayag o ebidensya na magtatatag ng probable cause laban kay VP Sara.
17: Trabaho raw ng House Prosecution Team na makumbinsi ang 16 na Senator Judges para makonvict si VP Sara. Sa gitna ito ng kakulangan ng 3 senador sa gumugulong na impeachment trial. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
23: Ngayong 3 ng mga senador na hindi makakadalo sa mga sesyon matapos makulong dahil sa plunder o iba pa umanong paglabag sa batas at mayroon ding nagtatago dahil sa ICC arrest warrant, ang tanong ng bayan, bababa na ba ang threshold na kinakailangang boto para makonvict sa impeachment trial si VP Sara?
24: Mabawasan man yan, sabihin naman yan, maski na 12 na lang kami or 9, it doesn't matter, 16. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, then wala tayong magagawa.
23: Paliwanag ni Senator Erwin Tulfo, trabaho na ng House Prosecution Panel na makakumbinsi ng 16 na senador para mapatalsik ang bise. Bukas din si Tulfo sa panawagang makadalo pa rin sa impeachment trial si Senator Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at maski na si Bato de la Rosa.
24: Yung kanyang karapatan na senator,
1: Pero other than that, si Senator Marcoleta, hindi naman po sinuspindi. May inaresto po siya, may plan niya po siya, pero it doesn't prevent him from attending.
23: Pumalag din si Tulfo sa mga kumekestyon sa kapasidad ni Senate President Win Gatchalian dahil hindi ito nakisilbi ngayon bilang presiding officer sa paglilitis kay VP Sara. Paliwanag ni Tulfo, wala namang malino na sinabi sa konstitusyon na Senate President lamang ang pwedeng maging presiding officer.
1: Punong-puno na yung kamay ni Senate President Gatchalian. Meron kang budget 2 months from now. Meron kang flood control issues. Meron kang tatlong kasama nito. I know, nasa kustodiya na po sila. But we still have to talk about it. We still have to think, what can we do?
23: Fake news din kung tawagin ng kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee ang mga alegasyong cover-up umano ang impeachment trial sa flood control scandal. Anya, magpapatuloy ang investigasyon pagkatapos ng State of the Nation address ni PBBM. Handa raw si Tulfo na imbitahan ng tinaguriang Maleta Boys, pero titiyakin daw niyang magsusumite muna ang bawat isa sa mga ito na kanilang affidavit. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
20: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na pansamantalang makalabas ng kulungan si former Senator Bong Revilla para makadalo sa lamay ng kanyang kapatid. Bagamat nakikiramay ang korte, hindi raw sapat na dahilan ng trahedya para luwagan ang kustodiya kay Revilla. Iwas issue rin daw ito para walang anumang hinala na siya ay pinapaboran. Nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Co-accused ni Senador Rodante Marcoleta na si businessman Aristotle Viray, arestado na rin sa kasong plunder. At Yusek Claire Castro, kakasuhan kaya ang mga nanghahara sa kanya sa Vancouver? Susunod yan sa Agenda.

Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road, bumper to bumper ang mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, light to moderate naman ang kabilang lane.

0: Tatlong buwan nang paso ang kontrata pero nakatiwangwang pa rin ang isang flood control project sa Valenzuela. Sino kaya ang nasa likod ng proyekto? Alamin sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Patong-patong na mga kinakalawang na sheet piles at mga nakausling bakal ang naabutan namin sa bahaging ito ng Canumay Creek, Barangay Canumay West, Valenzuela City. Isa ito sa mga flood control project na kasama umano sa listahan ng mga proyektong ibinigay ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Maynard Ngu. Ang tech billionaire at former government envoy na itinuro ni Bernardo bilang bagman ni Senator Cheese Escudero. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Bernardo na nasa 20% ang komisyong ibinigay kay Ngu na para umano sa senador mula sa 2025 budget.
2: Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu.
1: Ayon sa DPWH Transparency Portal, March 27, 2025 ang contract effectivity date ng proyekto at may expiry date na March 21, 2026. Pero ilang linggo na lang, magsosona na uli si PBBM at nananatili pa rin itong nakatiwangwang.
3: Mahiya naman kayo!
1: At bagaman ganito pa rin ang itsura, nasa 93% accomplished na raw ito. Nasa 100 million pesos ang budget para sa project at hawak ng top-notch catalyst builders. Kasalukuyang nahaharap sa ilang kaso sa DOJ ang may-ari ng top-notch dahil sa mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kasama si Shomai King founder Jonathan So at ang BGC Boys. Nakausap namin ang ilang trabahador sa project site. Tumanggi silang humarap sa kamera para raw sa kanilang seguridad. Pero sa kanilang pagkikwento, pansamantala silang huminto sa trabaho matapos pumutok ang flood control scandal noong nakaraang taon. Bumalik daw sila sa paggawa bandang last quarter ng 2025 ng top notch, pero hindi nila ito pinangalanan. Sinubukan naming humingi ng paglilinaw sa DPWH kaugnay ng proyekto, pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Una nang itinanggi ni Ngu at Escudero ang mga alegasyon na tumanggap sila ng kickbacks mula kay Bernardo. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: All accounted for na ang campaign donors at co-accused ni Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder. Ayon sa PNP, na-aresto kagabi sa isang gasoline station sa Boniserano Avenue ang negosyanteng si Aristotel Viray. Tulad ni na Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at isa pang negosyanteng si Joseph Espiritu. Dumaan din si Viray sa booking procedure sa Camp Crame at tinurn over sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Matapos maaresto kahapon sa PNP General Hospital, nagpalipas ng gabi si Senador Rodante Marcoleta. Fluctuating daw kasi ang kanyang blood pressure. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na medical monitoring ng PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Matapos makaranas umanon

0: ng pananakit ng dibdib at pabago-bagong blood pressure mula kahapon.
1: Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Dr. ay si Senator Marcoleta, so kailangan po nating i-monitor yung kanyang so according po dun, considering po yung age niya tsaka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring po yung patient po ngayon.
0: Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na maaring umabot ng 2 araw ang medical evaluation ni Marcoleta dahil sa kanyang edad na 72. Kaninang umaga, dinalaw ni VP Sara si Marcoleta. Dumating daw ang bisa sa PNP General Hospital bandang alas 7 ng umaga at umalis din ito bandang alas 8. Nang tanungin kung pwedeng tumanggap ng iba pang bisita si Marcoleta, sinabi ng PNP na papayagan naman ang immediate family at mga abogado na dumalaw sa senador. Agad din daw aabisuhan ng PNP ang Sandigan Bayan sakaling bumutin na ang kalusugan ni Marcoleta. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonar News Channel.
2: Pagkakasulpahin ang mga alitan. Ito ang giit ng Sandigan Bayan sa gitna ng mga kilos protesta kaugnay ng plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
3: To the general public, no? I just want to say this. Do not fear. Do not be anxious. Because the court, no? Ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the streets.
4: Ito ang mensahe ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda sa publiko sa kanyang unang beses na pagharap sa media sa kanyang 10 taong paninilbihan bilang mahistrado sa Anti-Graft Court. Paliwanag ni Miranda, bagamat conservative in nature ang hudikatura, kinailangan daw niyang magsalita tungkol sa hinaharap na non-bailable plunder case ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang dibisyon dahil sa mga naging tensyon kaugnay nito.
3: The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment.
5: Right.
3: And again, the judiciary, courts decide these matters only according to our constitution, the law and the evidence presented by the parties. I'd like to stress this. The judiciary's role is to protect the constitution.
4: Hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division ang plunder case ni Marcoleta, kaugnay sa hindi nito pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donation mula sa kanyang mga kapwa-akusadong sina dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Hinarap ni Miranda ang media matapos ilabas ang warrants of arrest laban sa apat.
3: This is what I can guarantee. By finding the truth, the court will clear up things. It will resolve matters. Justice will follow. For justice is the truth. And the truth is justice. I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan. Ang Sandigan ng ating bayan.
4: May mensahe rin si Miranda para sa mga nagkasa ng kilos protesta bilang pagsuporta kay Marcoleta.
3: We see you. We hear you. We understand you. We understand yung sinisigaw nyo na dapat ang lahat ng may mga sala ay panagutin. And this is my pledge to you. No? And this is my guarantee. The court is just waiting. The court is ready. The court is ready and waiting for whatever case the ombudsman will file kahit kanino pa. Okay?
4: Nakulong na sa New Quezon City Jail male dormitory sa payata sina Defensor, Espiritu at Viray, alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Marcoleta naman, mananatili muna sa PNP General Hospital sa Camp Crame hanggang sa makumpleto ang kanyang medical examination. Inaasahan ang arraignment ni na Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu sa Biyernes, July 10. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
5: Ipinauubayan na ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa DFA ang aksyon laban sa mga Pilipinong nangharas sa kanya sa Vancouver, Canada. Kasunod dito ng ulat na posibleng ma-deport ang mga ralista matapos bastusin at pagmumurahin pa ang palace official habang nasa official visit. Sabi ni Castro, wala siyang sama ng loob sa mga ito at hindi na siya nagsampa ng kaso. Pero sana raw ay hindi ito gayahin ng ibang Pilipino.
2: May bahagyang ginhawa noong Hunyo matapos bumagal ang inflation rate. Pero di pa rin ganap ang saya ng mga consumer dahil sa taas ng singil sa kuryente. Yan ang Agenda Report ni Che Suli.
6: Tila may signs of cooling down na ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4% ang headline inflation noong Hunyo mula sa 6.8% noong Mayo. Transport sector ang main driver na humatak pababa ng inflation. Bumaba kasi ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng peace deal ng United States at Iran. Gayunpaman, patuloy ang dagdag bawas sa presyo ng langis sa global markets dahil sa geopolitical uncertainties. Sinabi ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, makikita na may downward trend ang inflation, pero mahigpit pa rin binabantayan ang ongoing risks. Dagdag niya, posible pa rin makaapekto sa lagay ng ekonomiya ang umiiral na tensyon sa Middle East sa mga susunod na buwan.
7: Una, yung items related to transport, elevated pa rin siya but it's lower. Than the previous 2 months, particularly nung April, no, na talagang nag-spike. Yun kasi yung ating main contributor noon. That's in a way, that's good news. Although, of course, I understand medyo yung external factors, may volatility pa rin.
6: Naitala rin ng PSA ang nearly 3-year high na inflation sa singil sa kuryente na sumirit sa 12% nitong Hunyo. Sa gitna ito ng hinaing ng mga consumer dulot ng taas singil sa kuryente noong summer season kung saan sumipa ang demand at numipis ang supply. Patuloy na tumataas din ang core inflation o ang antas ng inflation na hindi sinasama ang volatile food at energy items. Mula 4.1% noong Mayo, nasa 4.4% na ito nitong Hunyo. Tumaas din ang presyo ng ilang bilihin at serbisyo, kabilang ang bakery products, alcoholic beverages, damit, renta at tubig. Maging ang gastusin sa health at education, kasunod ng pagbubukas ng panibagong school year. Pasok ang June 2026 inflation print sa 6-7% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, tila may improvement na sa global conditions, kaya pababa na ang trend nito. Pero giit ni DepDep Secretary Arsenio Balisacan, kailangan panatilihing mabagal at stable ang inflation. Makakamit ito sa tulong ng stronger food production, more efficient supply chains, at mas matibay na climate resilience. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.

0: historic run ni Alex Ayala sa Wimbledon 2026. Di man niya naiuwi ang tropeo, wagi pa rin siya para sa milyong-milyong Pilipino. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Maaring hindi na ituloy ni Alex Ayala ang kanyang makasaysayang kampanya hanggang quarterfinals ng Wimbledon. Pero may mas malaking tagumpay siyang naiuwi, ang puso ng milyong-milyong Pilipino. Nagtipon-tipon ang mga taghanga sa Field Sports Arena sa Pasig City para sa libreng public watch party para sa laban ni Ayala kontra Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16. Pinaunahan ng Philippine Sports Commission, MMDA at Philippine Tennis Association ang watch party para bigyang pagkakataon ang mga Pilipino na masaksihan ang panibagong makasaysayang yugto para sa Philippine tennis. Para kay PSC Chairman Patrick Gregorio, patunay ang naging paglalakbay ni Ayala na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon.
2: There was a time they asked her, kung hindi ka ba nagdalawang isip na iniwan mo yung pamilya mo? And she said, hindi, kasi yun po talaga yung gusto ko. Noon pa lang, alam ko na gusto ko mag-aral sa Rafa Nadal Academy. And tingnan mo ngayon, na nagbubunga na lahat. So that is yung ano niya eh. Na-manifest niya lahat ito eh.
1: Ayon naman kay Philippine Tennis Association Secretary General at Navota City Mayor John Retianco, muling binigyang buhay ni Ayala ang interes ng mga Pilipino sa tennis at naging inspirasyon sa mas maraming kabataan na subukan ang sport.
3: Aside from dun sa pagiging magaling ni Alex sa paglalaro ng tennis, na maraming na-inspire ngayon na gustong humawak na raketa. Maraming nanonood kahit hindi nakakaintindi ng tennis. So para sa amin sa Philippine Tennis Association, napakalaking bagay yan.
1: Ramdam sa venue ang matinding suporta ng fans.
4: Win or lose naman, talagang grabe na yung honor na nabigay niya sa country. So we never imagined na magkakaroon ng isang live viewing party for a tennis game. It's for a tennis game, it's really one for the book.
5: Ito, gusto kong i-inspire din yung mga sports fans na kung kaya nating magbigay ng all-out na suporta sa mga national athletes natin, pwede rin natin gawin sa kasuotan yun.
1: Bagamat nagtapos ang makasaysayang kampanya ni Ayala sa Wimbledon, matapos ang dikitang 4-6, 6-4, 3-6 na pagkatalo kay Paolini sa center court. Tumayo at nagbigay pugay ang mga manunood sa 21-year-old na Pinay. Matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa fourth round ng isang Grand Slam singles tournament, nakamit ni Ayala ang paghanga at respeto ng tennis fans sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang matapang na laro at kahangahangang kampanya sa Wimbledon. Bukod sa kanyang pinakamahusay na pagtatapos sa isang Grand Slam, nag-uwi rin si Ayala ng 300,000 pounds o humigit kumulang 24 million pesos na premyo matapos makapasok sa fourth round. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Kinapos man sa kanyang laban kay Jasmine Paolini sa Wimbledon round of 16, di maikakaila ang world-class na galing at

0: lansado na rin ang trial ng kumpanya sa paggamit ng biofuels sa parating na second leg ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel, Daan Bantayan, Cebu.
1: National Defense Department, kinundina ang missile test ng China sa Pacific Ocean. At Brad Pitt and Ines de Ramon, IG official na. Susunod yan sa Agenda.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: About

0: Naturalize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas.
1: Buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
3: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Kinondena ng Pilipinas at ilan pang bansa ang ginawang missile test ng China sa Pacific Ocean. Isa raw itong malinaw na provocation. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
4: Reckless display of military power kung tawagin ng Department of National Defense ang missile test ng China. Itong Lunes, isang missile na may dummy warhead ang pinakawalan ng Chinese submarine sa Pacific Ocean. Bagamat hindi nangyari sa teritoryo ng Pilipinas, isa pa rin itong malinaw na pananakot at provocation para sa DND.
5: Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yon. Hindi naman sila South Pacific country. Anong rason nun? Ngayon, kung sasabihin nila nagte-testing sila doon sa area, minamaliit nila yung karapatan at katahimikan ng mga bansa doon. So this is a pattern, sa tingin ko, ng provocation ng China sa magpakita ng muscle, no? So ito, hindi lang nakakabahala sa Australia at sa New Zealand kung sino ang ating mga like-minded partners, kundi sa buong region.
4: Kinondena rin ng ilang Pacific nations ang missile test ng China. Ang Estados Unidos na babahala rin daw sa umano'y pagpapalawak ng nuclear arsenal ng Beijing. Nananatili naman ang tensyon sa West Philippine Sea habang papalapit na ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12 na nagbabasura sa 9-line claim ng China. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
6: Target selyuhan ng Pilipinas ang Pax-Silica Framework Deal kasama ng Estados Unidos ngayong taon. Ayon yan kay Finance Secretary Frederick Go, ongoing na raw ang negosasyon kaugnay sa 4,000-acre industrial hub sa New Clark City.
7: Technology chips. Semiconductors, all the things that go into a computer, all the things that go into a data center.
6: Samantala, pag-uusapan pa raw ng Development Budget Coordination Committee kung palalawagin pa ang suspension ng excise tax sa langis na nakatakdang mag-expire ngayong July 17.
7: If the price of Dubai crude oil exceeds $80 per barrel, then the DBCC may recommend to the President for the President's approval a reduction in excise tax.
3: Update naman tayo kay Super Typhoon Babi mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
8: Erica, ilang oras na lamang at papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon with international name na Babi. Huling namataan ang bagyong Babi kaning alas 3 ng hapon, higit 1,700 kilometers po sa silangan ng Central Luzon at may tagday na nahangin na 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna subhagyang humina po ito. Ayon sa latest track ng PAGASA, papasok sa Miyerkules ng umaga ang bagyong Babi or bukas na po at tatawagin sa local name nito na Inday ang magiging pang-siyam na bagyo for 2026. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, kikilos ito pahilagang kanluran dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang makarating sa pagitan po ng Okinawa, Japan at Taiwan Sabado ng umaga. Bagamat nananatiling maliit ang tsansa na mag-landfall at unti-unting ihina ang bagyo habang nasa par, mahagip pa rin po ng malakas na hangin mula sa bagyo ang ilang probinsya dito po sa may Northern Luzon, lalo na po sa may Batanes and Cagayan sa araw ng Biyernes. Habang mula Huwebes hanggang Linggo naman, palalakasin ni Inday ang habagat sa natitirang parte ng Luzon, Visayas at Western Mindanao. Kaya ka-weather, manatili pong tumutok sa ilalabas na tracks, wind signals, at heavy rainfall warnings ng ahensya ngayong Linggo. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, July 8, araw ng Miyerkules, sa Luzon, pwede pa po magpatuyo ng labahin bukas dahil magpapatuloy ang mainit at maaraw na panahon sa halos buong maghapon. Maliban na lamang po yan sa mga saglit na ulan sa hapon at gabi dito po sa may Central Luzon, kundi po sa may La Union, Benguet, Cavite at Batangas. Mga localized thunderstorms lamang po ito at walang kinalaman sa bagyo o sa hanging habagat. Speaking of habagat, sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may aasahan na pong light to moderate rains dito po sa may Calamian Island sa may Northern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcelgen, Bangsamoro Region at itong Lanao Provinces. Dahil po yan sa habagat na unti-unting pinapalakas ni Inday, kaya ugaliin na po ang pagdadala ng payo. Sa hapon at gabi naman, dadalas pa ang ulan sa mga nabanggit na lugar kanina habang may aasahan na rin po mga ulan at thunderstorms. Dito po sa may central portion of Palawan, natitirang bahagi ng Visayas and rest of Mindanao. Kaya ka-weather, paghanda na po ang potential na baha, landslides o pagtaas ng tubig sa inyong lugar. At yan muna napapanhong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
9: IG official na sina Brad Pitt and Ines de Ramon. Shinare ng hairstylist ng couple ang pictures nila sa wedding nina Travis Kelce at Taylor Swift. Nirepose ito mismo ni Ines, who even put Taylor's song Lover as the background music as well as a heart emoji. 2022 nang unang nilink ang 33-year-old jewelry designer sa 62-year-old actor. Before this, Brad was most famously married to Angelina Jolie, but they divorced noong 2016. Age doesn't matter din para kay Scottie Pippen. Viral ang video ng 60-year-old Chicago Bulls icon with his 23-year-old girlfriend. Umani ng mixed reactions and clip with some netizens emphasizing that this is not okay. But others say they're both adults. Hinala naman ng iba, Scottie is just trying to get back at his former wife. The six-time NBA champ was married to TV personality Larsa Pippen for over 2 decades before they divorced in 2021. They both share 4 children. Back in Paris, si Heart Evangelista for Haute Couture Week. Present ang Pinay fashion icon and senatorial spouse sa show ng Schiaparelli, held at the iconic place Vendôme. Other high-profile guests include Michelle Yeoh, Emma Corrin, and Bad Bunny. Umattend din si Heart sa presentation ni Iris Van Herpen and George Hobeika kung saan front row seat pa siya. Haute Couture Week will run up until July 9th. Marami pa ng mysteries surrounding Travis Kelce and Taylor Swift's wedding, but we finally know who won the bouquet toss. The lucky guest, ang kapatid ng NFL star na si Trey Smith. Sa Instagram post, Ashley says she was simply celebrating an enchanting love, but somehow she ended up catching Tay-Tay's bouquet. July 3, nang kinasal sina Taylor and Travis sa Madison Square Garden in front of about 1,000 guests. Kabilang dito ang Filipino-British na si Biba Doobie. Noong 2023, naging opening act ang singer-songwriter para sa US leg ng Eras Tour ni Taylor Swift. Team USA, tanggal na sa World Cup. At George Clooney, paparangalan sa Venice Film Festival. Susunod yan sa agenda.

0: What an eventful day today. Mm. Hindi ba? Sa hearing.
1: Hearing, tsaka syempre, yung unfortunate loss ni Ayala.
0: Oh, yeah.
1: Nakagabi, di ba? Sayang, lapit na.
0: Oo nga, sayang. Pero ano ba yun? Okay, parang mas interesado ako dyan kesa yung hindi nangyari sa Senado. Okay, so what? She goes home na?
1: Yes. Ah. And then she rests for a bit and then she prepares for her next tournament. Kasi ang tennis, year-round yun eh. Oh. So may iba't ibang torneo yun every year. Mm. Oh, and usually tennis play, mga professional tennis players, wala talaga silang break in between. Oo.
0: So papasok na naman siya sa bagong torneo?
1: Yes, yes. Oo.
0: Saan naman yun?
1: Definitely, it's not gonna be a Grand Slam kasi I think yung next Grand Slam pa is gonna be September. Mm. So definitely, yung next torneo niya will be a smaller one. Just for her to rank up the points lang para she at least ranks up the ranks.
0: The ladder.
1: Ladder.
0: So, ano pang ilan na ba ngayon si Alex?
1: If I'm not mistaken, I think 28 na siya. 28 na siya, no?
0: Wow.
1: Yes.
0: And then, kung natuloy sana siya, aakit pa talaga dapat ang number niya.
1: Yes.
0: Okay. Uh-oh. Well, she already made history as it is. Yeah. So, syempre, proud pa rin tayo. So, may alam ka ba sa tennis, Willard? Kasi dyan sa Senado, parang game, Monopoly ang game dyan. Hindi ba?
2: Meanwhile, Corina Erica dito sa impeachment tournament, naka-round 1 pa rin at ang bola bukas nasa depensa na kasi iko-cross-examine na ng mga defense lawyers yung NBI senior agent. Nag-adjourn na yung day 2 kanina at bukas na magpapatuloy ang hearing.
0: Nagtataka ako, Willard, ganun pala yun, ano? Even on just one article of impeachment, which is grave threats, na akala natin yung video lang ang kailangan i-authenticate, marami pa pala.
1: Mm-mm. Diba? Yung sabi, din akala ko eh.
0: Dalawang linggo ang aabutin.
2: Oo, dahil may hindi lang isang press conference ang pinatutungkulan ng prosecution. May iba pa palang mga araw kung saan nagpahayag ng mga sinasabing banta si VP Sara. So marami ding mga lumilitaw na issue, kumukontra at naghahain ng objection ang depensa. Kaya talagang aasahang tatagal pa dito lang sa unang article na inilatag ng prosecution, Corina.
0: Ayun, okay. Wow, this is going to be long.
1: Very long. And day 2 pa lang tayo, Corina Willard.
0: Maghanda ka na, Willard. Yan na ang bago mong address.
2: Balita ko, si Pinky babalik na bukas eh. Siya naman daw ang taya.
0: Okay. So, abangan ang susunod na kabanata bukas.
1: Yeah. Okay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Erica Christensen.
2: Si Willard Chang live mula sa Senado.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
3: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3
7: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may
8: D3.
9: Mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
3: K5.
4: K5?
3: News FM.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Puso!

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.31. Ang oras, builong ay iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: At subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Rebolo, City proper, kag sa aton mantaran nga mga taga Paramate sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan, K5 Night Watch.
8: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
4: Sa kirandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sa nga pila ka madlako nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kaga international, mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahandan, magingkaw permaton karon ang mga balita na kag-information kadin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilan natipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang may ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 Patrol reporters. May kang tanan sila na tipo na nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Pod naton karon sa City Hall nga balita nga information nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan. Nga balita naman nagikan sa Provincial Capital. Pod sa gyapon kay ka K5 Jenny Kauyunan. And of course, mga balita naman nga natipo ni ka K5 Karen Badilla and iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Sa kinandan, in kaupo naton karon mga balita man nga mga drag ko nagikan sa mga balita national kag balita international. Pod naton ang news center, pod naton si ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan pod naton diri sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alujado Kapulot. Mga welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, July 7, 2026. Kapit sa 7 na kita subong edisyon. Diri sa aton sila nga pagpangalagad. Kamusta ka mo? Kamusta nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati? Kamusta nga aton nga mga kauturan? Mga ka-K5, dati pasinsya, gig ka mo, duduwagi ka gabi nga way taga programa. Kabalo ka mo, ti medyo masako-sako kami sa amon nga ginhiwat lang 50 year anniversary mga ka K5 sang K5 News FM Iloiloy kalima na katuig na pagsukat mga ka K5 sa July 1, 2026 subong kalima na katuig mga ka K5 nga nagpangalagad nagpamayagpag ang K5 News FM Iloilo sumugod sang 21. So nag-start ang K5 News FM Iloilo is sang 2021. Then mga ka K5 ti amuna na ikalima na katuig, naglabot na sa ikakalima katuig ang pagpangalagad kag ang pagserbisyo ang pagserbisyo sang mga sang K5 News FM Iloilo sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mo nang rason mga ka-K5 kung nga ang duwa ka gabi nga way kita ka programa. Una nga gabi Domingo ay nagsararakit ang pusog-pusogan ko ng akon nga kwan ng akon nga mga legs. Kaya ang pusog-pusogan ko nagsararakit. Kaya gindalagan ko ang 10 kilometers. Grabe. Maria Ihunis. Sabi ko na ilapit lang dagano ng 10 kilometers. So sila buot kang galimot sa may kagbang. Suton. Alin kami ito sa may... Alin kami ito sa may... Kuhan ang starting point na mo dito sa may... Kuhan ba sa may Sunset Boulevard sa Saco pa sa Iloilo City? Mga ka-K5? Ah, labutan namon dalaganan tala bot kinito sa may kagbang uton. Ah, naraw no, dinalagan kami daw. Ah, nami panay pag dinalagan namon da K5 Andre pag dinalagan da. Akong pinakakatapusan nga naglaka nga nagabot. Mayo po ni mga intern na kayo, mga dinalagan sa mga intern ni mga daw 3 kilometers ang dinalagan sa mga bilik sang ilik nila ni pinabayaan nila ko sa 10 kilometers. Anyway, may labot ba kayo? Nalabot ko man ng 10 kilometers pero sa racket, man ang kuhan ko ng sa racket, man ang ano gani niyo, ang akon nga pusog-pusogan, kaya ang akon nga legs. Sang dalagan palabot sa may kagbang uton mga ka-K5 mong. Pero anyway, dra mo na makita nga kita damo sa mga nagilintra sa Jaman K5 Andre, no? Oh, pa, at least akon may ipabugal na ko kay may medalyon man kuya. Binyo. Binyo kamo lang may mga medalyon. Ako may medalyon man. May mga may medal man kuya. Nga nakadalagan ako, 10K, abin nyo, kamula nga. Na to, kita nyo na, sa picture to, na, kita nyo to, kita nyo to. May medal mo kuya. So anyway, amon isang pangkabilugan nga kahiwatan sang 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. nangin masinadyaho ng tanan-tanan. Damo sa mga ilintra, halin sa aton nga mga partners, no? Mga partners na aton, mga ka-K5, halin sa mga nagkalain-lain nga mga government offices. Katulad sa nga aton nga PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, mga representative from Iloilo City, mga kwan, no, mga representative nagikan sa nakilalain nga mga government offices, mga ka-K5 nga nag-ulupod sa sining kahiwatan sang 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Nara si Police Colonel Rasalan nagupod man, nagdalagan man siya. Pila tingin dalagan niya? 5K? Pirdi ko sa 10K akon. Hindi pero gabantayan ay kami na ni Colonel Rasalan mag-basketball Blackie 5 Andre. Yan na namin eh, sagad yung mag-basketball si Police Colonel Rasalan mo, aton nga provincial director, no? Si Bok ni Doc Ramiloy ni Bosta. Bok na siya ni Doc Ramiloy kay man. Adapted ni siya mga ka-K5 na aton sini nga boss, no? Si Doc Ramiloy, ang CEO kung Chief Executive Officer sa K5 News FM Iloilo kag inang Klinika de Alternativo Medicina mga ka-K5. Kuhan ni siya ng adapted sang class nga ni kuan ni Police Colonel Rasalan. Kamo na nga book na sila ni Doc Ramiloy ng mga ka-K5 na si Police Colonel Rasalan, ang provincial director sang Iloilo Provincial Police Office, magkaib nag-upod sa sining dalagan para sa mga bululigan. So nangin successful ini, no, ang giniwat nga dalagan para sa mga bululigan, mga ka-K5. Then after this Domingo, iniginhiwat ang palumba dalagan, mga ka-K5, no? And then after that, sang aga, nagkaraban ang K5 News FM Iloilo, ang tanan-tanan ng mga personnel, kag tanan ng mga personnel, ang course, kag reporters, tanan ng personnel sang K5 News FM Iloilo, ang nagkaraban sa bilog ng siyudad sang Iloilo, mga ka-K5. Marabaw daw, kuano daw, ano ni, ng F, ang iba to F5 niya, F4 niya, F5 niya. F4, area F5 niyo. Magpamuno din aton nga inang AVP, si Sir inang Ray Espiha Umalay, Honorable Ray Espiha Umalay, siyang kapasimuno, no? Kunsyal na sang Banwasang Pututan, AVP pasang kwan assistant vice president pasang for digital, mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo, hindi ba si Sir Ray Umalay na harap daw si Macho Kulit, pero gwapo-gwapo lang ko siya gamay. Sino gwapo sa mga Macho Kulit man? Si Jan Sapio, grabing purmada yaw daw member sang kwano, si K5 Enrico Surita, simple but terrible, mga ka-K5. Ana, so grupo naglibot sa bilog ng siyudad sang Iloilo sang aga sa caravan. Nakita ang mga kwan, mga followers, ang mga viewers naton kag ang mga listeners naton sa K5 News FM Iloilo, naglibot sa bilog ng siyudad sang Iloilo kag nagapakigbahin sa sang aton sining anibersaryo mga ka-K5. Di pagkagabi, ati gala night na yun eh, araw na bawbirte. May mga awards, no? Halos grabe nga ton ng mga kwan, ng mga kaupdanan din, mga awards na hindi basta-basta, mga ka-K5, abi nyo lang ha. May ara nga mga best reporter of the years, may ara nga inang loyalty awards, tanan-tanan na, no? Mga ka-K5 kag, ang manami sila kay Mantigin Buylogan, kita, no? Ang K5 News FM Irwilo, ang Ginbuylogan sa ang tanan-tanan ng mga K5 News FM Panay Island. From K5 News FM Antique, K5 News FM inang Aklan, K5 News FM Capiz, kag mga kabanwahanan, mga ka-K5, no? From Sara, Kalinog, kag iban pagid ng mga kabanwahanan, no? Mga 14 ka mga radio stations sa Panay Island nga ginapanagiyahan sang K5 News FM Iloilo sang Chief Executive Officer naton nga si Doc Ramiloy, mga ka-K5. Ato sila nga Vice President, mga ka-K5 for Operation, Araman, no? Si Sir Eljan Castaño, sa aton sini nga human resource mga K-5, si Sergeant Paul Hineroso. And siyempre ang mga K-5 brothers, mga kabataan ni Doc Ramiloy, ang K-5 brothers, mga ka-K-5, and mga station managers sa nagkalilain ng mga radio stations ang K-5 News FM, Panay Island, and Negros Occidental Pagali. Ang mga taga-Bacolod to, nagkalato man diri, no? Sa Iloilo, nagod nga magpasakop, no? Sa sining kahiwatan, ka-5th year anniversary sa K-5 News FM Iloilo, mga ka-K-5. So, lima na kami katuig na nag-servisyo sa inyo. Don't you worry, kay ang amon mga ka-K-5 nga pag-servisyo, mga pabilin sa Gyapon, kag di siyempre digital na kami. Wala labot siya sa nga di na to wala patrol na muno dohi mo sa nga kuno daw si Robotech na niyo. Pila kadlaw makita niyo amon patrol ara galupad sa babaw langit na niya. Abi niyo lang. Ara mga mic do microphone glitchura sa amon nga patrol. This is a K5 production mga ka-K5 sang digital. Ang agin pamunuan sa amo sining Assistant Vice President for Digital mga ka-K5, K5 Ray Espiha Umalay. So amon ang amon nga tirada. Pila kadlaw makita nyo ang amon sining improvement, no? Gina-improve na ton kabalo kamo. Nangin sa mga nangin bisita kagabi. Hindi man basta-basta mga bisita tagali kagabi K500, no? Ang mga bisita naton mga ka-K5 kagabi, binyolo ko na, no? Ara, no? Si Governor Arthur Defensor Jr. Nagbisita siya, no? Kag nagtambong, nakatiner siya kagamon nga naglawig-lawig, no? Mga siguro more or less may lapit ko rin mga isa ka oras, no? Nga nagpundo si Governor Defensor dito sa venue, no, sa may Punta Villa sa distrito sa Arevalo, no, and then naghatag sang message si Governor Defensor kag siyempre isa mga ka-K5 sa mga mensahe diri nga madumduman naton sa mga mensahe ni Governor Defensor sang kagabing ang journalism, ang broadcast media, ang media mga ka-K5, ang nangin isa sa mga instrumento sa paghatag sang maayo nga balita, sa pag-inform, kapag educate sa ato sini nga mga pumuluyo, kag isa sang dako nangin papel sang media sang una sang tiempo kwan, tiempo pandemic ka-K500, no? Naman isa sa mga ginsi ay sample kagabi ni Governor Arthur Defensor mga ka-K5. Nga ti ang media isa sang mga dako ang nangin papel, dako ang nangin responsibilidad mga ka-K5 sa paghatag sang information kag kano paghatag sang information, paghatag sang edukasyon, kag paghatag sang balita sa ato sini nga mga pumuluyo nga matuod-tuod kay amo ini ang isa sang mga ginahimo karon sang media, ilabi na gid ang mainstream media nga ginatawag K500. Kabalo kamo ti mayara kita sang SOCMED, mga makita nga SOCMED bot sini on social media. So ang SOCMED or ang social media mga ka-K5, isa ini sa mga ginapangitaan karo ideya sang inang aton nga mainstream media nga nagahimo sang mga pamaagi agod nga mapauntat kag masarangan abing ma-prevent ang nagakatabo bala nga dihamak nga puwerte nga nagalapta nga mga fake news bala K500, no? So ining fake news isa sa pinakadako nga problema karon, no? Sa media. Ilabi na gid kay ang media mga ka-K5, no? May ang mainstream media daw halos sa Luzon daw na budlaya nakatama kag hindi na makasarang, no? Sang SOCMED kon sang social media. Bangod kay ang social media, di hamak nga halos dasig-dasig katama i-access ang ato sini nga mga pumuruyo. dahalos tanan nga mga pumuluyo naka-access, dahalos tanan nga mga pumuluyo accessible ang SOCMED. So ang mga balita nga nagaguluwa sa social media, mga ka-K5, no? May ara nga insakto nga balita, may ara nga pure news, no? May ara matutuod nga balita. Pero halos madamo sa nagaguluwa nga mga inang fake news. That's why nga amo ini ang isa sa mga dako nga problema sa media industry. Ilabi na gid mga ka-K5 sa ginatawag naton nga mainstream media bla, no? Mga ka-K5 kay ti budlay i-prevent, budlay i-punggan. Kay ti hindi mo hawak ang bit, ay hawak ang bit. Hindi mo hawak mga ka-K5, no? Ang ginatawag nga SOCMED o kun social media. Kay bisan sinulang maka-post sang balita either fake news o kun matutuod man nga balita. So amo ni ang isa sa mga ginapangitan idea karon sang mainstream media nga mahatagan ini sang pagtamod mga ka-K5 nga kun pwede mapahagan-hagan ang nagakatabo mga ka-K5, no? Mapahagan-hagan ang nagakatabo nga mga fake news nga nagasulod sa aton sa pong aton diri sa Pilipinas. Mao sa speciality diri sa aton nya sa Iloilo, amo na eh, no? Mga ka-K5. So isa ina sa mga ginatinguhaan and gusto nga himuon sang halos naton mga ka-K5 nga mga ara sa mainstream media, hindi lang sa K5 News FM kundi sa bilog nga mainstream media diri sa Pilipinas and diri sa aton sa may siyudad sang Iloilo mga ka-K5. Ote, kinanglan taning mahatag masyado ang insakto nga serbisyo publiko. Kag ini mga ka-K5 ang target. Kag sang ato sining kwan, no? Sang K5 News FM Iloilo. And bilog eh, K5 News FM Philippines sa pagpamuno sa ato sini mga ka-K5 nga Chief Executive Officer Doc Ramil Oy kagsang mga officers sa K5 News FM Iloilo. So, congratulations sa aton tarantanan kag gapasalamat ang K5 in behalf sa K5 News FM Iloilo sa amon sini nga Chief Executive Officer nga si Doc Ramil Oy nga ginapaabot sa gid sa bilog nga pumuluyo. Sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa bilog nga Western Visayas, mga ka-K5 nga nagapasalamat siya sa inyo sini nga pagsakdag diri sa aton sa may Iloilo, ilabi na ng K5 News FM Iloilo mga ka-K5. So mo na mga bisita naton mga kwan, mga government officials nga nagpadulong, nagbisita Governor Arthur Defensor, mga ka-K5 ara siya ang nagrepresent, no, sa kay Congresswoman Jamjam Barunda, si Vice Mayor Lavla Barunda, and nagrepresent sa kay Mayor Raisa Trinias, amo si Councilor Nini Dilaliana, ginupdan siya ni Councilor Sid Frey Cabaluna, and may mga representatives alin sa iban pagid na to, no, ara man si Kwan, ara man si inang board member Tirador and board member Jason Gonzales. Ara man, nagpadulong man, and may mga mensahe halin sa aton national, bonami mga mensahe sa aton nga mga national nga mga government officials. Ilabi na gid ang akon nga idol namon na ganduan ni K5 Andrila Pastura. Si Kwan, may ara ka pa nga kopya

0: albularyo ng kampiyon na himpilan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. To all the staff and employees of K5 News FM Iloilo 88.7, may you continue to deliver excellence in broadcast journalism. Taus-pusong pagbati din sa President at CEO ng K5 News FM Philippines, Doc Ramel Uy, sa patuloy na pagpapalawak ng inyong himpilan upang maging katuwang ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radyo sa paghahatid ng mga makabuluhang balita at impormasyon sa buong Pilipinas. Happy 5th anniversary, mga ka-K5!
1: K5 Nightwatch, June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Eh, kita nyo, si inang Bilyonaryo News Channel agenda. Before kita mag-program, ang agenda, blang program, ang host dira mga ka-K5, kag main host, amo si Corina Sanchez Rojas. Asawa ni former Senator DILG Secretary Marujas, mga ka-K5. E bata sila nga dua kabilog nga si Pilar kag si Pipi. Si Pipi Pilar. Ari pag ido, minsahe mga ka-K5 ni Willard Cheng, ang host sa Gyapon kag news anchor sang Bilyonaryo News Channel, mga ka-K5. Si Willard Cheng.
3: Congratulations at happy 5th anniversary po mga ka-K5 dyan po sa kampiyon na himpilan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Kaya sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo 88.7, sana'y many more years to come para makapaghatid kayo ng dekalidad na pagbabalita. Taus-pusong pagbati rin siyempre sa Presidente at CEO ng K5 News FM Philippines, si Doc Ramel Uy, sa patuloy na pagpapalawak ng inyong himpilan at sa partnership po natin dito sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radyo para makapaghatid pa tayo ng makabuluhang impormasyon sa buong bansa. Muli, happy 5th anniversary po mga ka-K5.
2: Muna mga ka-K5, siling isang kundi may mga nag-minsahe. Diyon niya na nadula ka sang dupila ka daw. Binamon gani anay, nagpamanila ka na. Ay, kaya naghambal gani ko to nagligad, no? Nga siling ko madula ko di gani. Bo, siling ko narek ko sa Manila, nag-upod na to sa rally. Kaya pag-inmana, ginapachimpuhan pa. Mga ka-K5 mo. Anyway, mga ka-K5, amo ning ikalima katuig natong nga pagsukan, no? So, nga to sini nga kabay pa, no? Kun hindi ni tungod sa inyo nga mga pagsakdag kapag upod kag pag-support K5 News FM Iloilo, mga ka-K5, may posibilidad na no, hindi ini malabot sang K5 News FM. Kahit siyempre, kamo ang inspirasyon ng mga listeners, kamo nga mga viewers, plus especially kamo nga mga supporters. Kamo sini mga ka-K5 ang nagahatag sang pagpalig-on, sang buot, kag paghatag sang kusog sa mga K5 News FM personnel nga magpisan pagid kag magmaayong performance, maghatag pagid sang maayo kag mga mapuslanon nga mga balita sa inyo, mga ka-K5, para nga mas mangin makabuluhan ang amon sini nga pagserbisyo sa inyo nga mga pumuluyo diri sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo kay sa bilog nga Western Visayas. So thank you so much sa inyo sini nga pag-support sa amon. Kanalabot namon ini mga ka-K5 nga mga achievement ang ining paglapnag pagid, no, kapag damo kapag nagadamo nga nagadamo ka naga growing up, no, nagadamo nga nagadamo ang mga istasyon sang K5 News FM Iloilo. Ayos, wala sige. Oh, ayos na, na at least na balaan nyo. Na amo na tabo kun nga wala kami duha kadlaw. Wai ko sang Domingo kag wala ko sang Lunes. Martes na ako nagsulod. Nagbalik. Mga ka-K5. Ayos. Wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri kita karon sa mga pira na ka mga headlines. Nga ato iga plastar. Kag karon dugay-dugay. Standby ka mo kay sa ato sini nga pagpanumbalik.

0: Pao na to ng latest weather report kay si Bagyo Inday Sara. Yung po gabili sang ilik man. Bagyo Inday lang, wala na Sara ha. Bagyo Inday. Mga kaka-K5 no. Bavi ang iya international name. Bagyo Bavi pero kuan siya ng VI no, BAVI. Amo na iya sini mga kaka-K5 nga international name. Pero pagsulod sa aton nga park on Philippine Area of Responsibility, ini siya magahimo mga kaka-K5 nga si Bagyo Inday, letter I. Bagyo Inday. No, pirtik baskog ni super typhoon eh. Pag-agi ito sa may Guam mga kaka-K5, makita mong pwerte nga pag-bagusbo siya sini, no? So, sining super typhoon nga si Bavi mga kaka-K5. So, mayon ni kayang direksyon niya mga kaka-K5, daw ligdas gawa sa aton nga mga kadutaan, kag daw wala sang tsansa, or mga ara na siguro sa mga 5% mga kaka-K5 nga mag-landfall. So, botchiling, hindi may tsansa nga mag-landfall diri sa aton sa Pilipinas, pero malabay lang siya ati ang problema sini. E bangon nga kalaparon sini kag super typhoon ini base mga batyagan taman ang mga ikog yabla na batyagan tang gamay gamay nga hangin nga magsulod diri sa ato sa may pungsod Pilipinas mga kaka-K5 labi na gyud ang ulan nga daan nga controversial plank flood control sa aton dis Pilipinas yo dapu gagit ang nibla asa gyud standby kamo kay pagbalik naton karon kuha na tong latest weather report ano oras siya maabot diri kag masulod kay ginabulubanta may posibilidad mga Miyerkules ang aga masulod siya diri sa Pilipinas. Sa atong sini nga pagpangalaga, diri kita karon sa atong nga mga headlines. Una kita sa mga balita nasyonal. Sa atong nga mga headlines sa balita nasyonal. Vice President Sara Duterte nagpadulong na sa Senado sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kontra sa iya. Pero hindi nagakahulugan nga magtambong sa sining impeachment trial nga mapalapit sa ko magtambong. Wala, nagkanto siya sa Senado. Mga kaka-K5, kay gin-meet niya ang iya 16 tanan kabilog nga mga legal counsel. Gin-meet niyang iya sini nga mga abogado, mga kaka-K5. Kag-istoryahan ng iban pa nga mga pamaagi siya sini nga mga kaso may kontra sa ginahiwat karon nga impeachment trial kontra sa iya. Di kaduha na nga adlaw, una nga adlaw, ipahat-pahaton naton karon. Ang una nga adlaw sa impeachment trial, ikaduha nga adlaw subong. Mga kaka-K5, kag nagapadayon pang impeachment trial sa subong, pero wala lang gina-live sa media. May mga recorded, may mga videos, pero utod-utod, hindi live, kag hindi kompleto ng sila nga gin-live pariyo sang una, sang tiyempo, sang una nga si may impeachment trial against Renato Corona and impeachment trial against former President Estrada. Kag sino pag ito? Hindi ba may mga impeachment trial na tabo de? Mga kaka-K5 gina-live, subong niya mga kaka-K5, wala sang live broadcast. Kagagin pa, kwan, dumilian ang live broadcast sa sulod sang Senado sa ginahiwat nga impeachment trial mga kaka-K5. Dito sa may Senado. Pero nag-abot dito si Vice President Sara Duterte apang wala siya nagsulod sa impeachment court. Sa mga kaka-K5, kundi dito siya nagsulod sa holding center sang Senado kag nag-atubang sa mga katapo sang media. Ang iyang tinutuyo, agad nga mag-meeting upod sa iyang mga legal counsel. Then after that, nagpasugot ini siya nga mag-atubang for the first time sa mga katapo sang media sa Senado. Kag ang iyang hambal mga kaka-K5, pwerte kalipot! Pila lang ka mga tinaga? Pila lang ka mga tinaga? Ang iya sinimagin, hambal mga kaka-K5, apat lang daw, pila lang to ka mga tinaga? Basta ang hambal niya, sini niya ara sa kuno sa idalom sang madugoon nga inkwentro. Apang suno sa iya, bisan ini siya ang magadugo. Pero ini siya mga kaka-K5 ang naghambal nga magapabilin nga bisan magdugo pa kag mga madugan siya no mga kaka-K5 ang importante suno sa iya wala ako naga surrender amo na mga kaka-K5 wala nagasuko an unvowed bo chiringan chiringan wala ako surrender hindi ako magluhod sa ila Ramo na mga tinagaya, mga kaki-5 nga. Ginhambal sang malipot lang gid katama nga chimpo ang iya sininga ginhambal, mga kaki-5, pero masyado ka meaningful ang sabat sang prosecutors or house prosecution panel, mga kaki-5. Ang hambal nila, po grabe mo mga kompanya mong, may mga ara pagin nga mga pamahog yung mga kakifay mong, pamahog na ako na hindi magdi pamahog, no? Kay hambal sa prosecution, sila nga tiniya mayon na sila nga ginhambal mo, sila nga VP Sara, nga may na ginhambal mo na nga kay dugang na mo ng ebidensya kontra si mo. Aryo? Ano mga kakifay bang hambal ni Vice President Sara Duterte? Sang ini siyang nag-atubang sa aton sini nga mga tapos ang media. Makita mga hindi sa stress kay 500, no? Kasimple lang daway, kwan daway lang sa may natabo. Kampanti ka tama, kalmante ka tama, biswis ang Vice President mga kakay 5. Para sa batyo sa ato sini nga mga pumuluyo, ipabati na to sa inyo kung ano ang iya sini nga hambal, malipot lang pero masyado ka dalom, oh? Ari mga kakay 5, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga katapos ang media sa Senado, mga kakifay.
1: Ma'am, kamusta po?
2: Opening statement po
1: kayo. Ma'am,
2: wait lang po, ma'am.
1: Okay. Just ano, two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw.
3: Ma'am, overruling lang namin sa, yung pagbisita niyo kay Sara.
1: Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
4: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch.
0: Amo lang to, tikay may instruction abi siya mga abogado ya K5 Andre mo naman. Ti kun ikaw abogada ka man vice presidente ka damo ka sang inog hambal, damo ka sang inog sabat. Galing kay ti ginapunggan ka nga pahambalon sa imong legal counsel, ti sundon mo eh, ni Black K5 Andre. So wala siya mahimo, kaya mo nang instruction siya sa mga abogado niya, ha? Nga hindi ka mag wala question, hatag statement, pero wala question gali, wala sa mga question, wala follow up mga kaka-K5. Isa lang ka statement, amo na duha ka sentence lang iya nga ginhambal. Amo to mga kaka-K5, no? Sa hiligay noon nga pulong, nga sila niya ining inkwentro sa niya ini maduguon nga inkwentro ni niya ari ko siya ari ako sa maduguon nga inkwentro. Niya pero siya madugan man ako pero hindi ako mag surrender. Dibla mo na tinaga ya kay Pabande. Amo nang botya sini ngon mo nang hiligay noon nga tinaga sa iya sini nga ginhambal mga ka-K5 nga duha ka mga sentence nga gin pabati sa ato sini nga mga ginpakit or gin atubang niya sa mga katapos ang media dito sa Senado, mga ka-K5. Ibot ko Black K5 Andre. Unduman mo nga sa nagligad nga mga sinimana to, way pa makuan, way pa mailisan ang Senado, ang Senate President. Dumduman mo sang wala pa mailisan ang Senate President. Sang ang Senate President during the time si Juan Pablo, si ay nang Rene Cayetano. Si Rene Cayetano, kwa na, bata, tatay nila na, no, ni Alan Peter Cayetano. Nakagin na sa senador man, si Rene Cayetano. Abogado man to. Si Alan Peter Cayetano. Duman yung asang si Alan Peter Cayetano, mga kaka-5, ang Senate President. May mga ginapamutang to ng mga NBI, may pamutang to ng mga apulis. Sa Senado, kay ang hambal sa NBI, may ara ko nung threat ang Senado, hindi ba? May kwan, may threat ang Senado nga munido may drikado. Tingala ko nga pagpungko ni Gatsalyan, way na dayon dula. Way na threat, no? Automatic, o, pirte na katawa-tawa yun. O, hindi bla? Kwan yun, dumduman yun? nyo mga kake five subong mo pirti katawahay gani sa Senado kay ang Senate President ang gusto nila nga kwan ang gusto sang Malacanang nga Senate President nga wala man pulos. Ha? Iliher nila ngayon mohon nga Senate President mga kake five si Senator Gatchalian. Si Win Gatchalian ba? Atat na atat man sa nga tawgon nga Senate President pero wala galihin na lungong. Wala gani isang pulos ini mapuslan sa malipot nga sugilanon mga ka-K5 in hotel ginimo na sa nga tao-tao sa duldol kun ang akon pakilala yang English sila nga sa pare sila nga English pare sa nga duldol ano gani siling ko ti kapok eh. Kapok tree sila nga ti English sabi ang tao-tao sa duldol eh kung Englishon mo ang tao-tao sa duldol man-man in the kapok tree. Tama mo sa kilala ko nga inang Ilonggo K500 nagkadto sa kwan nagkadto sa Guam sa inang Guam K500 pagkadto ya sa Guam do mga 12 years siya nagatrabaho sa Guam to te why gid pagsakais will do ya bla. Ga-request sa iya nga amo nga gaay kwanon siya iswilduhan siya tudo kay gabaka-baka sa trabaho. Ti hindi isa pagdugangan ang swildo niya. Ti gin-English siya kay hindi kainsindi ang iya nga boss kay 500 sa hiligay noon mo kay ti Ilonggo. Gin-English siya. Sabat siya nga kwan. Sili niya sa iya nga amo. Niya, boss, I will resign. You know why? Because I am 12 years in Guam, no monthly, no increase salary. Ito yung no increase salary. Huh? 12 years kaw-kaw. 12 years kaw-kaw in Guam, no increase salary. What do you think of me, man-man in the kapok tray? Ay, hindi gali, no increase salary, no climbing salary. Huwag ko nung kasaka mong. Huwag ko nung kasaka, swildo eh, kay 500. Sila niya, 12 years in Guam, no climbing salary. What do you think of me, man-man in the kapok tray? Dose, siguro ka to, eh, nga nagabaka-baka. Yan do, si Katuhi, kung nga nagabaka-baka sa diri sa Guam, why git pagpasaka is will do ko? Yan ang matyagan mo sa akon, tao-taos dol-dol. Ada mo na ang boto singon kay Bebandre. Sa hilingay nun nga pulong, gin-English siya lang. Yeah, 12 years kaw-kaw in Guam, no climbing salary. What do you think of me, man-man in the kapok tree? Yan mo ni si Senator Win Gatchaliano. Obra ka ambisyon nga maging Senate President. Pagkatapos, hindi magaling mapuslan. Daw kaangay sang isa ka kwan, sang isa ka tau-taos, dul-dul. Daw ginimo na sang tando-tando daw ya. Hay daw. Mayara nga naghimo nga meme si Iabla. Nga sige hambal ni Chess Escudero, siya ang nagasinyas blang kwan na bla, sign language bla. Siya ang gasinyas-sinyas. Nadaan mo na iya papel da. Yang sa sign language. Ay, Maria Ihunis, tiga na po ni Santissima. Yo, historian, tara karo mga K5, diri sa ato siling pagpangalagad samtang sa ibang paraton nga mga headlines pagin. Diri sa ato siling pagpangalagad mga K5. Iplasta na to na karoon diri sa ato sini. Una nga witness nga sa apat nga impeachment case sa kay Vice President Sara Duterte gikan sa National Bureau of Investigation sa ikaduha nga adlaw nga impeachment trial mga ka-K5 halin sa NBI expert ko nun isa sa kwan sa SOCMED o kung sa social media K500 ilabi na gid sa mga kwan iblaw sa mga inang videos and mga audio recordings no, K500 kama na expert halin sa National Bureau of Investigation. Siya ang nag-authenticate sa tanan-tanan ng mga videos. Ilabi na gid atong nagagwa mga ka-K5 sa video ng audio ni Vice President Sara Duterte nga amo ang nagpahog o nagbanta Oh, nagpahog siya kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kay siya kay inang Congressman Martin Romualdez, nga ini ang iya nga ipapatay. So, nagsumpa ang witness, mga KK5, para nga magpanugiron. Ilabi na gina siya na ni siya KK5, hindi ang magakuan, mag-authenticate. Mambal siya nga siya, this is an authenticate video, authenticate audio. Wala sang AI ang gingamit, kundi ang original nga audio, tingog gid mismo ni Vice President Sara Duterte, iya ginitingog. Authenticated ang iya nga tingog. Ang video ni iya giniitsura kag wala sang AI nga gingamit nga nagabuka ang baba niya kag ang audio mga ka K5 tingog ni Sara Duterte pero iya sang AI. Nakabalo ka man balo naman kamo sang subong eksperto subong damo kita subong sang pwede nga matabo mayara ka katabo nga imo itsura ang ara daga kitaon itsura ni mo da pero ang tingog ang audio hindi imo. Kaga mga aksyon mga KK5 hindi imo. So damo na sa AI ko subong. Nga nagakatabo sa ato sini nga mga video kag audio mga KK5. So magaunti ticket sini. Mga almost pila na magkunon sa katuig nga naga serbisyo sa National Bureau of Investigation nga amo mga KK5 ang nagakuan no. Nag-authenticate, nag-alantaw sa mga audio kag pila ka beses naman siya nangin witness sa kaangay sini mga KK5 nga klase sa procedure. So, ti ang ginalantaw, damo sa mga nagahambal nga kunwas nga ma-authenticate ini, isa na ini sa mga bagay nga makita nga inang may ara sang balasihan ang mga KK5 nga magkuan gid magapresentar kag mapakita gid nga may ara gid mga KK5 nga magwa nga hindi mapalagyuhan ni Vice President Sara Duterte nga ini siya ang may pagpamahog o kon death threat mga KK5 kon pananglitan nga may authentication kag ma-authenticate gid nga itong audio kag video iyagin mismo ni Vice President Sara Duterte. Lantaw na ito na karon kag istoryahan diri sa ato sila nga pagpangalagad digre lamang sa K5 Night Watch. At iban pa nga mga balita kag iban pa nga mga information plasta na ito na karon diri sa ato sila nga pagpanumbalik diri sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang mighty CD alkaline base ng vitamin C. Ini mga KK5 ang duwa ka mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mga KK5 nga kinanglano nato sa matag adlaw-adlaw nga tanan para magapabiling nga healthy nga aton ilawas. Bangod kay ang Klinika DTX 500 ang may-ara ini nga ang Palaya Leaves with the sugar cane extract. Mga KK5 para sa mga kautura naton, gintawag ni siyang superior antioxidant bangod sang urak value ang makita sa halin sa disyuga sugarcane extract kag ampalaya leaves extract nagikan sa naginbutang dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga amo ang magahatag o nagintawag siya nga superior antioxidant kontra sa mga pamalatian naton sa ato sining lawas mga K5 na ining ginatawag naton nga toxin nga nagasulod sa ato sining lawas isa kahilo nga kunwas nga pabay-an naton mga KK5, amo inang nagapalala sa mga balatian, ilabi na gid kun sudlon kita sang mga free radicals mga KK5. And ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga KK5 sang ato sini nga immune system capabilities agod nga patyon ang managkaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kulang gani mga K5 kontra cancer, kontra diabetes, hypertension, high blood kag iban pa nga mga balatian gamit na kita sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C di Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Tanu pag ginahulat nyo, inom na kamo sini samtang hindi pa ulihi ang tanan. Health is wealth. Ang ikaayong lawas manggad. Gani, hindi nyo na pahulat tapang maglala ang mga balatian ta. Inom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw, para proteksyonan ang aton kaugalingon. Agod nga hindi na magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Mga ka-K5, Klinika DTX Pamerica Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, las 8:20.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabay-an pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo, kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon, kagpat yun, sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
9: Garantisado.
4: DTX 500.
9: DTX 500.
4: Health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy Kanunay DTX 500 Masaligan Epic Demo DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
1: K5
10: News FM.
1: K5.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
1: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
11: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na itong garoon ng kalaborita sa 36 minutos na ang nagaligad sa alas 8. Robert kita mag-silo kag mag-plastar na sa ato sining mga issues ng pagkatrakayon rin sa itong pag-pangalagad. Mga KK5, i-check na ito nanay ang latest with the report. Nagikan sa ato sining pag-asa Iloilo. Punaton karon ng ato sining pag-asa, punaton si Engineer Ferd sa Rubin. Ang pag-asa Iloilo may kanta sa latest weather report labi na gyud ang pagsulod na gapadulong dire sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Bavi, no, sang international name sang bagyo is Bavi, super typhoon ini, no, nagdalasdas na ni sang daan dito sa Guam. Mga ka-K5 din magapadulong dire sa aton sa may Pilipinas and may posibilidad nga magasulod na siya within 24 hours siguro o buwasaga. May posibilidad magasulod na diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Anong epekto yung sinis aton? Check na itong latest weather report po kita kay Engineer Ferd Rubin sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferd Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
12: Yes, sir. Mayong gabi kayo sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis nato, no, ang atong ginamonitor na si Super Typhoon Bavi, yara-yakon sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility, 1,700 kilometers east of Central Luzon. Pero ginexpectar nato nga possible ni siya magsulod sa subong nga kagabihon or buwas sang kaagahon diri sa atong nga pungsod Pilipinas. Pagsulod ya, tawagun nato niya siya na si Bagyong Inday, kag ining Bagyong Inday nga ni, wala man isang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Pasaka ni siya sa may extreme northern Luzon area. Although nubo chance nga maglandfall ini siya sa may Luzon man, possible nga mag-close approach siya sa Batanes kag maglandfall sa may Taiwan nga pungsod. Wala ni isang direktang epekto sa aton, pero kita maka-experience siya kita gyapon sa mga pag-ulan, pangilat panag-uob dala sa aton nga hangin habagat or southwest monsoon. Expectar naton umpisa by buwas nga Miyerkules hasta sa Sabado, posible gid nga maulanon kita. Ang pinakadamol gid nga ulan nga posible naton mabatsyagan is amo ni siya ang sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Amo na palayo lang gyapon continuous monitoring naton kag mag alerto gid kita, magpreparar sa mga posible nga mga pagbaha kag mag landslide, no, sa mga mountainous areas naton, kag flood prone areas naton bangod sa mga madamol nga ulan nga posible matabo sa amuni nga mga adlaw sang Huwebes kag sang Biyernes. Kasarangan na hangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan man aton mga pagbalod sa kadagatan. Subong okay pa maglayag sa kadagatan, medyo kasarangan pang aton nga mga pagbalod, pero by Huwebes kag Biyernes amo ni expect naton makusog man ang aton nga mga pagbalod dala sang aton hangin habagat. Amo na alerto gid ang aton nga mga pumuluyo nga mga gistar sa mga kadagatan naton nga mga areas diri sa Western Visayas. Temperatura naton 24 to 31 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6 kainasang hapon yung butlak buwas alas 5:33 ng kaagahon. Amun yata latest weather update, Ferns Rubin, matamog din, salamat.
11: Salamat kid, Engineer Ferns Rubin, thank you so much and good evening sa liwat.
12: Yes, thank you.
13: K5 News FM.
14: Pantay Pacquiao.
13: Pantay Pacquiao.
14: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
11: Mga ka-K5, nabatihan ang latest weather report nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo po naton si Engineer Ferns Rubin. So matagang niya sini nga pag-panaysayon, matag niya sini nga pagbalita sa ato mga ka-K5 nga ang bagyo o ginatawag nga super typhoon nga si Bavi. Mga ka-K5, international name is Bavi. Inisya mga ka-K5 ang magasulod sa PAR, kung Philippine Area of Responsibility, may posibilidad karon sa gabi or buwas sa kaagahon Miyerkules. Pero hindi siya direkta nga makaipikto sa aton sa ginatawag abing balasbas or bagusbos nga hangin. Bangod kay inisya ang ara sa extreme northern Luzon. Sa malipot nga sugilanon, ang malabayan niya lang nga gamay-gamay siguro nga porsyon sang aton nga kadutaan amo ang Batanes. Pinakapunta na siya mong nga porsyon sang Luzon. Kita niyong kanta sa aton mga ka-K5 sang Itbulaga lang yung mula Batanes hanggang Sulo. Hanggang Hulo. Hulo gali. Ang pinakapunta mga ka-K5 sa aton ring southern area is kwan inang Sulo. Ang northern Luzon, amo ni siya mga ka-K5 ang Batanes. So dito ni siya sa pinakapunta gisang Batanes maagi. Extreme northern Luzon. Sa malipot nga sugilanon, layo-layo ni siya sa aton gid nga sa aton nga kwan nga kadutaan. Kag wala sa chance ka-K5 andre nga maglandfall. Diri sa aton sa Pilipinas, malandfall siya, hindi diri sa Pilipinas, kundi dito sa Hawaii. Pati sa Jagini. So dito ni siya mahugpa, kuno dito siya malandfall, to sa, kuano, sa Hawaii, hindi diri sa aton. So kay nagbugos-bugos na naglandfall siya dito sa Guam. Then nagadritso pagkanto sa aton, ginlabayan niyang aton, pero sa pulupunta lang gawa. Dito mga areas ang Batanes lang. And then madiritso sa dito sa malugpa, mahugpa kuno diritsuhan yang Hawaii to. So ang aton nga problemahon kay maigo kita diri sang hangin habagat. Dala sang iya sini mga ka-K5 nga kwani nga kalaparon. So may posibilidad may extreme waterfalls. Ang pagtulo sang ulan diri sa aton among puwerte. So magabunok ang ulan sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Gani subong palangadaan, pagpanglaba na kamo, ilabi na gid sa mga inang uba laba suksok malabla. Ipay bandre. Pero sa aton sang una gi eskwela ko sang una, mga ka-K5. Pag abot ko sa halin sa eskwelahan sa hapon, pagbuhi namon madiritso anay ko sa kwan sa bubon. Kay mang laba ko sang akon uniform kag ilabhana kag ikuan ihalay na mga ka-K5 pagkaaga ti mamalasa suksok naman eh amo gid tawag kay babandi nga uba laba suksok mala. Daw kanta sa akon amigo,
15: imol man ang ibang mas labigid kami regay regay regay regay. Imol sa pagkaon, imol sa pagbistir. Amon ginakaon, mantiner karni norti, kay mapaiton nun dahon sang kamuti. Regay!
11: Ay daw, tinikal na yung kanta. Hindi managali yung imol. Ah, mga kakibay!
15: Anay pagkabuhi, kami mapauli. Ibang kabataan, gasakay sa tricycle. Gatulok lang ako sang masinulubun. Kay wala piloto, helicopter na maragay, ragay, ragay, ragay!
11: Kaya may itong gali sa nga akong kumpuso, kay Babandri, no? Kabalo magaling kong magkumpus, kanta, no? Amo na siya, uba, laba, suksok, mala.
15: Bayo ko nga gisi, sanglit isa lamang. Akon nga ubahon, kay nanay palabhan. Bayo ko nga gisi, wala na sing gisi. Bayo ko nga gisi, akon ginpatahi.
11: Ragay, ragay, ragay, ragay! Na! Ah, so, amo na mga kakifay mo sa mga uba, laba, suksok, malada. Ah, pang laba na mga daan, subong. Kaysa Wibis kag Biyernes, may ekspektar kita sa madamol nga ulan diri sa aton sa bilog nga Western Visayas. Hindi lang kaysa bilog nga Pilipinas, kundi diri sa aton sa Western Visayas, hindi kita affected sang hangin, sang bagyo nga si Super Bagyo nga si Inday or Super Bagyo nga si Bavi, mga kakifay, pero maapiktuhan kita sang ulan, mga kakifay, bangod sang ginatawag nga hangin habagat nga magaipikto diri sa aton. Okay, ayos! O, preparahan nyo na, ha? Preparahan nyo. Today is July 7, mga July 9. We best, mga kakifay, July 9 and July 10. Thursday and Friday. Amo isang maulanon nga tsimpo. Diba, si kung may mga kuan ka mo ito, may mga importante kung mga kratuan sa mga sagwa, dagat o mga mangingisda, tada. Subong tuduhin yung pangisda ang daan kay parang sa mga Wibis kay Birnes. Hindi ka mo makapalawod. Dane kay basi kung mag... grabe bala ang ulan kag hibi kag magkakapan ka mo sa tunga sang labot. Ha? Okay? Wala, sige.
16: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
11: sa ato sininga pagpangalagad mga ka K5 sa iluhan aton iban pa nga mga issues ka mga information nga aton sininga pag pangalagad siling niya. Siling sang aton nga kwan sang akong nga migol niya pare siling niya daw English to siling ambal ni Richard ni kwan mong ni Vice President Sara Duterte mo. Ya inang two sentence. O gani amo nang iya mga kaki five bang iya siling nga hambal. Siling niya in this bloodbath and bludgeoning I will be blooded but unbowed. Di ba mo nang iya nga hambal no? So buot silingon nga siling niya, siya ining maduguon nga inkwentro, no? Ining maduguon nga inkwentro hanay ni, no? Siling niya, mahimo nga madugan ako, no? Siling niya to, no? Pero, siling niya, hindi ako magsaludo. Hindi bila unbowed, no? Mga KK5, hindi magsaludo. Sa malipot nga sigilanon niya kung sa sigula, kung sa kukuan pa, kung sa mga aton dire, ya, hindi nyo kuya mapaluhod. Hindi, Black K5, Andre, hindi nyo kuya mapasurin, hindi nyo kuya mapaluhod. Hindi kuya magluhod sa inyo, atubang! Sino ka mo nga ludhan ko? Ah, sa malipot yung sigilanon, bato sa tub-tub, mintras yung buhi sa bato ni. Now, mga ka K5, ang anong reaksyon nyo sa ato sininga mga pumuluyo? Sa aton nga mga kauturan nga nagasunod sa ato sini nga pagpangalagad nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ano ang inyo nga kwan abi nga mapahayag? Kag anong inyo nga opinion sa duha ka impeachment trial nga ginhiwa sa duha na kaadlaw? Una nga adlaw mga KK5 nag kwano nag himo sang nag manifest no opening statement ang lead counsel sang ni Vice President Sara Duterte And mga kay 5 gin plank plus star ang to halos kalabanan to do ang ila sini nga gin pagwa dito puro mga technicalities no kay Pebandre no. That's why nga si Senator Tito Soto naghambal. Nga sini niya pareho sini niya pangabay lang abi sini nga ang impeachment trial nga sini hindi ta hindi ta mag-focus sini nga sa mga technicalities. Sa mga technicalities sini nga to. Bo sini nga mga inabugado gid ba? Mga legal technicalities. Te ang sabat sa sabat sa aton nga mga pumuluyo no, ilabi na gid sang mga pila ka mga abogado ka mga eksperto legal. Nagahambal mga kaki 5 nga ining kwan nga ini, ining impeachment trial nga ini. Bato legal ni, no? Inkwentro legal ni Kipep Andre. Inabogado nga pero inkwentro hana, ini tingang hindi kay mo yung mag-focus sa ginatawag na ton nga inang technicalities or legal technicalities. Kay inkwentro legal gani ni. Ano pa tiyaga mo sinisina sa akong kilala? Ano matiyaga ni Tito Soto ni Bulaga? Ay kala ino no. Kaya mga kaki 5. Sige lang, kay istoryata na karoon din sa ito sila nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa nga mga balita kag informasyon, nakahambal ang ato sila nga sa Drisaton sa lokal. Si Congressman inang Nonoy Defensor, may tuto mong may tuto Defensor, may Nonoy mong. Si Nonoy niya mo ni si Lawrence Defensor, mga kakay 5 na Representative Lawrence Defensor. Siya ang sa Article 4 nga nakasintro sa grave threats, mga kakay 5, nga sa diin siya ang nagpresentar sini. Siya ang introduction, no? Sa introduce pala sa introduction ni House Prosecutor Cagiluiro 3rd District Representative Lawrence Defensor sa Article 4 nga nakasintro sa grave threats, gilayon nga ginbalabagan ini sang defense team bangod ginpayag nga improper for trial. Amo ni mga kakay 5 ang ginpresentar ta may mga dalati hasta nga daw ginapagwa karon ni inang Congressman Lawrence Defensor mga kakay 5 nga may dugin angot sa pato ang party sa kwan sa natabo sa may din ganito tong mga kabataan ba tong mga nagpanglutang to daw isa sa mga ginahambal niya nga naka-impluwensya ang ginatawag nga pagwa sa mga statement ni Vice President Sara Duterte, ang mga threat niya, ang pagpamahog niya sa kabuhi ni President Marcos kag ni First Lady Lisa Marcos, isa sa mga makabig nga maka-impluwensya mangyapon kuno sa mga kabataan, hindi lang kay sa social media, adaw mo nang isa sa mga ginangot pagin ni Congressman Lawrence Defensor mga kakay 5. So sadyang battle kuan ni bakbakana ini puro mga abogado ni mong si Congressman Lawrence Defensor abogado man ni. No, mga kakay 5. So siya isa sa mga member sang prosecution panel sa grupo sang House prosecutors mga kakay 5 kontra sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak nga bayan sa iban pa nato nga mga balita, grupo sa mga abogado nagfile sang kwan, no? Sang petisyon sa korte agod nga ipauntat o konuntaton ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini mga kakay 5 ang ginpangunahan ni inang attorney Turion nga naghambal ang grupo sa sining mga abogado nga ini. Based sa ila sining ginpadala o kung ginpaagin na file nga petisyon sa korte nga pauntaton mga kakay 5 ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte kay ang rason sa sining mga abogado nga ang pag-iliher nila sang ila nga mga impeachment kwan inang anang kwan ni Blao mga kakay 5 ang impeachment judge mga ka-K5 nga supposedly ginalantaw ini sang mga abogado nga illegal tungod kay sadtong nag-convene ang mga senador sang Chimpo sang June 3 2026 nga nag-convene liwat ang mga senador kay nag-eleher sang bag-o nga leader kon SP Senate President mga ka-K5 ginakabig ini sa mga senador nga illegal. Amo nang rason kon nga nga ginalantaw nila nga may posibilidad ang nga may ara nga sala nga proseso ang ginhiwat sang mga senador sang mga senator judges naton kag amo nang rason nga si Senator Win Gatchalian amo ang nangin na Senate President kag antes nga gin-iliher nila sang ulihi na, no? Mga kakifad. Pero sa tong June 3, ginalantaw nila nga, sa nga mo sa tong achimpo, hindi pa

pauntat ang impeachment trial nga ini sa kay Senate or sa kay Vice President Sara Duterte, mga kakefay. No? So, amuna, kay ang isa pagid nga ginalantaw nila nga hindi pwede nga si Senator Chase Escudero, mga kakefay, amo ang mangin kwan, mangin presiding officer. Mga kakifive, kay manti si Senator Win Gatchalian among Senate President. Pagkatapos si Senator Chess Escudero, amo ang magapungko bilang presiding officer. Senator Judge, sa sining kay Watan nga initi nga ahaw. Kay dapat si Senator Win Gatchalian, dapat amo magapungko na. Si Senator Win Gatchalian, mga kakifive, hindi mapuslan. Ginaimuan sa gani memes kay 500. Ginaimuan sa sang memes, no? Nga samtang gambal si Senator Chess Escudero, siyang nagasinya-sinya sa muna ng ano ganina, sign language.

ni. Amo ni rason ko nga nga nagpetisyon. Nga nagpetisyon ining mga abogado nga ini. Kay gina-question nila nga si Senator Chase Escudero amo ang presiding officer nga hindi man siya ang Senate President. Dapat ang Senate President kasi Win Gatsalian mo mga pungko. Di may mga ara manggaling nga mga eksperto nga mga ara sa eksperto legal o mga legal expert nga naghambal nga way makuno nakapagkit sa konstitusyon nga ang mangin presiding officer dapat kwan gid inang ang Senate President gid. O hindi Blackie 500. Amo man ang hambal sa mga legal expert, siling sa mga legal expert nga siling nila, no? Ang impeachment court or ang impeachment trial nga ini hindi man nagakaulugan way makuno nakabutang sa aton nga konstitusyon nga dapat ang magapungko da Senate President gid nga amo ang mangin na presiding officer ti hindi man kinanglan nga presiding officer nga Senate President gid tigid iliher nila amo na gani ang ginareklamo sa mga abogado ni nga ginapamunuan ni Attorney Torion nga sila nga ang ma-elect sila sang bag-o nila nga himuon nga inang kwan impeachment trial judge or presiding officer nga ang ma-elect sila sang presiding officer before mga ka-K5 nga mag-proceed ang impeachment court trial kay dapat ang magapungko na kang magapresidira among Senate President na amo na nga that's why nga siling sang mga abogado sa grupo nanday Attorney Torion mga ka-K5 nga siling nila nagsugod sa or nagumpisa sa sala ang ining nagumpisa sa sala nga procedure ang impeachment trial nga ini kontra sa kay Vice President Sara Duterte may posibilidad nga may mga technicalities kag hindi husto ang proseso sang impeachment trial kontra sa kay VP Sara tungod kay nagumpisa sa sala nga ginalantaw nila nga ang sala diri mga ka-K5 amo nga ang nagpungko bilang presiding judge amo si Senator Chase Escudero kagin elect pa nila nga himuon nga presiding judge samantala nga supposedly ang presiding judge nga magapungko dira amo ang Senate President nga si Senator Erwin Tando Gatsalian. Pero tando. Araw lang tawa niyo bala mga ka-K5 o samtang gambal si Chase Escudero siya ang kwan siya ang interpret sa ano na ganit ng sa mga apa bla ng sign language araw gini mo mga dungol gini mga tao. Ah, hindi ni sa kwa na, hindi ni sa tuod, ah. Memes lang ni siya, but

0: Chilingon, Pampagood vibes. Hindi nito, oday hindi nito, Pampagood vibes lang, base maghambal po lang, base naghambal ka mo ba lang, nga nag-promote kami din isang fake news. Pampa good vibes lang niya. O, pampa good vibes lang. Pero hindi ni siya tuod, ha? Ha? Kuhan ko na gadaan sa inyo, ginahambal ko na gadaan sa inyo, nga hindi ni tuod. Memes lang ni pampa good vibes. Para makayuhuman ka mo, nga dapat, supposedly, si Win Gatsalya nagapungko na dira. Galing kay wala sa sang namang an, wala ihita na lungong, wala kay inchindi, kamintindi man ta na abugado, mga ka-K5, ura kamaan ko na himuon na nga mangin presiding judge sang impeachment trial nga ini. Amuran ko nga ang dyan talaga pong kostapad na ni Chess Escudero. Pero si Chess Escudero magawakal kay manti tana abogado, tana ang presiding judge. Nga giniliher sang mga kwanda, sang mga inang senador, mga kopdana nila. Nga gina-question karon sa mga abogado, sa mga grupo, sa mga abogado, nga ginapamunuan ni Atty. Turion mga kakifad. Are you know, memsa niya, memsa? This is not true. This is a joke or this is a memes, mga kakifad. Okay pa, Banri, go! Away ni Kwan, away ni Udyo. Picture lang galing na. picture lang galing na, joke lang na. Anyway, mga kakifad, amuni, no, ang ginpresentar sa mga abogado, sa mga grupo, sa mga abogado, nga ginapamunuan mga ka-K5 ni Atty. Turion ining ilang nga ginpetisyon nga ginpadala sa korte nga ipauntat ining impeachment trial kay suno sa ila nag-umpisa sa sala. Pinaagi sa ano nga sala? Ang pag-iliher mga ka-K5 sa kay Chess Escudero nga ginhimo nila nga presiding judge mga ka-K5 samantala nga hindi siya mo ang ispe o kon Senate President supposedly ang magapungko, dira mo si Senate President Win Gatsalyan. Ti galing kay Manti Araog, yung guba, igadig yung kwano. Eh, ano niga, may chance pa ni, may kwan pa ni, may ari pa ni siyang term nga para makadlagan liwat bilang senador. Ginuba yung iyang kredibilidad. Ang panawag sa iya, kuno, amun ka ni Tautaos, dol-dol. Tapos ang uli, kundi ka pungkol na sa K5, hindi permiro, sige wakal ni Chase, muna ho, siya mag-auyat siyang gambil, ng gabel, galing na gabel, ng ginalampos-lampos, bla, no? Siya ang gauyat siyang gabel, mga ka-K5. Si Chase Escudero mag-yapon, siya yapungko lang muna ho, kag magpuno panilag, magturok-tulok, muna do, sa walaan mo doon, kuno abi. Anay sa uli, he, para kuno abi, K500, nga daw may ginaubraman siya, nagkwa sa notebook, no, tapos nagkuha sa bullpen. Tapos kasulat-sulat siya. Kuno abi daw ga-take note siya. Amo tanong ni ginasulat siya to, ha? Basi ga-suma to sa mga balayran niya sa utang niya. Basi ga-suma to sa mga ginpangbato niya, mga malita. Ay, kalainin, kalainin, kalainin. Amo gali na nga nagpinasikat man sa kagakuan kay galagas masa nga maging Senate President para nga at least may record man sa K500 man nga ah. Last term niya naman galing subong. Botsilingon, hindi naman sa pwede kapatalagan sa nasunod. Siguro sino sa pinsyal niya, bahala na magkalaguba. Kredibilidad ko importante nga malabot ko man ang kwan, malabot ko man ang handom ko nga maging isa ka Senate President. Handom man, at least may record na sa kwan, may record na sa inang Senate organization. Mga ka-K5 nga, nangin Senate President man say, may record mo na mo. O hindi, Black K500, na mo na gurong ginalaga siya. Ambisyoso man ang amo. Ay, kainin. Mga ka-K5. So, istoryan, tarakiron, drisato, sila nga pagpangalagan, iban pa nga mga balita, kag-information, mga ka-K5. Aragal yun, aragal. Memes lang na, ah, hindi natutod. Ara na gilalaga ko, ano? May audio na K500, eh? May pabatian, tabi ka may lang. Joke lang niya, hindi na sa tuod, mga ka-K5, ah. Memes lang niya, memes, ah. For pampagood vibes lang, pampagood vibes. Ara, oh, video courtesy of at AMP Satire. Amo na nag-imo. Ginimo lang kalalawan si Win Gatsalya, no? Bebe, Matian, tabi ano na ginambal ni Escudero, maginasinyasinyasan niya?
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pamahalaan ay patuloy nagsusumikap na mapaunlad ang ating bansa. Layunin natin na mabigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. Salamat po.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
0: Damo kini na balaan ng aton yung mga kautura, no? Lagi mo, sinaraw mo na ang kuhan ng at AMP satire. Kini mo yung kuhan ng inang interpreter sa sign language si kuano si Win Gatchalian. Ining kuani ining impeachment trial ni mga kaki 5 sa kay Vice President Sara Duterte abinyo ko na no. History gini sa Pilipinas. Isa naman isa sa mga history sa Pilipinas. Nga sa ginhiwat nga impeachment trial, duha ang nagapungko sa ibabaw sang lamisa. Ang isa, nagapakuribong, nagapamusimusi, isang kalimutaw ya. Ang isa naman, ha? Ang nagauyat sang gabel, mga ka-K5, nga supposedly, hindi authorized, kay hindi siya Senate President. Pero siya gauyat sang gabel. Tanigin ko na nyo na, ginistoryahan nyo na, nga sige, ako ni mawakal, tapos siya ikaw uyat sang gabel, ay ko lampos. Ay, kalainin! Kalainin! Mga ka-K5, kung mga ako, siguro si Win Gatchalian na nanaog ko ako niya sa stage sa babaw na blaw. Malo ko na si Chess Escudero nga. Ikaw lang da, din lang ko sa dalom. Tulog lang ko, kiti, at least nga hindi ko na makita ng kasintro nga daan naman. Kung kasintro kayo mo dara kasi babaw. Tapos kitaon ka na sa tarantanan nga, huwag ka man sa may ginahimo. Ikaw ako na matyag ko, daw ginasindutan ko rin atrasan kung magamon na mo. Kahuluya mo, hindi Black K5, Andre? Pero tinya kahuluya, why ka sa may ginaubra, dara ka sa babaw, da sa anong rason, anong ka na, puni-puni? Oh, ustog iba na, taos, dul-dul, gali, man-man in the kapok tree. Ha? Oh? Migo ko nga nagkanto sa Guam. Sila niya, 12 years, kau-kau in Guam. No climbing sa lari. What do you think of me, man-man in the kapok tree? Tataos, dul-dul, kaya hindi mo na yaw. Uluya, ginayay ko mga ako daw, matyag ko daw, gakalam kilid ko, pirmi mong, matyag ko, gakalam kilid ko, gakalam pulukuan ko, ganun imuon ko. Hindi kasi ni mapakaliki pa, bandri mong, huwag ka sa may ginaubra mong. Ang sentro sa tao, tulok sa imo da, ikaw gatulok da. Tapos ang isa, gawakan, gawakas, tupad mo, tapos ikaw ya, gano, kaya pa musimusi, kailan sa kalimutaw mo daw, idok nga bitikon. Ay kahuluya, mga ka-K5, una kuya, mas ginpa mas may kaimbalan mo man, ako mo man, nga way kakaindik, way kasang ikasangkol, way kasang ikasarang, wala ka sang hinalungong sa impeachment trial nga ini, kay hindi ka man abogado, way kasang may nabalan sa malipot nga sugilanon, inutil ka, mas mayo pa, nga ngimuon mo na lang mo ne, naog ka na lang da, hambalon mo si Chess, ikaw na lang da, Dilekos Dalom, kay matulog-tulog lang ko si Imo, dahil ka maguruhang do. Mas mayo pa siguro kay Pap Andre, hindi ba? Sangsara ka na sa ibabaw, pagkatapos uyan ka bullpen, tapos kunwabi daw maging nasulat-sulat. Kano'ng ginasulat mo na? Kung pilagbilog listahan mo, pilagbilog uyab mo, na naman? Oh? Sinukatuan mo, sinupulian mo tong uyab mo kung parang litan, sulat mo na? Kano'ng take note mo naman? Kunwabi ka take note ang binig sang ilikya. Matyagan ko ka drawing na siguro, basi ka na drawing itsura sang... Ginatubang yan, ginatulok yan. Oo, ginatulok yan. Kipay ba niya, may ginatulok sa gali, oh. Araw, may ginatulok siya, tapos, nahimutara niya gate, tapos gisulat sa dayon. Guru, ginadrawing yan, guru. Ay, kalainin, history sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K5, nga ang impeachment trial, duwak bilog apungko sa ibabaw. Kung mga buhi pa si Anhing Miriam Defensor Santiago, pinangsaka ya kamuda kag pinanampa. Kung mga buhi, mga ka-K5, si inang late Senator Miriam Defensor Santiago, laban-laban sinaka ya na si Wingat Sangay tinampa o tinampuyong. Kagambalan nga bi, pahigata, puli to. Hahaha. Yan po ulit to, kamakulikot, kailong mo, ikalain! Kain, kain! Oh, ang mga balita ang inabatan ng Builong Iradulong sa inyo sa Galwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan, nung kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga pamalatian katulad sa sipon, hilana at ubot rang kaso, kag mga virus, mga kakifay, bakterya, kag virus. Ha? Labi na mga dengue virus at tigurulan, subong. Mga kakifay, nung inom kita sa D3 Bio, para nga, magapabiling nga healthing lawas ta. Naiari ini siya mga kakifay nga inang monolaurin. Nga nagabulig ini para sa aton sining lawas. Agod nga magbakod ato sining immune system. Kag nagabulig para sa pagpatay sang mga kagaw kag mga bakterya labi na gid sa mga virus nga nagasulot sa aton lawas no mga kakifay. Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga virus kag sa mga balatian katulad sang dengue virus mga kakifay. Ano na pang inahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, mga kakibay, para layo kita sa mga pamalatian katulad sa sipon, hilan at ubo, trangkaso, dengue virus, iban pa nga mga virus, no? COVID-19, kayang-kaya, mga kakibay. Ang flu-like virus, mamula to, mga kakibay, kayang-kaya ini sa Klinika D3 Bio, mga kakibay. Ang kagga sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpermanent standby kamo. Sa ato sining pagpanumbalik, basahon ta ang mga reaksyon sa ato sining mga followers nga nagalantaw kay nagaupo diri sa aton sa K5 Night Watch. Ilabi na sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page kag sa June Kapulot News Live. Ang aton nga oras alas 9:13.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. D3 Bio.
5: O si Karen, damo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics. Ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: K5.
9: K5
16: News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
9: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 19 minutos na kaligad sa alas 9. Ay, check na ton, masaylo kita sa mga balita lokal. Damo kita mga balita lokal. Huwag mapabay daw na pabayaan ta mga balita lokal, mga ka-K5. Na kay tungod sa perte nga mga kontrobersyal to sa Manila o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero check na ton ang mga balita lokal na tipon sa patrol. Boto propio investigation nagpatigayon sa mga ka-K5, no? Sa boto propio investigation ang ining aton sining mga kwan, no? Anong mapatigayon ni pulis sa pagpatuman kuno sang warrant of arrest ang PNP IMIG sa Molo Police Station. So ang grupo ini sang PRO 6 mo magahimo sang magpatigayon sang motopropio investigation. Check naton ang mga detalye sa mabalita. Kung kita kay K5 Kim Kaloyo.
9: News FM. Kampyon report.
0: Go ahead,
17: K5 ba, John? Nagsugod na ang motopropio investigation. Pero we iyan is ang National Police Commission o kon NAPOLCOM 6 may kang kanan sa insidente considering involved rin ang ining IMEG Visayas Field Unit nga gin serve nila during that time ang warrant of arrest sa ining ex-police nga ti si Jerry Villanueva nga involved no sa kaso yang murder dito sa Maymolo Police Station. O karing during that time wala man to yan na spatan or wala to nakitaan ining ginapangita nila sa Iloilo City Police Station 4. Kung madumduma na tabo ining incident last July 1, 2026. And sandig din rin, no, sa latest statement sa National Police Commission nga ti gilayon man sila nga nag deploy sa monitoring and investigation team as ito, no, kasunod man sa pila ka mga reports may kaangtanan sila sa mitan nga insidente agud nga magpatigayon sang validation and fact finding. And according pa diri sa Napulcom Region 6 nga ti kabahin man, no, sang mandato sa ilaya nga talatapan o kun opisina amo ang mag-promote sang police accountability, mag-preserve sang integrity sa police service kag ining mga administrative concerns ka K5 June. Kaya mo nga nag-formal, nga nagsugod na ang ila diri nga motu proprio investigation. Agud nga matumod ang pila ka mga facts and circumstances sa nasabitan niya nga insidente. Agud man niya nga ma-determine kung bala mayara sang PNP personnel, especially under the Iloilo City Police Station 4 nga nakakommit o kung nakakommitter sang administrative offenses o kung bala may nag-violate, no, sa existing nga mga kasuguan, nga mga rules, regulations, kag mga established na nga police operational procedures sa K5 June since nga ti may information nga nabaton man diri ang Napol kung mga claims palang man ka K5 June nga ti allegedly in Civil Nueva masami makitaan dira sa may Molo Police Station kag ti ginagamit, no, sa mga police operation pero based man diri sa kay tawag na, no, sa HEPE sa Police Station 4 tingin paninwala nila ang amo nga mga claims ka K5 June and accordingly ti subong ang ining ilaya nga independent nga investigation separado ni siya sa investigasyon nga ginapatigayon man niya sa Philippine National Police under the Police Regional Office 6 amo man sa Iloilo City Police Station Office kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno ka K5 June base diri sa statement or pahayag sa Napulcom Region 6 nga ti himuon ini nga investigasyon nga ti wala sang ginadampigan kag mayara sang gitawag nga professionalism and due process ka K5 June kag bitman din sa latest nga press conference, no, sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna diri ni Brigadier General Randolph Patuanyo concerning, no, nagdamo sa mga pila ka mga claims dira sa Molo Police Station especially dira sa ila sining station commander or officer in charge nga si Police Captain Ryan Carls Inot based man diri kay General Tuanyo nga ti magapabilin nga hepe dira sang ICPS4 si Inot kahit since nga wala man sila sang nakitaan bala, no, nga sagid ya ang involved abi sa amo nga mga insidente considering nga ti ang ginpapangita man last time, no, sang IMEG o kun ining Integrity Monitoring Enforcement Group amo ni siya ang ex-police which is on his own na yabala ka kifan John kag wala pa man niya mapamatud-an ang mga claims nga ginagamit sa mga drug by bus operations kag inang makitaan dira sa area sa Molo Police Station ang ining wanted police K5 John.
0: For the meantime samtang ginaimbestigaran pa si Inot ang magapabilin gyapon nga hepe sang Molo Police Station daway man niya sa plano nga i-relieve sila ana for the meantime samtang padayon ang investigation.
17: Yes, ka K5 John. Based diri kay General Tuanyo, nati wala pa man sila sa nakitaan or napamatudaan gadabi nga lapse kag na-commit gadabi, no, ni Inot on his hands. Kaya ka K5 John, as of this time, wala pa sa nakitaan nga rason ining si General Tuanyo agod niya nga i-relieve ining si Police Captain o ining si Captain Inot ka K5 John. Actually, sa press conference last time, yara man, no, ang presensya ni Police Captain na Inot pero wala na, no, sang adugang diri nga komento may kang tanan sa pila ka mga allegasyon batok sa iya kag sa ila dira nga police station sa Molo ka K5 John.
0: Okay, sige.
17: report nagikan sa Napolcom Region 6. By the way, no, nagapamati sa Tondera City tara na mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dara sa may Dekamay, sa Rizal Apus. By the way, K5, doon no, nagdaog to sa Rapol, to City Tarena mo?
0: Nagdaog siya?
17: Saksak ko, mabugas mo. Swerte, sabla.
0: Andito sa Kwantong, sa Kwantang, sa Dalagan, para sa Buludigan?
17: Kay aside, dara doon may Rapol. Kito to mo?
0: Sa kay sinungalan sa kay sino to nga Rapol naka kwa naka lista ngalan si ni Ma'am Rina.
17: Iya gid ya kakipay ba jo. Oo, so swerte siguro sa mga gabot-gabot time.
0: Oo, swerte na sa. Masa muna, maswerte may ara nga mga tawo yang bisanoy kadamo Rapol interest, way kadaog pero may ara nga isa lang pero magabutan bu mga maswerte mga tawo. Ay, swerte. Swerte makita mo kay man nga a. Kati siyempre, avid listener na to ni sila.
17: Yes, good. Kakipay pa, John. By the way, kapamati man si Mami Immaculate sa may areas ng lapas sa Pontezer Cliff, Acosta. Ako naman si K5. Kimon, Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Damo patatani issues sa patalakayon galing alang-alang kay Chempo to. Pang shoutout ni mga nagkalabili no sa kay Mercedes Melquerido, kay Florenda Cadavero, Andy Alujado, Julio Siap, Ayan Mateo Gargalicano Nicolas. Shoutout, hindi ko na malama basa inyong mga reaksyon kay when nagiko Chempo ubos-ubos kid. Buas galing nga gusto ko buas ang mga reaksyon nyo among akon nga pangkanon pangatagan pagtamod ha. Teresita Alumba Ledesma, shoutout man kay Renato Bindita, Nilo Laredo Gamusa, Jason Sabornido, Yolanda Diamante, Norberto Aguilar Jr., Ralph Dasaluntao, buwas tala ni Dramahan sang landong sang patay nga kahoy, Stanley Valiente, shoutout man Ima Castro Kabilan, Bibigirl, Jamie Luxin, Rene Biati Sula, Inang Shien Tansilia, Ashi Kapauan, si Maricel Baloro Casiple, kay Jenny Halyorina, shout out man, kay Johnny Cartagena, Rampark Mendoza, Lilia Uhoy, Ronnie Fuente, Ria Capanas, kay Verna Salvilla, Wilbert Libuna, Sentia Sanoy, Tabski Javiliana Diaz, kay Nieves Hover Bayate, Jumar Pinicilial Rodriguez, Norberto Aguilar Jr., JC Matias, Vicenta Villanueva Balatigo, Bernada Filomino, kay sino pa? Why na? Kay Laila Altilia, Sofia Altilio Hiroche, Dindin de los Santos, Marinette Manican, Rose Simpas, Andrea Capana. Shoutout sa inyo, tanan-tanana. Thank you sa inyo sila nga papag-upod rin sa aton nga pagpangalagad. Why na kita, Chempo? Sa ato sila nga pagpangalagad, kita'y kita buwas, same time, same station. Sa kala sa bilong apwersa sa K5 News FM, Iloilo, ako namin ka K5, John Alodo Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: K5 News FM
21: 88.7
20: Champion,
21: the best radio station.
20: Your favorite radio station. More hit music, more

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: ara mismo.
7: TTX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikang
7: epektibo.
6: DTX 500.
10: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function

0: is oxidative stress.
1: Ay, galing ka? Correct na. Mm. Ang tawab la, lang tawab la ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage ang kwan.
0: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
1: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
2: Juices. Gusto.
3: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved na sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kaya syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag MITC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
4: Yung may D3!
5: Mabagats, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
4: Yung may D3!
5: Mabagats, mga butika!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DDX 500 ka!
4: Mataas ba ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. TTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica. For Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
27: This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di makukulang.
9: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit.
3: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
4: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Pag na! Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, nung iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
8: Ne! Igo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
9: Ay,
6: K5 News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to rise! Iga ka dugdug again!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan!

0: 88.7 KFAT News of FM, championing the lives of the Filipino. Aras Pilipinas, alas 10, di sa ace na mga K5. Welcome, welcome naman sa atong Tuesday edition sa atong program. Mamadamo, again nga salamat sa mga K5 naton nga nagatutok sa KFAT News of FM sa buong gabi. Palakpak naman dyan. Nagwagitakit anay sa buong mga K5 ba? Ito siyempre na bakasyon si Machokolit Anay. O, ti, itagaan kami isang time sa pagbakasyon. Yun pa bakasyon niya ako. Hello, magaling sa mga friends naton. I-share ang live naton sa mga gabi. And I'm sure, nga nag-enjoy ang tanan-tanan sa atong programa sa KFAT News of FM Philippines. 10:17 on the clock. Ang natamyaw naton si Honorable Tamyaw naton na si Honorable Nini Dilaliada. Maya gabi sa imo, sir. Maya gabi sa imo. Good evening. Talaga tutok sumong sa aton ha. Malan mo, idol ko ni si sir. Kipermi ko ni Galan. Taos ang pose sa una kung maginakigan sa blog. Hiyala ko galing mag-comment. Pasalamat kita sa Ginoo, mga KK5, for almost 5 years na ang KFAT News FM. Kaga pasalamat man kita for almost 19 years na kita sa radyo from FM Station. Imagine mo, 19 years, ha? Dugay-dugay na ini. Padayon giapon sa pagwaragwag. Nagpasalamatan man nato ng atong station manager, ha? Si Sir Warren. Sir Warren, mapaayo-ayo ikaw da, sir. Nagsi Sir Ray Espea Omalay, thank you so much, sir, sa opportunity. Nagsi Sir si Doc Ramil Itang Oy, the Chief Executive Director sa KFAT News FM. Damo kagali followers, boss. Ikaw ganyan, sir, ang pinakadami. Na gusto ko ni si Sir Nene sa sunod, i-invite ko. Kaya ang iyabi nga mga hambal, kung may mga common sense. Iba niya kamunse lang, ano niya common sense. Aso ni Sir Nene, no? Hindi sa pag-chika si mo. Nakakitanay kita one time sa isa ka-event sa may Inguri Lapas. Ginsapak ta ka, sir. Wala mo ko ginsapak. Itulok mo lang ko. Ano tsura ko, sir? Duman wet? Pero kagapon niya, ambar ko, sir, pwede na ka pa picture. Alam mo, sir, sa totoo, permi ko nagalantaw sa mga post mo na sa no, may gintira ka, may kukun ano, magkakadlaw, takon pies. Hello, galing kay Mama Muñeca. Uy, Mama Mons, maupoy ko ni sa una sa piyak ng stasyon, no? Ay nga, busy niyo tanan-tanan. Talaga tutok niya po na sa KFAT News of FM Philippines. Well, sa mga gabi, diretso kita sa itong Gabar Tagulan, Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo.
0: Real talk sa mga gabi.
2: Hindi na nga ako ni Bell-Bell, di man.
0: Away na ni Bell-Bell ko gali. Well, sa mga gabi, ang real talk to sa mga palanggaon mo na, tuntuhon ka pa. Amugin niya ang pinakamasakit pa. I-try to blatawgan si Sir Nene, bala? Kaya mo giniya ang akon nga pasabton ko, anay. Oh, happy birthday sa imo nga tito, sa tito mo na to, ah. Ay, gusto ko niya pasabton si Sir Nene. Balang sa topiko, tapos subong nga palanggaon mo na, tuntuhon ka pa. I-try ko lang tawgan si Sir Nene subong gabi, ah. Para suwabe man, ah. Ang aton subong guest counselor, ah. Sir Nene, mayong gabi sa imo, sir. Ay, dali lang gina, dali lang gina. Pasudlon na ka na sa piyak nga linya, no? Dali lang gina. De, hello, good evening. Ara na sa piyak nga linya, Sir Andre. Dali lang gina, Sir Nene, ha? Hold on, anay, Sir Nene. Wow, ari na. Amo ning aton nga... Ara na, ara na, check na, bebe. Kung nag-ring, no? Nag-ring? May nag-wala, nag-ring, no? Ano, bebe? Mayong gabi, sir. Ah, ra-ra-ra, ara na, mayong gabi. Ah, batiyon, batiyon, abe. Mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Ay, wala gadaw, no? Sir, ara na, hindi takasulod sa buong hangang mayang gabi kay Sir Nene. Sir Nene, hold on na na, pasensya ka na kayo. Dapat mabatian kita mo niyang imo niyang voice lesson sa buong gabi. Yeah. Abi, hello, hello?
3: Hello,
0: oh, wala kayo takasulod daw. Talagang again, i-fix ang technician namon para mabatian kayo on air. Ara na, kaki 5 Andre. Oh, hello, mayang gabi. Ay, wala, lalagid ah. Ara na. Sir, mayang gabi.
3: Ara na.
0: Wala gid taga sa load daw. Sige ah. Kaptan ko na lang. Sir Nene, mayang gabi. Bow. Ang idol ko ni Subo nakakita. Ginman ko sa imo kagapon.
3: Yes, oo. Nakita. Ginman ta kagapon. Congratulations sa inyo kag sa K5.
0: News FM. Actually, Sir Nene, dugay mo na ko nga followers gala ya. Galantaw kay Kuya Permis sa mga post mo kay nanamian ako sa imo nga common denominator.
3: Thank you very much.
0: Oh, kanamian ko sa mga imo ginapang post blood do 42 ginya kautok ang nagaandar bala. Ibandaan niya nga, ibandaan niya, mga 3 lang kautok. Ang imo niya maghambal kay imo niya, dumatalom ang imo niya, daan niya nga mga dila.
3: Oo, nga muna yung doonan natin sa pangkanay.
0: Oo. Oh. Kag Sir Nene, actually, nakita ko blaso mo, nga grabe ganyan dasig kaya mag-aksyon kung may mampalapit sa imo, no?
3: Oo, amuna na ina ang... Siyempre, prangkahon mo lang, ang mula ni Batag ka, doon mula na. Pero kung may kapangayo, may bulig ka, bulig lang ta. Pero kung may ibaan ba lang, usually may reklamo, labang reklamo, di ibaan na in kung opisyal, magreklamo eh. Gawin lang sila. Kung normal, ordinaryo lang, doon bayan, bayan nilang tao.
0: Correct, oh, kung normal lang ako.
3: Oh, pero kung opisyal, bla pa yoyawa sila, kay mawaulang sila.
0: Iba na mga opisyal, tsura lang doon, mga manwit mo lang na.
3: Pagpas din sa mga Metro Pacific.
0: Oo. Oh. Uh-huh. Magrabe.
3: Kung hindi mo pag-call ay la-tensyon, kung isa, doon di man sila kabalong.
0: Correct.
3: Mga tao, kinanlaan na muna. So,
0: pero Sir Nene, ang pamangkot na ton subong ha, palanggaon mo na, tuntuhon ka pa, ano mahambal mo diri man?
3: Ay, teka, nagyan, tama na. wala isang tao na wala kagi palangga nga, wala yung tonto.
0: Ibang ganit, ginahut-hutan pa, no?
3: Ah, wala ko na kagi, kinasulok-sulok ko na
0: yun. Bongga bilya.
3: Pero noon, sa magbamong lesson sa love is, kung mag-love ka, interested it nga matuntuhan ka.
0: Hmm, tsakto.
3: Da lagi na, the failure of love. Muna, may yara ka fall out of love. Mm. Yara, may iba nga mas mabayaan na kaya mas greater itong love sa tiyak.
0: Mm.
3: So, kung mag-love ka, may risk ko, gina.
0: Correct.
3: Kaya taon mo na, tuntuhon ka pa.
0: Correct.
3: Pa, taon na.
0: Pakanoon mo pa, ipil-ipil.
3: Taon na.
0: Oo. Diba? Ibanda, matilaw-tilaw malangsang monarkiya. Kung aslom ang baho, dubaho ko abayan.
3: Amo na ti part ta sang life ta.
0: All right.
3: Nga mag-love ka is a risk.
0: Oo.
3: Kasi mo na ganin na hindi mo gipaghatag ka na.
0: Oo, hindi mo maghatag imo nga dinamo. Pero labay pa naton bala counselor nene, no kadamo na subong kabataan nga 13 years old pa lang gabusong-busong na no.
3: Yes, actually as a matter of fact na file ko sa ngako ng ordinansya nga sex ordinance nga dapat tuluan ta sex education ng aton kabataan as early as 13 years old. Balaan mo sa study sa storya ko mga CSWDO ta mga ano may nagabusong nga tag 15 years.
0: Grabe. Tapos may ara man ni bang gusto nga hindi nila pagtindugan nilang responsibility kaluluoy si nanay kag si tatay sa pagpainom sang gatas.
3: Si Pata dapat may sex education program kita sa syudad, maskin sa barangay level lang bala.
0: Correct.
3: Nga kada Sabado-Domingo, may makagto sa barangay nga muni, o mas tudlo ta, muni dapat kamo, babahi kamo, halungan nyo, lawas nyo, hindi kamo magpa-daso-daso amuni. O ikaw si lalaki, dapat maging responsable ka man, mag-amuni amuna. Hindi ka... Dapat pala nila.
0: Correct o. Kaiba niya daw sa mga in-love, sa hatag daw ang tangkidigira nila.
3: Ay, hindi pwede. Ito doon sila.
0: Correct.
3: Ang muna nga, kabataan. kaanday no sa Amerika, mayara na sila education nga ang imo ni nga private parts ikaw lang gid makakapot, hindi mo lang makakapot sa iban. Daw awareness from sa lawas nila.
0: Correct. Alright. Wow, Counselor Nene, thank you gid sa imo nga tiempo.
3: Thank you, ma'am. Thank you very much.
0: Salamat
3: gid.
0: Salamat, Sir Nene. Thank you. Upod na to ng pinaka-baskog nga counselor. This is that sing ililote. Alungan nyo ganang inyong perpilya. Ang gabi man kay Nene, ang fang nagatutok subong sa aton. Hello. And also galisa kay Jinjin. Kay Arman, nga nagatutok man subong sa aton. Baka sadya sa inyong programa. Matchokolit. Oh, si Sir Nene, to kagina. Really appreciate idol ko ni. Kakadlaw ka lang yan. Kakadlaw ko ni si Iya. Pero me, happy anniversary kay Van News FM. Maninoy ka sa bata ko, sir. Maninoy ka bata ko si Sir Nene. Neighbor na kami. Bali, Sir LJ Villases. Ang Balnila sa una, suplado si Sir Nene. Buot man! Kaya kagapon yung nagtindog yun ako. Hambal ko ka, Sir Jun Kapulot mo ako. Mga tindog, kuya. Balaki mapapicture, kuya. Ayaw man. Salamat kin, Sir Nene. I really appreciate you. Baskog, ah. And machokolit ka, damo subong sang kabataan nga ang ginalagas nila, tuslok-tuslok, hindi paghigugma. Amogiman ako, gisa. Doon nagnubo, doon feeling ko, doon nagnami ang akon pamatsag subong kay nakakadlaw-kadlaw ako. Kabalo-bala ka mo nga akong nga BP 150 over 110. Eh? Grabe ka. Hello, galing kay Eric Camalio. Ang galing katutok sumong sa ato. Ang good evening, mga chocolate watching from Miagaw. Oh, mayong gabi sa inyo tanan-tananda kay Ronnie. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan kay EJ. Ang nagmamati sumong sa ating program. Kay Ma'am Rich Piyad. Kay Subline Rojas Altavaz. Good evening sa imo, Sab. Ano ang ginaubra-ubra mo daw sa mong sab? Well, sa mga K5 na ito, ang nagadunglay na ang inyong transmitter. Mag-inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Ha? Kay isa na nakakapot, nagabutsog, dayon na! Kami na, may ginaiyaya. Congratulate ko man gali si Ma'am Kim kay siya gali kagapo. Nagaparik-parik sa events mo, Gorani. Naluoy man kami sa bata, bala. No, hindi na siya yabala kahulag, pero grabe, I really appreciate dual tasking, gid sa dual sim. Pwede sa glove, at pwede sa ismaar. Kaya syempre, Android siya, no? Grabe, gid. Congratulations, Ma'am Kim. I'm the chief of reporter. Congratulations, mabuot, maalam, kagkabalo manilhig. O, di ba? Bunga. Yes, Sir Raymond, congratulations sa tanahin nga nakabaton sang awards. Adamong nga salamat no, sa inyo tanan-tanan dira. Kaya sa mga taxi drivers naton nga nagatutok sumonga sa may Plaza Libertad. Nagabantay kami di samtang nga nagmamati sa programa mo, Macho Colet. Oy, thank you so much, kid. Palanggaon mo na, tontuhon ka pa. No, oo. Cross Black ay busking. Yung palangga, yung naging tonto. Basta. Kailan naman? Nagabi, Macho Colet. Ako kagiman ko gintonto, Macho Colet. Pero sang wala pa kami, sang wala pa may nangyari sa amin, ginpalayuan niya ko. Pero sang natilawan niya na ang akon nga vaporin, dito na siya nagsalasala. May muna gali kong kisa. Oo. May muna gali kong kisa, ha? Grabe. Late na ka mo sa plug ceremony. Oo. Opong ko ka mo daw, opong ko ka mo. May mga upoy ko din pakilaklang. O pong kukamu din nga daw. May mga upoy ko din subong halin sa avatar ni sila. Mga taga-avatar. Macho kulit, dugay na ko bala. Dugay na kami sang boyfriend ko. Wala ko kabalo nga ginatunto niya ko. Ano dapat ang himuon? Balaan mo ko sa mag-relationship ka mo kung gis ah. May mga gakatabo ginaya mga ka-K5 nga ginatunto ka gising isa mo ka-partner. Adi ka niyo, bago lang yung machokolit, gintunto ako sang babayi. Kay gusto niya ko tilawan. Ti wala ko sa gintilawan. Kay ti ginrespeto ko sa ginbayaan niya ko. Pero sang nag-init ang ulo ko, ginpatilaw ko ginsa sang akon niya pipino, nagmurarat ang mata niya kag aga pa sa gabugtaw. Bunga, tsura, di ba? Oh, Hello, galing kay Sir Nene, di laliana, nakatutok man sa ato. Nagabalik macho kulit, kay upod ko ding ako ng mga karansyo halin sa Avatar. Nagbabalik macho kulit, only here to your favorite radio station. Number 1, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: The official overall number 1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: ya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news.
3: Good news.
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre.
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masalikan.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jen. Ni Alin Saharo, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
15: Partagulan sa K5.
18: 80.7 K5 News FM. Upoy ko din sumang si Bugrong kag si Poypoy. Mayang gabi sa inyo, Poypoy.
19: Mayang gabi.
18: Wow, si Bugrong din, si Bugrong niya.
19: Hi, sir.
18: Si Poypoy, hambaldi Poypoy.
20: Hi, sir.
18: Na, magbunggang ng mga itsura. Mga tigulang na ni. Oh, tamyaw ka mo da, anay. Ah. Poypoy kag Bugrong, tamyaw ka mo, anay.
20: Natamyaw da mga parinti ko sa araw, ah.
18: Oh, taga-araw. Ikaw naman niya, Bugrong.
19: Yaw sa mga pamilya ko da sa San Juan, ah.
18: San Juan, oh.
19: Kag sa Kalumpang.
18: Amo na yan. May mga uyab na ka mo?
20: Mayara, eh.
18: Oh, mayara.
19: Mayara.
18: May asawa na si Poypoy.
20: Mayara na.
18: Ate.
20: Bulag.
18: Pila imo bata, Poy?
20: Tatlo. Lain.
18: Lain, nanay.
20: Oo.
18: Bow! Swabe. Kamusta hawon to naman, busy? Ano naman, si Bugrong? Bugrong, iwo, may asawa ka na, Bugrong?
19: Oo, eh.
18: Pila kabilag bata mo, Bugrong?
19: Apat.
18: Apat. Mayo, mayo, ah. Ikap, nanay, makamos ang asawa mo?
19: Wala na.
18: Puro bulag na gini mga kakipay. Wapod natin subong. Ari bulagon ta mata nila. Tawag ka mo ni Samon. Kay mabardagulan kita.
21: Tanong ko sa'yo. Real talk tayo. Tanong ko sa'yo. Real talk tayo. Real talk tayo.
18: Ang question naton sa mga gabi, palanggaon mo na, tontohon ka pa. Ikaw yan naman, bal mo na, Bipoypoy, sa hambalaan na yung subong.
20: Ay, ginatag mo na tanan, ginpakaon mo man tanan.
18: Ginpakaon mo man tanan, dali lang, dali lang. Ano ang ginpakaon mo sa iya? Turon?
20: Hindi. Talongba.
18: Oh, grabe, ginpakaon mo na, no? Tuntuhon mo pa.
20: Tapos ang sabor ko, no? Marguso.
18: Marguso, mapait. Mayo na gani madubo, imo nga blood sugar. Kalain mo na, magsaka, imo blood sugar. Tapos ano pag poy-poy, ano pag inhambal niya poy-poy sang gintunto niya ka?
20: Bay sa hindi na sa ako, no? Kayo doon, expired na tsura ako.
18: Nag-expired na! Daw, bulok ba? O, ano naman si Bugrong. Bugrong, luwas sa pagpanakaw, ano pag inubra mo?
19: Obra ko siya.
18: Oo.
19: Construction.
18: A construction worker kaya ya.
19: Oo.
18: Pero grabe yan. Hello, galing kay Madam Rak-Rak Hermano. Nakatutok sumong sa ato. Good evening. Salamat po. Kaga kay Jeneline. Yung nagamatiman sumong sa ato. Jeneline, good evening sa imo. Ito na nga staff galing ang JD. Nakatutok man sumong sa ato. Abig tawag ka mo di mga kaka-K5 sa number nga 0919-0986314. Mailis kita number, boss globe, kinadula akong cellphone. At tawag ka mo di ha 0919-0986314 mga kaka-K5. Kung gusto nyo mag-estorya kay Macho Kuli. Apoy, poy. Kesa ang gimbayaan mong asawa mo, anong balisi mo?
20: Hindi, nakusin mo. Sagod ako, bataan
18: nga,
20: mo.
18: Nga, nag-away ka mo. Anong rason nga nag-inaway ka mo, ha?
20: Nagsilos.
18: Ay, sus!
20: Kupi na kong tsura, silusan pa.
18: Grabe ba? Ma'am, ara kami tomorrow, ma'am, sa Tapas Capiz. Ma'am, sayang, no? Hulat-hulat mo ko, ma'am, rak-rak. Simo nga, PM mo ko. Lipatan mo, kuya. Grabe, grabe. Oh, tawagan din ka po mga kaka-K5 naton sa number nga ginatag ni Macho College mo ang gabi 0919-0986314. Tawagan din ka mo ha, kay mag-ulu-enjoy kita. Sa mga tatay, din ha? Sa mga tatay, lang nga wala nagatindog ang inyong balatong inom ka mong Extend Food Supplement for Men, mga kakifay. Para nga hindi ka mo makaproblema. Mag-enjoy ka mo. Ginatamyaw taman si Lonnie. Yan nagatutok man subong sa aton si Lonnie kag si Vidal. Yan nagpamati subong sa aton si Lonnie kag si Vidal. There is a my... Akaryon Compound. Oh, mayang gabi sa inyo. Bago nung Karyon Compound. Ah, machokolit grabe gid ang pagpalangga ko sa akon asawa sang una. Gintuntun niya ako. All right. Gintuntun niya ako. Well, may caller kita subong nga gabi ah. I-check nato ang caller naton subong nga gabi. Mayong gabi. Sino ni ngala niya man? Mayong gabi. Hello? Hello? Ah. Wala man nga sa bat. Dali lang gid, madam ha. Halinon ta kanay sa piyak bingang linya nga ang nagadula-dula ni man. Dali lang gid be. Hello be, check ta be. Hello, mayong gabi. Hello, hello be ma'am. Hello ma'am, hello be ma'am.
0: Hello, good evening sir.
18: Ay wala gid jaga sulod no. May problema naman gurong linya naton. Dali lang gid madam ha. Ara ari oh. Hello, mayong gabi. Asa piyak ro. Dali lang ma'am, relax ani ma'am ha. Oh, relax. Relax na ta anay, ma'am. Oh. Ma'am, relax na anay, ma'am. Bakla na kalulipap na ilang. Relax na, relax. Ang aton nga palamang ko tanon is palanggaon mo na, tuntuhon ka pa, be. Hello, madam. Mayong gabi. Hello? Hello, wala ka dyan gagawa ni man. Naano ni man? Dali lang gid, madam, ha? Nga wala ni nagagwa ang aton nga ano man. Oh, are. Hello, mayong gabi. Hello.
0: Bation.
18: Ara na, bation na. Batian mo na ko, madam.
0: Batian ta na sara na.
18: Wow, perfect. Madam, kamusta ikaw? Kamusta ang imo nga ginabatsyag subong? Gwapa ka man subong?
0: No, ay akong pamatsyag, sir.
18: Laway imo pamatsyag. Aha. Ano ang natabo sa imo nga naglaway mo pamatsyag?
0: Nagrinakat ko ba sa guwa? Nagkantok sa guwa? Nagula ko pa basura?
18: Ikaw to san una nawag
0: sa... akong lugan?
18: Ikaw to san una nawag sa akon nga may banak, may kano ka nga ga istoryana, ikaw mo sang kano?
0: Oo, sir, ako to, sir.
18: Ba, ikaw to gali? Subong may aroman kami di, may upod kami di nga kano. O, so di hasa na ipoy-poy. O, hello?
1: Hello?
18: O, hello ka no?
0: Hello, good evening.
1: Hello, langga. Hello.
18: Langga, yaka ko no dayon?
1: Nasaan, nai lang?
0: Ito, langga ako.
18: O, tani eh. Pero ang pamangkot na ton, madam, subong palanggaon mo na, tontuhon ka pa. O, ano ma'am, ban mo binak?
0: Ay, ala, hindi na yan namin. Hindi na yan, sir, na. Yes, sir?
18: Kag hindi man
0: namin. Langgaon mo na, tungkol tinampo. Naman ko pa na siya.
18: Oo. Dali lagi ka lang sa signal mo. Ipo sa naiblak. Alaway mo signal, doon ka panamkun.
0: Alaway signal, hindi ko bati. Hindi ko bati. Hindi ko bati.
18: Okay na, okay na. Okay na? Okay na, amon signal. Ano
0: ba?
18: Nakabaya dyan ng K5 sang Wi-Fi. Basi imong signal, ano, FB10?
0: Hindi ko bati.
18: Ay, hindi ko bati. Okay na, batihan mo na ako.
0: Okay,
18: alright. Hello, anong alam mo, Liwat? Anong alan mo? Lasi? Anong alan mo, madam? Sinong alan mo? Si Kring Kring na lang, guro. Imong alan, ah! Pwede ka sabat. Kring Kring!
0: Yes, sir. Good evening.
18: Bahu, biring. Oh. Si Kring Kring. Kring Kring.
0: Hindi ko yung chinding. Karaway.
18: Kring Kwang. Hindi ko yung chinding. Dali lagi. Chindihan mo na ako, madam.
0: O, sige, Bisar, ligalin. Sige,
18: mayong gabi sa tanan nga pumuluyo. Ang sinihan mo na ko?
0: Okay, okay.
18: Mga tagita bugas, kamo na lang kuha sa amon balay. Okay, man. Ayos, man.
0: Salamat.
18: Oo. Bawa salamat. Madam! Oh, di ka mo sa itong kano nga nagapangaluyag si imo, sige, masajapon sen sa imo sang iya nga turutot?
0: Wala na, sir. Kagin, black ko na to sa sir. Nainto, iya lang ko, sir.
18: Wow! Ano ang bali sa una-una sa imo, ha?
0: Sige nga, taga nakakwarta.
18: Tapos?
0: Yung plangga takang, no? Yung plangga takang, te. Ano kung plangga mo ko, may ano ka sa ako, may kinanglan. Uh-huh. Yung uwi, dyan nga na.
18: Te, tapos?
0: Sige tapos niya sa ako niya, te, luyag mo malantaw ka sa ako. Wow! Wow! So, tingin ko to, God.
18: Aba, ipakita sa kano ang iya nga taklob.
0: Taklob, oo, ba pakita yung ganyan, sir, tuntuod gina niya.
18: Ano yung, ano ang nakita mo, ma, may helmet pa o kung na wala na?
0: Wala helmet.
18: Ah, wala. Di pwede sa takpon sa LTO, oh, gali? Mayo-mayo, tapos magpakita yung sa imo, anong bal niya?
0: Sige luyag mo malantaw, sige ko nga, ahaw palantaw, magiging nga basta, kay naluyag ko si imo mo ba? Ano lo yag sa ako nyo
18: video nyo call
0: pa dan sa kwarta
18: naga video call ka mo galing nga duwa
0: oh naga video call kami nga duwa
18: hindi ka ginya magsalig sa mga video call na
0: wala ka wala yaman kuya makita nga nagauba siya ya nakita ang kuya nga nagauba wala pa panit
18: ay wala pa panit hindi ka na magsalig sa mga video call kay Iban tsura yun daw si Bit. Oo. Pero gwapo man ang kano nga nagapakita sang iyang landong.
0: Gwapo man sa sir, gwapo man sa maka nami man sa pero hindi ko naluyagan niya ang iyang kinaadman.
18: Pero tiabi ko sa una may negro ka man nga naluyagan, hindi mas nami ang negro.
0: Do pareyo man sa sir nga laway.
18: Laway. Ano mga itsura nila haw?
0: May na ang apa mga puti, wapo man, pero ang negro doon, hindi mo gin matulon.
18: Ano hindi mo gin matulon? Balaan mo sila na nag-supply sang cold dito sa Semirara. Sila na nag-hatag uling bala ko magsug. Bakit pero ti, wala na ka mo nagdayunan, nagdayunay isang...
0: Why na, sir? Why na to? Pang black ko na to sa aking katalaka. Man, may sagad lang tao sa hila at tubangan, sir.
18: Ay, aba! Pero ti, basi gusto mo ipatigayon, daka di kay Sir Andre?
0: Wow, Todd. Sir?
18: 5'9 ang height niya. 5'9 ang height. Tapos, do si Cheese Escudero iya tsura?
0: Meron, baka po.
18: Oh, grabe, no?
0: Grabe ba?
18: Oh, tisoy-tisoy ni si Sir Andre. Model ni siya sang, ano, sang binload na baligya, super. Te, gano ka na, digadigin ka gani, man, molo?
0: Taga bilya ko ya sir. Ah?
18: Damo man dis musa sa bilya.
0: Damo man sir, damo gid siya. Chismisa, wala tayo. Aw, kada oras ak makita ams na nagara, nga pila sa may kalsada damla.
18: Oh. Okay, pamangkot mo si Poy Poy sa imo. Okay, pamangkot si Poy Poy sa imo.
20: Planay dad mo, ma'am.
18: Planay dad mo kano?
0: Amay nga. Ano to, Paul?
20: Ilan na edad mo?
0: Ano?
20: Edad.
0: Ay, sus. Nga mga luyag ka pa sa ako na.
18: Mga luyag ka pa ano, Paul?
20: Pwede, aw.
18: Oh?
0: Well, purti!
18: May ari man ko di, oh. Kontra ni Captain Phillips ang una. Oh, sorry, hasa, anay, oh. Pamakotas, ha?
19: Tagadiin ka, ma'am.
18: Ba, Diyos ko.
0: Tagabilyang.
18: Oh, tagabilyas ako, no, ah.
19: Mayo, eh.
18: Ito, tabiyawasa, na, ibisang pang Dubai nga, ano, be, nga hambalanon. Oh, Dubai, pang Dubai nga halambalanon, ah. Mayong gabi, si mo, ma'am, kay guwapa ka, oy ka, be.
19: Oh. Wing of Isip.
20: Sa pang Dubai nyo nga bala.
19: Sa Balkeria.
18: Sa Balkeria ka no? Dito ka kano pang ano? Madam?
0: Sir?
18: Oo. Ano gay, nom ka man DTX Coffee Mix?
0: Abaw lang inami. Kaya ba lang yung imnon DTX?
18: Nakatilaw ka na. Ay,
0: oo, oh, di kag ang diyo. So, nabala, sir. Nami. Gijaya pa matya, kuya, sir.
18: Una sa ang produkto ni Doc Ramil Uwe. Grabe, yan. Diba si may gusto ka tamyawon sa mga gabi? Kling, kling.
0: Ganyan, tatanan nga nagpamati sa kay Machocolate.
18: Papantamyawabla mga friends. Mga friends mo dahil sa may Westimawa, tamyawabla.

0: kakain mo nga, ano nga, high blood. Bye-bye! Bye-bye, Kifan. Natun ka sa jazang atun nga callers mga gabi. 10:57 on the clock. Mga magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy, ka magabulos man si Madam Usang. Ang mga guest ko din sa bang, si Poy-Poy, si Bogrong, Tamyaw, ka man ay Poy-Poy, dali.
1: Okay. Pinatamyaw na mga pamilya ko, kabataan ko.
2: Pinatamyaw ko, classmate ko si Dadoy.
0: No?
2: Kulang-kulang ka pa.
0: Kulang-kulang pa. Dapat inom sa gatas. O inom sa kape. DTX coffee mix. Inom siya. Well, mga K-5, boss naman at the same time, the same station. It's happy 50th year anniversary special ng K-5 News of FM Philippines. Well, I need to say goodbye. Magabulos na si Madam Usang alas 11, tumtum alas 12. Ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang Uy. Bugtaw buwas, pamating sa mga public affairs ng K-5 News of FM Philippines. Ang hindi pagalipati ha, i-dial o itutok inyong radio sa 88.7. Taga-alalasan dira, mayang gabi sa mga tanod naton sa alalasan mo. Thank you so much one time nga nagliko ko daw, hindi kay Ghost Lakyan ko ba ginalalayan gina ko sa isa katanod da. Thank you so much, sir. Nalipat gina ko sa imo nga name ha, pero I really appreciate you. Thank you. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan ay ogbalik pa man kini siya. Oo. Well, so next, basi mag-guest na din si Jam Magno kag si Fukirata. Ay, workout na ton sa this August next month. Yes, Madam Rakrak, i-message mo ko please para mag-guest na ton sa din sa Radzo. Para mag-enjoy. Wala naging chance, nga pwede ito sa mga istorya sa mga gabi. Isang madali-dali lang, isang 3 minutes lang. Wala ito na tonta, na si Jam Magno, ako maka-reply ni siya. Istorya, honta siya. Ang gabi man kay Matt, oh, gabamati man subong, nakatutok si Matt sa atin. Hindi makaintindi si Matt inang Ilonggo. Hello, manggali sa kaibigan natin sa Davao. Si Matt Caetano, good evening sa iyo. How are you? Sana mag-guest kita next Sunday dito. Para mag-usap-usap tayo, ha? Hello to Matt Caetano. At sa mga friends man natin, kay Yumi. Kay Harley nga nagabamati man sumong sa aton. Thank you so much kay Harley nga nagatutok sumong sa aton dira sa may bugasong antike nga nagapamati man sumong sa aton. Kay Ma'am Jing Jing! Mayang gabi si mo Ma'am Jing kag sa mga friends man naton. And also sa tanan nga Stefa. Sir, may chocolate pwede ka pa tamyaw. Tamyaw ko daw ang friend ko binga si Albert Tan nga nagatutok sumong sa aton. Thank you again. Damo nga salamat ah. Thank you sa inyo. Ah, grabe. Wala sir, ari lang sa house. Gahulag mag opening class. Nagahulat mag opening classes. Oy. Maka time ka sab. Lagaw ka di ah. Long time no see again. Wala takit anay. A long time no see again di ah. Well, sa mga K-5 pala sa 11 pundo na, nagbabay na si Matt Chocolate. O, babay na kita. O, bago si Poy Poy kag si...
2: Bye-bye all. Bye-bye guys. Love you all.
0: So GT, naman, ha? Matt Chocolate. 88.7 K-5 News FM.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga gin-updance ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP. Ang

0: makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
1: Ang D3 bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
1: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
1: kanang sa atay,
4: atay, no?
1: Kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Bedtime secret.
11: Bedtime secret.
12: You
10: are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
11: Wow!
10: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Mga ka K5, good evening everyone. Aray naman kita sa ating program. Pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Mga ka K5 naton, how are you? Tuesday edition sa ating program. Happy birthday kay Inday Mona. Wow! And sa mga friends naton nga nagatutok man, good evening everyone. Well, tonight mga ka K5, isa naman ka check ka. Isa naman ka istorya pambabahi ang atong istorya. Hindi lang pambabahi, ah, lalaki man, babae lalaki, ang aton i-istorya sa buong gabi. Well, sa mga K5 naton, because Tuesday edition sa ating program. Hello, hello, anay sa mga friends naton, mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga friends man naton, nga nagapamati subong sa ating program. How are you? Bo, na-mista ka mo ba? Bito kagapon na tanakita na ay na-mista tayo. Ang isa kag-isa. Ini magkalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, amuli pa-inom ko sa akong gabana. So, una kami bana pa ko. Sang nagbulagay na kami kaya hindi naka-uyo ng bana ko magkaon sa pinakas, nangita na naman siya sang sisig. Ay, bongga, pang bana, bahala na sa buhay mo. Well, tonight mga KK5, isa naman ka pakalam ang atong istoryahan sa atong bedtime secret. Taguala ang ngalan ko, Madam Usang, nga si Bengs. Wow, hello, gani kay Beng. Si Beng, Madam Usang. Taguon mo lang yung ngalan ko. Okay, ah, taguon ko. Ang ako batasan, hindi ako katulogo, hindi ako pagkutihon. Ay, bangga. Actually, wala pa ko ba na nagbaka lang ko sa dumalaban, bala. Nga pwede mapakalam-kalaw. So, nadula. And then, nakatilaw, nagin ako isang tuod-tuod nga laba, bala Madam Usang. Daw ginpangita ko na dayon. Tagagabi, hindi ko katulog kung hindi ko pagkutikutihon ang akon nga tinagong dagat. Ay, halbong gani. Matamusang karabi, ginan akon nga paminsaron, to kahigo. Pero gin-share ko ni sa imo kay kabaloko nga buligan mo ko. Nagmigo ako, Madam Usang. First day ko pala siya ginsabat, nagtilaw na ako dayon sang iya nga Chinese New Year. Wow! First time ko nakatilaw sang dako-dako, Madam Usang. Naku, makukas kinabuldoga, pak, galagpok, Madam Usang. Grabe, ged. And then, nagdugay kami sa boyfriend ko. Nakalabot kami sa 10 months. Kaya pagdapos, Madam Usang, doon ginapagita-pagita mo na. Sige, bayan ako sa napang nga nobyo. Doon hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Nga mangita, gita ko sang matustlok sang akon garangal. Nagabot at siyempo, Madam Usang, nga hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Biskan sino na lang ang maupod ko sa ilimnan. Ako giya mismo ka pahagad para la madula ang akon katol. Grabe, giya Madam Usang, do hindi ko mapati o hindi ko magpati sa akong ginabuhat. You can imagine, Madam Usang, sa sulod sang dua kabulan nga wala na po boyfriend. Ang natabo sa akon, Madam Usang, daw hindi ako ginhawa. Gusto ka ganyan, Madam Usang? nga may matuslok gid. Ano balay advice mo sa akon, Madam Usang? Pabayaan ko lang akong kaugalingon? Or batuan ko ang muling nga sitwasyon? To hindi uga na kenchindi sa akong nga ginabatsyag. Kaya kung hindi ako matandugan, kag hindi ako matuslokan, kag hindi ako mabulkitan, nagalain ang akon pamatsyag. Ako si Bings, ang nagasulat sa imo. Bongga, agidya Bings, ah. Balikan na kakaroon kay sorihan tanang imo nga. Marguso kung paano naton palutuon, kag paano ang saging hindi mo pagkadon, kagkadton ang lahatan. Bombo tanagin si imo, Bings. We'll be right back. More music, more fun. Your favorite radio stations, K5 News FM.

0: secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
5: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3
7: sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahal linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika,
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaka butika.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jay, ang una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
7: mabakal nga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga
2: masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: sa Rican
23: Epektibo.
22: DTX 500
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
29: yung may PCO.
28: Ang PCO
29: yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: K5 News FM.
34: K5
33: News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magaka K5, upugin naman si Madam Usan sa programang Bedtime Secrets. Grabe kay Bengs ba? Well, itam niya hon kuwan ay mga friends naton ha? Sa mga friends naton, diri sa may uton. Nagabamati subong sa ato si Cherry. Hello, good evening sa imo guapa. Especially pag sa mga friends naton sa uton, sa Jennifer Gayon, nagatutok man sa ato ng riders naton, di ba? Especially pag yung JC. Hello, good evening sa mga taga-fishing port. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello, magli kay Maika, kay Rodel. How are you? Kasi mga friends naton, dari sa may uton. And dari pagid sa may Bilabaguharo, nakatutok man sa aton. Wow, grabe good mga friends natin sa IB. Hello, kay B. And some of our friends that don't well, tutok ka mo bala sa 88.7 every day from morning to evening. At yung pagkatapos ni Macho Politi, Madam Usang naman, ako ang pinakaulihin nga DJ, ang mabatian nyo sa kahanginan. Wow! Natamiyaw ko manapag nga Tekno Sunday nga wafu-wafu, bongga na, guwapo pa. Bangs, no? Itagad na advice. Actually, ginadala mo imo self bisa katuntuhan. Kaya hindi naman kita na nga po makatilaw kasi natawag nato nga repolyo do ginapangita mo. Pero, hindi pagbutang sa ulo mo permi nga ahay akadugay na kung nga wala nakaamusini, amusina. Nato ha kay tahu ka mahidlaw ka pero hindi pwede nga tanan-tanang lalaki nga upon mo sa ilimnan i-billiard mo. Hindi pwede. Basi ka na magkasakit kita may mga HEPA or mga HIV or may tulalay te malatnan ka pa. Di ba? Hindi namin. So, dapat ikaw, ibutamo kisa self mga, ay, what if, may karoon ba si magbusong ko ang hampangan ko nila, ikaw ang kanuluoy? Hindi pa pangita ang ginapangita sa lawas mo. Kalain gina eh, promised. Pilakadlaw, makapol imo tingkoy. Pilakadlaw, malingin imo ulo. Because, dati ikaw, dapat sa imo ha, ikaw dapat na magdisiplina sa imong kaugiringon. Hindi ang iba niya taho. Kung ginahagad kanila magbumbumpaw, hindi ka magpalapit. E total amo na ginapangita mo, hindi niya makabulong sa imong ginapangita. Amo na siya rason niya makahatag sa problema sa imo sa pilakadlaw. Amo na rason niya makahatag sa imo sa hindi manami ng sitwasyon. So kung ako sa imo, ang ubrahon mo, halungan mo self mo. Okay? Madam Usang, nagyan ko mo na sa una, kahit di nakatilaw ako. 15 years old lang nakatilaw na ko. Ginapangita-pangita ko. Ay, ala. Hindi mo na pagpangitaon. Amo na dali sa mga parents na to. Kung brother lang, hindi ko palagawin ang kabataan. Dapat maging honest ka mo sa nanay niyo. Because nga kung tulog ka no bala, wala gami madula bala sa inyo kung maging honest ka mo. Antes ka masugig ka mo sa pinutig, maging honest lang bala ka mo. Okay? Kaya problema daong gisa, the more ka nagkatago-tago, the more ka baka problema. Okay? So, ari pag ito, Madam Usang paliyog inform si Bing. Nga, sakit kinaguro. Pas maayo nga mapapunsulta siya. Or kadto siya sa psych. Kag-explain niya ang iyan na bad side para mabuligan siya. Nagyan ko man madamusang sang una na ginaamwa mo ako sina, ginapangita ko ang gusto sa akon niya bati. Ay, ang nakaproblema ako kay nagbusong ako. Duwa ka beses nga wala, tatay. Amo na subong ang hatred ko sa self ko. Pero gipadako o kabataan ko may headlock sa Ginoo. Grabe no. Halong di ka mo, babae ka mo ya bala. Kagbabahe kita no. Hello sa taxi driver ng friends ko, Matt Chocolate kag Madam Usang. Why di si Matt Chocolate subong? Nagpulit na siya, yes, sure. Si Madam Usang, hika program. Kalabanan daan Madam Usang sa mga lalaki, mahampangan lang babae, hindi man. Kung ang babae kapahampang sa lalaki, di hampangin siya eh, di ba? Hindi ba tatang lalaki, may ring makampang. Meron ibang babae, may ring makampang. Hindi na yan tsakto, imoyaday bings. Dapat ang obrahon mo, hindi mo pagpabayaan ang self mo. Correct. Kung sigi-sigi kita sang tuslok-tuslok, do you think panindugan ka sa lalaki nga makapabusong sa imo? Correct. Good lie. Well, mga gay-fi, magabalik Madam Usang on your favorite radio stations ang kampiyon ni Estoson K5 News FM. Good number one.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are walking into your favorite radio station, K-Fed News FM. Tuesday, this time sa ating program, ending na kita, magkaka-K-5. Wow! Hindi makalipat mag-idoms ang GTX Coffee Mix. Trinidad D3 Bio, magkaka-K-5 X10 Food Supplement for Men. Inom ka muna para mas suwabe, kid. Well, sa magkaka-K-5 na po, hindi makalipat magbakala. Bakal na sa Trinidad D Alternativa Medicina in Wellness Center ni Dr. Pramil Oy. Dito sa ilo branch na to, sa 420 Ilopez Street, Haro, Iloilo City, near Sir Robinson, Haro. Magkaka-K-5, thank you so much, kid, sa pagkapunyo sa amon. Karabi nag-enjoy man balaga mo, bambings! Karabi kay banks nga, nga problema sa bomba. Nasolusyonan mo na. Hindi pa padaladalangin mo nga balet siya, kon. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Madam, usang good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may

0: diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahid ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angka Kampiyon nga istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Ilabi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Malay si Jay, una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabagatas mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabagatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3.
5: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500.
5: Garantisado.
2: Epektibo.
5: Aramis
2: mo. DDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika. Dry eye, birmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
14: Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akon stress, nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE.

0: trachoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
1: Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Physio.
8: Yung may D3.
1: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Ilocos 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako gamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mababagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, manginom sang Eye Care Gold. Kaupo ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
12: Ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Gordes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanubo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalikan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa

0: Hindi na nagre-carots.
1: Hindi na nagre-carots mga katural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw ka, balaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano yung consider ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
5: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
5: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
0: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
5: Yes.
0: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
5: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
0: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no, pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
5: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
0: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
5: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no, kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado.

0: nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag ituro, no?
1: Sobra pang iba, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom kita adlaw-adlaw DTX500, mighty say kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX500, mag-MITC or PURC, adlaw-adlaw.
2: DTX500! Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
3: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times ati.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
3: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested. And proven, best get ang DTX500 para sa
4: DTX500, impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nag-suffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nga lunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
5: Mm-hmm. So Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amun siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
1: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. Mm-hmm. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Ano sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
0: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaedad, Sir Boy?
6: DC, ano?
2: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
6: Kampiyon ni
0: Magpits. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 kabeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500.
9: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
1: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
2: Ah, wala magtaas.
1: Wala magtaas. Oh.
2: So wala.
0: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
1: Confident. Confident.
5: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
2: Uh-huh.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar. Uh-huh.
5: Natural sugar.
0: Natural sugar.
1: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa, wow, may bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta,
0: sir boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Fat boy.
1: Aha.
2: Oh, hindi man tanan nga fats lain, ha?
1: Correct.
2: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
1: Mm-hmm.
2: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
1: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
0: Permi nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy!
0: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
1: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
0: The work hand in hand, Sir Boy.
1: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sina Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
1: covering.
0: Sang dapat may cover para di
5: hindi magkakurintan,
0: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton Abdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
8: Uy,
0: in short, hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
8: Dementia.
0: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, gasupport ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
8: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
8: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip on kagilanat, ikaw ginaamlig gani D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
4: D3 bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regular is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 bio.
11: Ang D3 bio.
4: You might Physio.
11: Ang Physio.
4: You might
11: D3.
4: Mga butika. D3 bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma na
11: gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot
13: ka. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
14: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
14: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon
2: yes,
14: sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
0: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
3: Garantisado!
0: Epektibo!
3: Ara mismo!
0: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
0: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga
19: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
6: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ininga oras sa dulong sisang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
6: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalagko ng mabalita nga naga kanabordi sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling kapungsod da Pilipinas. Kita na naga abi-abi ka naga panamayaw sa ato si Maka K5 dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Blabutan, sang ato singa pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kamal radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon. Kag of course, sa mga nagatutok sa ato singa Facebook Live. Live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Dili naman kita nag-live kay may mga concern lang sa ato sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa Western Visayas, sa bilog sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagig ka ba yung oras sa inyo tanan? Kag we hope yara lang ka mong samayo sa nga kahimtangan. Sa gyapon, kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa nga rigo ang kurman kay kakipay res pia umalay hasta kita sa Biyernes nga adlawa. Nagkatol naman ang dapa-dapa ni kakipay re amo na pang lugayawa naman. Ako ang inyo singalagad, ang inyo kakipay Enrico Topas Sorita Jr. Welcome sa atong siniga pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Adlaw kita subong Miyerkules, pitsa 8 sa bulan sang Hulyo. Ikaduhanin nga Miyerkules sa limatran ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, nakasulod na ang ginabantayan naton nga bagyo. Ining si Super Typhoon Inday. Na matapos nga mga alas 3 subong nga kagahon, nakasulod na sa aton Singapore. Mao grabe man tong nga inagihan no, ni Bagyo Bavi. Ang international name sini is Bagyo Bavi. Pero pagsulod sa par naton, pagkatawagod ini nga Bagyo Inday. Isa ini ka super typhoon. No, nga Bagyo mga ka K5. No, kag may mga lugar na subong nga gimpaidalom sa sining signal number 1 dito sa bayin sang Northeast Cagayan. Na maburbasko ginasabi si nga bagyo kag diri sa aton na malayo man kita pero tungod nga malapad no ana sa kupan no sa sinasabi si nga bagyo mahimo nga kita diri sa may bayin sang syudad ka probinsya sang Iloilo mapiktuan sing mapagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Gina-expecta naton nga mahimo subong adlaw buwas na kag mahimo tub-tub a Biyernes maka-experience kita sa malain sininga panahon. Although nga ginalantaw naton ang senaryo nga hindi man mag-landfall iring si Super Typhoon Inday pero pabaskugon sa mga K5 ang aton sininga a southwest monsoon o kon ang hangin habagat.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: That's why nga ang tagsasalik ka mga local government unit ilabi na gid dito sa may area sang Northern Luzon kag sa pulupuntagid sa may area sang Batanes na ginapreparahan ang ining mahimo epekto ni Super Typhoon Inday.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay mahimo magadala ini sang mabaskog sa ningangin kag madamo sing pagtupa sang ulan. Amang kaning ay ipa-enhance ang hangin na bagat. Iban sining nga mga klase gani suspendido na mo. No, tungod nga ginapabot nga mangin baulanon. Ang ato sing tiyempo tungod sa sining nga pagpabaskog no, ni Super Typhoon Inday sa hangin habagat mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri sa bayin sa nga syudad, sa nga Iloilo. Ara kita sa on alert status. No, yara kita sa blue alert status sa preparation sang posible epekto ni Super Typhoon Inday.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:41 sa atong silingapag pangalagad. Aran siya partner, nagatingwa kita makakontak sa atong silingapag-asa sa pinakuli sining mangin panyempo naton. Kumusta ining si Super Typhoon Inday sa diinig subong nga lugar sa sulod sa atong sining nga Philippine Area of Responsibility.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amaning aton sining pasalamatan kay di direkta nga mag-igo sa aton. Bocelin yun, hindi yung mag-cross ining si Super Typhoon Inday, kundi amang direction sini is paibabaw, no? Mga kaki-five.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:42 sa aton sining pagpangalagad. Sa piyak nga linya, makaupo naton, connection naton sa aton sining local pag-asa. Pag-asa, good morning!
2: Yes sir, good morning kay sa aton na mga asoking at nagpalamati. Sa aton nga latest analysis, kainang alas 3 ang kagahon, ang sentro ni Bagyong Inday, ang aton nga monitoring international name Bobby, nagsulod na niya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kagaya na sa 1,420 kilometers silangan sa Northern Luzon. Ang ining bagyo is a super typhoon kategory Japon. Kag lantaw na ito, nga pasaka na niya siya, pahulag westward sa kada sigon nga 35 km per hour. Wala pa niya siya sa nagkitang epekto sa ito, dari nga pungsod, sa southwest monsoon, nag-apekto sa Mindanao. Ina-expect na ito, possible, pasaka na siya Japon, nobo landfalling scenario dari sa may Pilipinas.
0: Oo.
2: Makadala niya, makabutong siya sa hangin habagat, kaya mong makadala sa mga pag-ulan sa ito, labi na gid. Sa iba nga parte sa rehiyon na ito, sa subong nga Merkulis, bisan Huwebes kag Bernes. Ang pinakagrabe ng mga pag-ulan ginalantaw na ito is yara sa Huwebes kag Bernes. So, kailangan gid ang ato ng mga pumuluyo og preparar gid, magagligmat para sa mga posibilidad sa mga pagbaha, pag landslide sa mga kabukiran, kag mga kusog pagid nga hangin sa kadagatan na ito.
0: Okay.
2: Hangin halin sa amihan ng silangan. Or should I say, sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay pagbugsarangan at mga pagbalot sa kudigatan. Temperatura 25-31 degrees centigrado. Adlaw, mabutlak alas 5:23 ang aga. Kung matunod ni alas 6:16 sa hapon.
0: And General Rubin?
2: Yes, sir.
0: Sir, ining si Super Typhoon Inday nagsulod na sa ato Singapore, no? Subong ang panyimpo na ito dito sa may bayan sa siyudad probinsya sa Iloilo, ado hindi pa mo sini ka maulanon sini engineer?
2: Sa subong hindi pa, pero matamat na siya mabailo nga ito nga tiyempo throughout the day hasta nga maglaway gina ang panyempo na ito ba ibuwas kay sa Bernes.
0: Oo, so bisan malayo pa yung si Super Typhoon Inday, kung lang tawon na ito sa ito sini nga monitoring, na daw malapad ang sakop sini kagamot hambal na ito, ipa-enhance o kung pabaskugon sini ang hangin habagat nga amoning rason nga buwas nga adlaw tubtob Biyernes mangin maulanon ang ato sini nga tiempo. Sa ano atong na-expectar nga magagwa sa par nato ning si Super Typhoon Inday Engineer Rubin?
2: Yes, possible magwa ni siya sa ato nga far line Biyernes sang gabi or kaagahon sang Sabado.
0: Oh, so that's the time mangin maayo naman ang ato sa panyempo.
2: Yeah, I sir, may possibility pa na sa mga paulan-ulan sa Sabado.
0: Okay. Pero do mas uro improve na Engineer Rubin, no?
2: Mas okay, niguro. May mga pag-ulan Japon, madambol ng mga pag-ulan, pero pinakadambol ng mga pag-ulan na binaginalan tao sa GED sa muni sa Huwebes at Biyernes.
0: Amo ning rason nga, iban sa amo siya nga inadlaw, Engineer, daw nagkanay, nag-cancelar na sang klase. So, gina-expectar ginato niya mga maulanon ang tiyempo na itong buwas kayo sa Biyernes. Sige. With this permission, Jeffers Rubin sa pag-asa. Salamat kay kagliwat. Mayong aga. God bless kita sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, thank you, sir. Sa liwat, mayong agaman, kaga patayo lang kaya punta pag-monitor, kaga update from time to time sa mga changes, development sa ining bagyo sa Inday, sa aton diring pag-asa ililo.
0: Sa liwat, mayong aga.
1: Yes, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Indian and French Rubin, nausang aton sa ninga pag-asa Iloilo. Subas nga adlaw, kagsa Biyernes nga adlaw, we expect nga maging maulanon ang aton sa ninga tiyempo, mga kakifive. Amin nga aton sa ninga ginapreparahan. Amin nga namin lang sa bagyo, kay ti makapreparar kita, na makahimo pa kita sa nagakaigo sa ninga mga tikang o kon na mga preparasyon samtang nagapalapit, ining nasambit sa ninga bagyo. So, take note ha, super typhoon ini. Babaskog ini nga klase sang bagyo kay makita naton sa mga footages no dito sa may area sang Guam. Bo grabe matong halit no ni bagyo Bavi nga mo ni subong pagsulod sa para natong gitawag nga si Bagyo Inday.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So pangamuyo kita mga K5 ah. Kagalong-along ang iban nga bulutuan ng balaton nagpang-suspend na sa klase abuas tubtob ba Biyernes kadlaw. Kay tigre expect target na kag mismo ang pag-asa na gambal mangin maulanon ang atos nga tiyempo abuas kag sa Biyernes kadlaw mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Antes ang tanan, pasalamat kita kay dala pa nato na atos nga ulam nga kabuhi. Nakabugtaw pa kita sininga aga. Kaya ba naton na hindi talang nga tao makabugtaw na no, subong aga. Amin ang labi kalabaw nga pasalamatan naton na no, sa saning isa naman kabugay, another blessings. Kaginatag sa aton kabuhi sa aton saning nga makaako. Hindi kita malipat na no, pagbugtaw naton sa aga, ang atos nga pagpasalamat na no, sa aton saning nga makaako.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong aga gid kay Mamning Ilomba, blessed the Wednesday morning. Pamilya Ilomba, dira sa may Deca Home, sa may Banwasang Santa Barbara, kay Ma'am Agusto 5, sa may Bayan sang Kuwait, kay Tsuman, kay Ma'am Chira Lepating Branya, na manog kagahon na dira sa may Kuwait, bugtaw pa nga ito sa mga OFW. Kay siyempre, dira sa Selfa Batsuya, na kay Sir JC James Sagad Villas, may dayan gingaga, kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, da sa may telecom compound barangay Quintinsa Lazaro nagpakapina DTX Coffee Mix si Sir Noelda. Now good morning kag of course kay Tita Rina Mapa na nga nagaluto subong sang palamahon na masarap saboroso nga siya bawan isda dira sa may di kamay kalanan sa may Dalan Rizal sa distrito sang Lapos. Good morning gidra kag sa mga kabataan kag pamilya ni Tita Rina Mapa namin man yung Tita Rina. Nag-available lang DTX Coffee Mix sa Di Kamay Kalanaan. Just ask lang si Tita Rina. Kaya naka-display dira ang DTX Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Direk kita sa mga dalagko o sa mga balita nga nagkakrabo sa may bayan sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. Kahapon, mga K5 nagpatigayon sa ikaduwa sa ninga hearing impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon ginpresentar na sa niya prosecution ang ila sini pinakauna na nga witness mga K5 na from National Bureau of Investigation na amuning ginsalang nila bilang witness ti ining si ang NBI agent na kinabudamot ni ang witness na sa prosecution na sobra isa ka gatos.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti amoning pag plastar na kahapon nga adlaw sa ila sa ning witness mga K5 na ang ining nasambit sa ni nga Article 4 in connection ni sa grave threats. Ang ipresentar nila amo ining si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark K. kalilong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pinakauna ining witness sa ang prosecution na batok sa kay Vice President Sara Duterte. Daringin plastal, gimpakita, no? Ining nasambi siya video ng mga pagpamahog, no? Nga ginimo ni Vice President Sara Duterte. Batok sa kay Presidente Bongbong Marcos. Batok sa First Lady kay Liza Araneta Marcos. Kag sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So dito, ah, grabe iti basta mga abogado kao. Ah, gapangita kagid sang pamaagi. Lumsay la batian aton objection. Amo ni usually mabatian ta. Amo gid na kanan ko basta abogado kagani, no? Duk sabad si mo no. Daw ba uti no? Ike simple dako man ang bayad. Amo gini sa isa sa ni ka trial bisan gani impeachment mo sa mga criminal trial sa korte. Amo gini matinaga naton nga mabatian. Objection. Pagkatapos na, overrule. Pagkatapos na, sustain. Amo ni matinaga nga mabatian naton mga kakifay. Tigma man kuton taon the part sa prosecution para sa ilang dua kunukadlaw na daw daog sila. Pero on the part sa niya depensa, asil niya it's too early kuno ah. Timprano pa na magambal nga daog na kamo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon ang natabo diri. Bilang recap ta lang. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ginpangunahan ang ining pagpangamuyo antes ang impeachment trial. Kag sa 24 ka mga senator judges nga nagaserbi na nga mga senatorial judges, 23 ang present mga kakifay. Kag ginsiling ni Senator Alan Cayetano nga wala sila sang objection na sa ruling sang impeachment court nga magapabilin nga dapat 2/3 sang 24 kama senador o kon 16 ang boto para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag ini ang ginconclude sa Gyapon na sa nagaserbe na nga Chief Judge si Senador Chis Escudero nga dapat makalabot sa 16 kaboto sang mga senator judges agod nga makonvict, agod nga makakas si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa subong, kula taon natin doon sa 13 mo, kay Luyag subong, na usang majority, nga dapat islan, na? Kaya dapat ang present lang dira, na ang kwaon ang 2/3. Pero ti base sa ito sa konstitusyon, mga K5 nga dapat, by a decisive kid, ka mga senator judges naton no ang maga-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Ti ko lang taon naton subong kon kwanta lang di ipaiwait ang mga ebidensya, ang mga witnesses, ang mga pandepensa. No, ko lang taon naton daba burubudlay taklason nga malabot ang 16 ka mga senador kon basiyan ta lang kaalyado. Pero ang bot ko may mga senador ang mag-change sang ila sing paminsaron, sang ila sing mind, no? Nga mag-ilis kung makita nila nga may mga ebidensya nga iplastar batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya at the end of the day, ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte nakasandig sa mga senador naton.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti ang ibang senado ay maglanta ko na nung kumugati mi din siya. Kung kay isang kalyado, no, ang palapit-lapit mga K5, ti malanta, no, kung basiyan talang majority kag minority, ang majority wala kalabot sa 16 kabilog.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang nagani ang balaton, no, sa sing pag-decide sa mga senator judges naton, anong basiyan nila ayhan, no, sa mga ebidensya o kon sa kaalyado. Kahapon dito sa bayin sang Senado, si Vice President Sara Duterte, pero ay siya magtambong, no? Nagpakikita lang sa iya sa nga defense team, mga G-size ni Kabilog, nga defense team o kon battery of lawyers nga magadepensa sa kay Vice President Sara Duterte sa apat sa nga mga kaso, sa apat sa nga mga articles of impeachment, mga kakipay. Pero ang balsang iban na hindi man mag-attend si Vice President Sara Duterte, pero kung kaysa may mga factor mo, may mga psychological effect na nga magpakita ka dito sa Senado. Nabaga ni Council Lorna Capunan, nga harap lang ko sa premises si Vice President Sara Duterte nga awala magtambong sa impeachment trial. Pero nag-decide si presiding officer Chief Escudero nga hindi man required nga ang isa ka respondent kinahanglan magtambong sa trial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon di opisa ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang ato sa nga kongresista sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo nga isa ni sa mga House Prosecutor. Na dito samtang ginabasa, gilayon nga nagtindog ang abogado sang depensa ining si Attorney Narvasa. Sina, this is not a manifestation. This is instead telling a story. This is not allowed in any court. Pero dito gin-disyunan na nga makapadayon sa paghambal si House Prosecutor Lawrence Defensor. Ang mag-inayambal timprano pa, damo na objection. Kanti nag-atindog din sa depensa si Attorney Narvasa nga nag-question on the part sa prosecution ang ipatindog lang si Counsel Ligutan. Grabe man eh, alamon. Nga mo ni ang nag-debate angot sa grave threats. Ang mala to malawig-lawig din 92 dias niya ang nasambit sa nga trial. Why ni sang labot ang Webes kag Biyernes. Ang ila trial is only Monday to Wednesday. Alas dos. Konsan on lang gusto matapos. Konsan o tob-tob matakan. Kagabi naman lang sa isimidya natapos. Subong adlaw, igakros examine na sang mga counsel na ni Vice President Sara Duterte ining witness na si NBI agent Mark Kalino. Istorya ti dugang sa ato siya pagpalagad pagkatapos aplika importante mapibalo kag report pagbalik sa aton sa ni nga mga K5 News Patrol reporters pagkatapos aplika importante nga mapibalo. Paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Sa umaga pa mula.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga toy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500,
8: ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500,
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ditribayo.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May pumso!
7: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalaga diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Nagdulo sa ato nga oras, alas 5:00. Katangapin ang tanan, dapat healthy nga kape at Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sa mga panyempo, dapat pabag-unonta ang ato sa nga immune system. Pabakuron ta, ha, tungod subong apanyempo, damo sa gyapon ang mga nagamasakit, ginatrangkaso, ginasipon, ginahilanat, ha, dapat inom kita the Power Trio, kombinasyon ni Sang Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa klinika di Atentibo Medicinal Duala Santa. Ining mga klinika products mabakalagin sa mga klinika outlet malapit sa inyo lugar diri sa may syudad sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa St. Roberts International College, sa may Banwa sa Miag-Aw, sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, sa may syudad sa Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Kalinog, sa may Coast Mart Kalinog, kag dira sa may Quinto Distrito. Ang klinika outlet naton yara sa RGM Building, barangay Apolista, sa may Banwa Sangsara. Nag-available gini mga klinika products sa mga nagapangunang mga butika, mga pharmacy sa inyong singa lugar. Kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Kay Ma'am Christine Gardose, good morning gid. Kay Ma'am Teresa Alcunada Arredonda. Good morning gid. Kay Sir Blair Matuliano, mga taxi ka mobile patrollers naton. Kay Sir Alvin Chris Casire sa may Banwas ang Tubungan. Kay Sir Jesse Hamoles Senior. No? Good morning gid. Kay Marilo kag kay Mulong sa may sitio sa pa Zone 1, Barangay Balantang, Haro, nga nagaluto na pansit. Pansit, long life. Kay Ma'am Bing Space J, good morning, gid. Kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto, Tita Indang, good morning. Kay Ma'am Nance, Pamilya Falales sa may Santa Cruz, Arevalo. Tita Indang, anong palamawon, tada? Good morning, gid. Alas 5:12, sa aton siniga pagpangalaga, doon ako na-check ang aton siniga K5 intern. Now, sa pinakulisin nga palibot sa inyo, syudad sa Iloilo, kag report makunin ka K5 Karen Badilla, iniangot sa pagpatay. Now, sa saning mga sang mag-asawa, nga may mga edad-edad na ni, ang lalaki niyo, 82 anyos, ang babae, 62 anyos, nasapuan niya patay dito sa may area sa barangay Salngano, sa may syudad sang Pasay. Now, may pilas tugas ang pagkatiro, kagsubuman pilas tugas ang paggalampos sang matigas nga butang.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Isa sa kinilantaw diri, now nga motibo amo ang pagpangawat. Kay tilaban-laban, nagbato ang ining mag-asawa. Kaya ano pangimuo ni Larbe kay Sus Mariusip po. Amo na bagay na ton na pilanan ni ka tuig ang nabilin sa ila sa ninga kabuhi di sibabaw sa kalibutan. May mga edad-edad na ang nag-imo siniwa gid sang konsensya. Do pa matsagan ko duwa sila ginikanan diri nga sa ibabaw sa kalibutan kag mga utod.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Kag lakip man ang ining ginaligar nga pangplanted sa drug bypass operation sang police station number 4. Pag-imbisigaran sang PRO 6, pero sa gapon magpabilin bilang station commander sa Molo Police Station si Police Captain Ryan Christa Inot. Nasuno kay PRO 6 Director General Randolph Tuanyo. I-check na nai ang pinakulisig na sitwasyon sa palibot sa syurad o pod sa kay K5 intern from College of Mass Communications sa West Visayas State University, K5 intern Raver John Ilano.
7: K5 News FM, Kampyon Report.
4: Good morning, Sir Rick, no?
9: Good morning.
4: Makita ko nga tauhay pagawa sa buong ang galanon diri Sir Rick kay aga pa man kay makita man naton nga ang mga traditional gift ni mag-umpisa naman sila sa buong biyahe.
9: Oh, so tauhay pang syudad da, tapos wai pa sang siling naton magrugal umon ang aton sin nga kahawaan sin ni K5 intern na Raver.
4: Yeah, sir. Kag ang mabatsagan man ato ng chimpo subong sir, no, medyo mapaang so, ang chimpo subong. Kag bangod man siya sa chimpo, may parabuton mga super typhoon Inday na ginahandaan naman sa ITPO Police Regional 6 para sa manugabot nga super typhoon sini nga sir.
9: Ang manambala, no, nila nga there's a calm kuno before the storm, no? Kung manutis nyo, bisan sang una, basta may plabuton, kita mabasko nga bagyo, pero mayroon na may dadlaw, makwa na malinong sina K5 River, no? Daw maturo tao, high blood, pero pag abotis na, grabing pagwaswas ni.
4: Do, amo-amo, ginasere, kay ang chimpo subong do, tamaan, gid katawahan, do, wala gawahan, amo na agin huruguaya.
9: Amo gani, ito ginexpektar nga buwas nga daw, tuptop biyernes, mangin maulanon ato sa niya nga chimpo. Ano ka panindahan, ikaw?
4: O, oh, Sir Rick, naka-K5, Sir Rick, nakapaninda naman sa subong, no? Ma'am, basi ang presyo sa mga isla sa Lilo Terminal Public Market, ang salmonite, gakaabot na sa 240 kada kilo, ang tamudyos, yara man sa 240 man, ang marot, 240 man, ang lubulubo, gakaabot, 180 kada kilo, ang pasayan, nagalabuot, 320 to 420 kada kilo, ang kasag, yara man 250 kada kilo, ang lagaw, 260, ang rosdimaras, 220, ang bulaw, 260 kada kilo, at ang bangungon, 60 kada kilo.
9: Okay, so ano yung mga presyo ta sa isda? Kwanta na'y healthy living kita subong K5 River, ha?
4: Yes.
9: Oh, maisda kita, widaho, ano'y isang baboy, kinagligan niyan, law, daw nagsudan ka mang kalitsyon.
4: Basta ito, kita sa lichon, kang ligad at law.
9: Oo, ti para iwas nga medyo ni magsaka nga ton, sini nga blood pressure, anong preparar?
4: Ha? Isda, talagang subunguro sa kagutan.
9: May kipiparar sa nga joke? Oh, do gabi ba? Do preparahan gid ang joke ba? Hindi ang bagyo? ano gid preparahan? Do damo pa ko gani tani nga ipamangkot sa imo. Kali kay base ba kulabo sa chimpo pero hatagan taligwang imo si nga joke ka K5 Raver.
4: Do hindi man ka K5 break do mugot ba lang ah.
9: Oh, sige be. Ano na?
4: Paano mo nabalaan nga ang kamote, fruit o corn vegetable?
9: Sa unang na may isa, no? Kamote, fruits and vegetables. Siguro tayo ang kamote, ang way ka pang unod, guro, base corn fruits. vegetables, kaling ka pang unod, fruits? Ano sa imo, how?
4: Hindi, kaunon mo ang kamote, pag mabatihan mo ang hunik, ang buli mo, fruit.
9: Ang magalit na?
4: Maka-i-five na rin.
9: Sige, subong palaan ko na. Sige, salamat ka K5 Raver. Thank you, Gid.
4: Thank you, Gid. K5 Raver. Inisi ka K5 Raver. Good, kudulong sa inyo sa kampiyon ng pita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Iligod. K5 News FM.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Salamat kay K5 Raver John Ilano. K5 intern naton from College of Mass Communications sa West Visayas State University. Ibalikan tang report ni Kaki 5 Karen Badilla. Damo kita naka standby ng mga report. Ano ka na? Sigligaton siya nga oras, no? Alas 5:19 na!
8: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
9: Bango na, bango na! Sa mga estudyante na nag-aubra, mga may kantuan subong, amat-amat na sa imo sa Miyerkules pa lang subong adlaw. May tatlo pa ka adlaw kita ka magtrabaho subong adlaw tob-tob Biyernes. Pero sa mga nabilin sa balay, doon mga katapusan ng trabaho, no? Sa mga ginikana ng balila nung way obra sulod siyang balay. Adaw ka damo-damo sang trabaho. I-check na report yung K5 Karen Badilla angot ni sa update sa sining pagpatay no, sa mag-asawa dito sa may barangay Salgan sa may syudad sang Pasi sang Domingo ng adlaw sa Puan yung alis na sang Kabuhi may pilas tugas sang pagkatiro.
8: K5 News FM Kampyon Report.
10: K5, Rick, posibleng pagpangawat ang rason no sa pagpatay sa mag-asawang senior citizen nga nasa Puan sa Ilaugsaran sa Sityo Ukad, Barangay Salgan, Pasay City sa tung Hulyo 5 sang aga. K5, Rick, kahapon napadulungan naton ang area. Kung halin ka diri sa Iloilo City, K5, Enrico, padulong gid dito mismo sa may crime scene. Mga siguro malabutan ka more or less. Duha ka oras ang pagbiyahe. Kay ang ining area medyo ano na ni K5 Rick sulod lon na ni oo kag medyo nabukid na ang bahin sa Pasay City K5 Enrico
9: pero so, ang balay nila masulod siyang salakyan o kung kinanglan mo maglakat ka K5 Karen
10: lakton mo K5 Rick
9: mga dugay-dugay mga lakat before nga nakapundong atos nga patrol Bao, nag-wokaton ka na maglika hapon?
10: Oo, nagbuhin-buhin naman kita sang fats.
9: Oo, mayo man nagani, kay why ka man ka fun run?
10: Amo gani, oh, kanugon.
9: Sa wokaton ka, so dugay manalakat mo, mga more or less, mga pila man ang antad, abi, sa...
10: Mga 50 meters, mga dira-dira.
9: Ah, okay, so mga tunga-tunga sa isa ka kilometro, ah.
10: Yes.
9: Na? So dito, ang balay da kung nalak kay 5 garin, isa ano nandak?
10: Correct, K5 Rick.
9: Kaya ang ibansin ko nung pamalay, mga layo man?
10: Oo, layo ang antadanay sa mga puloyan dito sa lugar K5 Enrico. Amo na, nga sang July 4 sang gabi, wala gidya may nakamutik no, or nakahibalo sa natabo sang krimen K5 Enrico. Pero based sa pagpangusisa naton dito sa area, ang pila ka mga residente, kung facing kagid pasulod sa may sityo ukad K5 Enrico, diri na di sa right side ang balay sang mag-asawa. Wang senior citizen ang ining babae K5 Rick si Arcelia Sobredo 65 years old ini siya then ang iyang abana si Rofo Sobredo 82 years old K5 Enrico
9: so pagkid daw 20 anyos ang hulot nila K5 Karen no
10: oo age doesn't matter
9: mo gani na basta iguon ko na sa pagigugma tanan ko na himuon mo
10: yes,
9: pag ang pag-ibig pumasok sa puso ni Numan hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Hinalalata lang ni Salangas-Sangas pero masubo ni sa pamilya na no, sa mga biktima ang natabo. Kaya ti, kung natawa natin kay K5 Grande, ti mukaluoy ngang edad niya, 82 anyos, pila nalang katuig ang itiner mo disbabaw sa kalibutan.
10: Amo gani.
9: Oo,
10: isang July 4 ni isang gabi K5 Rick, ang pila ka mga residente dito sa may Sityo Ukad, bali ang iba ng mga panimalay dito na nasa may left side K5 Rick no, kag according sa ila July 4, mga ginabanta, pasado alas 7 sang gabi K5 Rick. Nakatati sila sang duha kalupok dito ayon sa may balay ni sa mag-asawa nga senior citizen. Pero una, wala nila gin mind K5 Enrico. Pero pagkadugay-dugay, dito na sa may exit sa Sityo Ukad, nakabati pagid sila sang isa pagid kalupok K5 Rick nga tigina posible or ginadudahan K5 Rick no nga iya ka di 12 then pagkaaga na sang July 5 mga alas 7 K5 Rick ang asawa sang pakaduha ni Rofor Sobredo K5 Rick nakapadulong dito sa balay ni sang mag-asawang senior citizen kay madulong kontani sang kwarta ugaling pag-abot niya dito sa may sagwa sang balay ni sang mag-asawa na sa puwan na lang ngati ang ining duha kay Fabric nagahamyangon sa gwa sang ilang nga balay kag dugoon. So na interview naton ang ikaduha nila nga bata kay tatlo ni bata nila kay Fabric kay puros babayi pero may mga pamilya nga ila na. Ang ining na interview ta si Ma'am Shaira Carnahe kay Fabric suno sa iya ginpa autopsy ni Lucky 5 Enrico ang bangkay sang ila nga ginikanan kung sa diin dito nahibaluan nga ang ining tatay niya kay 5 Enrico gintiro agin lampusan sang matig-ang nga bagay nga posible ti pusil man kay Fabric no ang ginlampus ni sa ulo sang iya nga tatay
9: base pulo ka pusil black ay tinakitaan dito nga mga basiyo sang pusil is a 45 caliber pistol ka kay 5 current di ba
10: yes.
9: Matig-ana ang pulo sang pusil kag sa edad niya nga 82 anyos.
10: Mm.
9: Okay, so pila siya sang iya sang amay is sa pagkalampos o isang tiro?
10: May ara tiro kay Fabric sa right side sang iya nga lawas lapos ni or wala ginigani nagwa ang bala kay Fabric eh.
9: Botsal yung sa... lapit.
10: Oo.
9: Oh, kay ang pwersa sang bala sang paglupok malapit eh. Bala mo kung sa may mga distansya na ang pwersa bala sang kwan sang pusil nga makakuan ang pag-release mo sina pagwa sang bala makusog ka kay 5 current kun lapit ang pagtiro why pag ginasil nato nga dumabas ko gid busol ngon why klapos ang bala
10: yes
9: subot sino lapit ang pagtiro samtang ang asawa anong pila sang asawa
10: ang asawa ni kay 5 Rick suno sa iya nga bata nga posible gin paluhod pa ni
9: kay 5
10: Enrico then gin tiro sa iya nga tiil
9: sus.
10: Pero ang gin kamatay ni sang nanay suno sa kay Ma'am Shaira lampos man sa ulo kay 5 Rick kay
9: why gig makonsensya ning mga suspect no kay ginlantaw na doon gini magdubo sa isa ang suspect kay 5 Karen?
10: Oo, ginabanta tatlo ni ka-suspect kay 5 Enrico ang naghimo. Di isa subong suno sa kay Ma'am Shaira, ang sang nanligad to, ang sang July 4 sang hapon, ang ulihin nila nga nabalaan kay 5 Rick na may nagadto dira nga mga tawo para magbili ni balasang sprayer sang tubo.
9: Mm-hmm.
10: Then pagkaaga, suno sa ila, ang ining tatlo ka mga tao nagbalik para magkuha kontani iyasang sprayer ngati sila ang una nga nakahibalo pero wala gid ni na tulid ni Ma'am Shaira kung ang ining mga nagkuha sang sprayer kay 5 Rick nakapahibalo bala sa mga otoridad naton o kun wala kay 5 Rick no kay ti according niya sa kay Ma'am Shaira sa ano ni sa tiya nila na balaan nga ang natabo sa ila yang ginikanan same man ni sa barangay officials kay 5 Rick ting ginapamangkot nila kung kanday sinuto ang nagkuha sang sprayer dito sa balay sang iya nga ginikanan kay 5 Rick kay bangod indi nila kilala kung kanday sino ini
9: kun kinlan taw naton pagpangawat ang isa sa mga motibo may mga kaldula nga magamit kwarta ining mag-asawa kay 5 Karen.
10: Negative pa kay 5 Rick no wala sang ano ni sang main mga nagkaladula nga gamit dito sa Puloy-an din ang kwarta kay ti ang kwarta ni kay 5 Enrico nga ginahatag ni sa mga senior citizen nga mag-asawa halin ni sa ila nga subang nga bata nga ara sa luwas sang pungsod kay 5 Rick.
9: Okay, so why man sa may nadula pero base laban laban kilala ni sa mag-asawa masuspek kung nga nga kung pangawat lang ginagibo sa motibo nga patyon kagid abik kay 5 Karen kag ginalantaw nila may imo nga mayara pa sang natabo nga komosyon mo may imo nagbato ang ining mag-asawa that's why nga ti may lampusanay na kag didto na sagwa sang balay nila nakit-an ang ining bangkay sang mag-asawa kay 5 Karen.
10: Yes, correct. Kay ang ining sa amay kay 5 Rick suno man sa kay Ma'am Shaira bali ni ang iya nga kamot ni posible defense wound ini kay 5 Rick no kay ang tudlo niya ni bali gid suno sa kay Ma'am Shaira.
9: Okay, so subong may mga persons of interest na ang Pasig City Police Station
10: sa subong ongoing ang investigation sang aton nga kapulisan kay 5 Rick no regarding diri sa natabo nga krimen kahit kung ang pamilya pa na sa subong medyo nabudlayan sila magsuspetsa sa mga tao kay 5 Enrico kahit hindi ginila kilala kung kanday sino ini kay 5 Rick pero suno sa ila gusto nila mahibaluan sa subong kung kanday sino to ang nagkuha sang sprayer dito sa balay sang iya nga ginikanan kay 5 Rick.
9: Kagang ilas nga balay abi ano palibot sini do katubuhan ka kay 5 Karen?
10: Yes, correct kay 5 Rick. Tapos open katama wala sang gate.
9: Kaga kita anta mga pigado man nga mga mag-asawa ni ah. No? Mm-hmm. Ilas nga balay gadi made of light materials kay 5 Karen, no?
10: Oh, kay dapat tani suno sa kay Ma'am Shaira, kwa una ni nila ang ilang nga ginikanan. Kag pasay luhon sa badyangan. Kay 5 Rick galing kay Tina nag-decide ya ang ining mag-asawa nga magpabilin danay dito sa area kay 5 Rick. Kay Tina nag-decision pa sila kung kanday sino nila ihatag bala or pabuslon para patiniran ang ilang balay dito ya sa may sityo ukad kay 5 Rick. Kay kung mahibaluan ining si Ma'am Shaira kag ang manghud niya nga babayi man dito sa badyangan nagapuyo kay 5 Rick.
9: Okay, last na lang no? Magluwas sa pagpangawat, ano pagid ang ginanantaw ng motibo sang krimen? Ano may ginaagawan nga duta sa ilang lugar may nakabais sa sanguna nga nagdumot ni mag-asawa kay 5 Karen?
10: According sa pamilya kag mismo man o sa mga residente dito sa area, wala ni sang kontra ang mag-asawa kay buot ni sila katama ako ang mga residente pa dito kay 5 Rick. Amo na nga sa subong ang pinaka number 1 gid no nga ginalantaw para sa pamilya kay 5 Rick pagpangawat.
9: Oo, so sa duta, away sa duta, why ni sang duta na ginaagawan ang pamilya ni eh?
10: Yes, negative kay 5 Rick. Kay iti ang suno mandiri nga daan sa kay Ma'am Shaira nga ano ni, base posible bala may nakatukib nga ti ang ining mag-asawa pero mega baton sang kwarta halin sa bata nila nga ara sa luwas sang pungsod kay 5 Rick.
9: Sige. Salamat ka kay 5 Karen.
10: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 intern River John Elano ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Masubo ni laban-laban base ko naka-epekto naman sang shabo. Sa edad nga 62 anyos ang babae o 62 ang lalaki, no? Amo pa ni ka sakit nga utason mong kabuhi. Nga bang naton ga hinunod na ni. Ilisipo na lang ning tinuig na bilin di si babo sa kalibutan. Tapos amo pa ning himuon. No? Grabe pang pag-antos nila before. No? Nga ginpatay ni sila. Ang asawa tiniro pa sa tiil. No? Way pa direkta nga ginatiro ka para madulaan sa kabuhi. Nado ka nga gimpaluhod pa. Ang abay milampos kamay tiro mga K5.
11: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Good morning kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Rosemary Agramon, sa Ibanuas ang Banate, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Edgar Badbadon, sa kay Ma'am Gina Francisco, na kay Ma'am Annalie Bahadi, gamay ito sa pagpangalagad, kay Ma'am Aisha Amad. Pagbalik nato, makaupo nato nato sa K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod Negros Island Region para sa K5 Kamustahan pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo, paliog standby.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: E3 Bio.
13: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
14: Ang D3, nga may Visio.
12: Ang Visio,
14: nga may D3.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Nga may Visio.
14: Ang Visio.
16: yung may D3.
17: Matagat mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
16: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
16: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggod,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Galaong magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasin!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men,
31: Maca
32: at Lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matino nga dugo.
32: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas nga antioxidant
31: nga amo naman
32: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay,
32: happy kanunay.
31: DTX 500
32: masaligan,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500
31: ikaw ba na
32: ang may diabetes?
31: DTX 500
32: ang DTX 500
31: ang may powerful compounds
32: nga nagapanubo
31: kaga kontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500
32: masaligan,
31: epektibo.
32: DTX 500
17: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
32: Ang BCO.
17: Yung may D3.
32: Malakas mga butika.
17: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
32: Ang BCO.
17: Yung may D3.
32: Malakas mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
9: Pabalik mga K5 sa atong sari nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
9: Siling ni Ma'am Rosemary Agramo sa laban-laban sir ko gingget.
5: Bipe.
9: Oo, te ano pag ekspektaron? Epekto naman guru sang shabu kag espiritu sa makaulobog nga ilimnon.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
9: Alas 5:29 sa ato sa pagpangalagad. Ginaangan-angan nato na ato sa koneksyon sa ato sa K5 News FM Western Visayas. Mamasubo man nga balita. May duwa ka mga gipangbungguan kagabi sa Barangay Kabugaw. Sir, lunsay ni mga pangayaw, no? Taga Negros, ini sila. No? Ining si alias Ruben, kag si alias Jamaica. No? Nagalakat-lakat ni sila. Sus Mario si po ang kapalaran sang tawo rin ni impakta no amo ni ka fragile o kun katapok sang kabuhi no sang isa sa ni katawo galakat-lakat ka lang wai kayak balo bungguan ka nagali sang salakyan na bungguan ning duha ka mga pangayaw nga taga Negros Island region nagadto diri para makapangita sang kwarta na no? Makapangita sang trabaho pero di malas amo pa ning natabo. Yan na nga to sa K5 News FM Western Visayas sa Kag Negros Island Region K5 News FM Bacolod. Good morning!
6: Check na to ng mga kaupdala na to. Good morning! Welcome K5 Western Visayas and Negros Island Region.
9: Welcome Sir Jobert Lago. Ay, ikaw galing ato sining point guard, no? O, sige.
6: Good morning,
9: ang,
6: sige.
9: Kapis mga ka-K5. Campion signal mo na pangway problema. Sir Jobert, back to you.
6: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsya sang Negros Occidental. Triple, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Eric. Good morning.
9: Mayong aga, SM Jobert, naka-re-energize liwat ang taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy, kaya masadya manamod ng adversaryo. Salamat, Gid. No, basko ang signal, naka Mighty C, abi kag naka D3 Bio kag naka DTX 500. Balik sa mo SM Jubert.
6: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad ng adlaw, naka kuan, naka kuntudos, no?
7: Congratulations sa mga Ilo-Ilo awards nga nabaton na.
6: Oh, thank you so much, Iloilo.
7: Iloilo.
6: I-dribble naton ka K5 Robert na nice sa probinsya kang Antique, Ariman, grabe balik. Ang kuan ang taga Antique Selmer Mas and Nestor. Good morning.
9: Good morning SM Jubert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang Orandiak na mundo. Gapuro pa bat kag si Inday. K5 Western Visayas. Ang signal kampiyon man gyapon. Balik kani mo SM Jubert.
6: Thank you so much, Selmer Mar. Grabe yung signal nyo di. Ayos na kagapan na ka-Mighty Z. Na-check na to na ang probinsya kang aklan. Migo kong gwapo. Sir Michael, go ahead, please.
5: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita. Kag manaya-naya ang tiyempo di sa amon. Although daw mendo magalom gamay, pero so far okay pa man ang tiyempo. Kag ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sang bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Magalom mo ng sitwasyon sa sudad sang Roas sa probinsya sang Capiz. Kompleto ang grupo. Check na ton. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, mga announcer. Sang T5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Minmar. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
9: Mga balita namon diriya sa Negros Island Region, kaga syudad sa Bacolod, na dakpalagid man ang mga mag-amay ta nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa kalalaki nga nasapuan sa irigasyon diri sa may Purok Nara, Barangay Malingin, syudad sa Bago. Mga kakifive, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hipis ang Bago City Police Station. Nagainom-inom sa nga makaulobog ng limnon ang biktima. Kagahimata, mga kakifive, nga nagresulta sa pag-inaway, mga kakifive, nagtambag ang amay sa nga himata. Bangod wala ini magustuhan sa ang tuno sa nga biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima. Kag naglain-lain ng bahin sang lawas ang igo, mga kakifive. Nasapan ang biktima sa sininga mga utod sa irigasyon alas 7:20 sang aga.
6: Sa pihakabahin, dakpa na gidman, madumduman nyo to ang balita namon din isa kababahi sa kompyuteran gintiro lang. Ang suspect, 29 anyos, makabig nga notorious kay nadakpan niya sa barangay 3. Kung ba madumduman nyo ginbalita naton diri nga kagahon to ginpatay niya isa ka babayi nga nagalantaw dito sa kompyuteran. Ang ining suspect isa ka drug pusher kag kaagi man priso pero nagwa kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian niya droga kag kung may ara makatransaksyon kag indi magbayad sa iya tigok mga kakipaib. So nadakpan na, magapangatubang sang kaso nga murder kag padayon niya ang kaso, pagatubang sang kaso sa ginadumilian nga droga.
9: Aman ang mga balita lamang diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
6: Thank you so much, Sir Robert. Sir Babe, sa grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga K5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City. Check na ton, mga K5. At sa Dingang Sister Station sa syudad sa Iloilo. Sir Rick, go ahead please.
9: Mga dalagko, mabalita diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Masubo ning gindangatan sang taga Negros Island Region na ngayaw di sila na sa may syudad sang Iloilo makapangita sang trabaho. Kapo nagalakat-lakat ning si alias Ruben, 22 anyos, tumandok sa San Carlos City, Negros Occidental. Upo dya, ining si alias Jamaica, no, taga Negros man. Galakat-lakat ning dua sang binungguan, no, sang isa sa nika jeep, mga pasado lasays kagabi, sa barangay Kabugaw, Sur Pavia, no, ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no, kay base information diri ang driver sang jeep ginabot sang high blood ya, amo na nga wa makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang ining duha ka nagalakat, ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka nakaparking nga motorsiklo kag dumiritso sa balay. So patay ining si alias Rubin. Samtang yara naman sa establing nga kondisyon ining si alias Jamaica, kay doti ni Claude ni alias Rubin, no, si alias Jamaica nga indigid, no, sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa nga gintiro dito sa barangay Salngan sa may syudad sang Pasi, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo sang kapulisan naton ining pagpangawat. Kaya kung nataw naton, wa kontra ang mag-asawa. No, ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang amay, 82 anyos. Based sa resulta sa autopsy, no, sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay, na 82 anyos, may pilas tugas ang pagkalampos na mahimo, apulo man sang pusil. Kag may igo sang bala sa iya sing lawas. Ang asawa, may tiro sa iya sing til, kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amoning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa saling pagpatay pero napatiyan sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga suspect. Ang syudad sa Iloilog ipedalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amoning madalag kong balita sa may syudad kang probinsya sa Iloilog. Balik sa imo SM Jumart.
6: Thank you so much, Sir Rick. Grabe, ha? May tiro na, may labo pa, may alampos pa. Ano, grabing isog sa mga taga Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K-5, Mario. Check na to na nga to sa mga kaugnanan. Ato sister station sa probinsya Kagantike, Sir Nestor, Sir Melmar, why please?
9: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita naman nga na kuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya Kagantike. Ginabanta alas 10 kahapon kang aga. Ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Suno sa kapulisan, nagagawa sandang investigasyon nga pirmiren gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga videokihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero why gapon ko na may isla ng microphone? Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tiambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bangod sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya kang Antique, bangod sa Bagyong Inday, may mga banwa rin dyan nga nagsuspender kang klase, halin preschool, top senior high school. Labi rin gid, darugto sa may banwa kang aninii kagabi, nagsuspenderan kang ura kang klase. Ang Tobias Fournier, wara man kang klase, kag ang banwa kang hamtik kadyalang gid nga mga pasado la 5, nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase bangod sa mabaskag nga pag-uran.
9: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
6: Thank you so much, Sir Nestor, sa member sa Antique. From Antique, check na ito. Natong sining ang mga sister stations sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead, please.
5: Morning, liwat kay Febis from Visayas, Negros Island, Region 4 sa mga PDL, diri sa Aklan District VGMP. Ang na-hospital matapos ganis sa nagligad nga adlaw, nagaluntad ang komosyon kag-apat gid sa ilang nabunan. Nagagawa subong, according sa utod sa isa ka-biktima, I speak ang ginagamit mga ka-K5. Okay, suno sa iya daw malala ang sitwasyon sa biktima. Kami igoy ni sang ice pick kag kung sa din gani. Mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang ice pick. O kag naabot ang baga sini, that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan to the echo kag depende pa sa magiging resulta bay posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo. Ang nasabitan subong a biktima kag nagapangayos na sang bulig para sa financial mga ka-K5. Kag sa pihak nga parte, sa pihak man nga interview, gin ako mismo ni Attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personal ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5. Kag ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon. Ginako nila nga ang pamunuan may security lapses gin man subong mga ka-K5 kung going pang ila investigation kag ginmando subong ni Regional Director Montero nga paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pagid ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5. Gaga ari man subong ang kahapon nagbisita man ang Regional Director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit kag gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga ka-K5. Balik sa imo Sir Jubert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, aklan mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Patay ang isa kalalaking, 38 anyos, matapos na ginaligar, ginlampusan sa ulo, sang iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sining nga pagbaysay sa ila mismo punuyan. Ing biktima mga K5 nga si alias Buknoy, 38 anyos, taga Victoria Dasmariñas City mga ka-K5. Ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar. Mga ka-K5, nag-inom sa iabayaw nga si alias Tuto, 35 anyos. Kag dito may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos ang imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5. upod ang asawa. Dito kag ginbalikan sang suspitsado kag ginlampusan makapila ka beses samtang ini nagkatulog ang bitima. Why gid makuan, why gid makakabuli kag pumulo sa palibot mga K5 gin kuan sa gin naging hanusan makapila ka beses. After that nagpalagyo ang suspitsado. Indala sa bailan din si hospital pag indeklaral sa aton sa ning matinding physician nga wala na DOA na ang nasambit nga biktima mga KK5. Ang suspitsado anadakpan sa aton mga tawos sa pulisan matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa Kaiping nga barangay sa barangay Santa Pe Pilar Capiz mga KK5. Inubog ni istorya tugtog nga naglabot sa tinapungulay o kung linampusan na mga KK5. Samtang, taga Bacolo, darin na din yung imported. Bago ng amon subong provincial director sa Capiz PPO mga KK5, si Police Colonel David Kachumbo Jr. bilang bago nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulaw. Suno sa report, nilikagadlaw mga KK5, in pakamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay naman diri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz panga ka K5 ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang deputy city director for operation sang Bacolod City Police Station mga ka K5. Indamo mga pagpanghangkat subong sa kay Colonel Kachumbo kung anong himuon pagidri sa nagalala nga nagalala sa illegal drugs sa probinsya San Capiz. Wala na kami oras, madamo, patanik testoryahan, puti kita na naman kita buwas, mga ka-K5.
32: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
9: Salamat kids sa ato sa mga sister station sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, Rasamay Negros, Island, Rida. Alas 5:55. Good morning gig kay Mama Lani Agrati Romiano, kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez, kay sa limang Cherila Pating Branya sina atuod gid no napatay si Isto. Wala tiempo sa super pangalagad. Sa ngalan na lang sa super sa K5 News FM Iloilo, sabi siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa ring Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako may lagad yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
32: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Kode, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nag-

0: supplement for men.
1: Extend.
2: Food supplement for men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kalunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: E3 Bio.
2: With Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kalunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Go bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lecithin, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw.

0: na ayaw kayong may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
10: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Ted Augero Francia.
10: Kag ako naman si KK5 Kim Montanya.
7: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, masanag ka pananawan. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. NBI Senior Agent John Mark Kalilong, una nagpungko sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Video sang inapayag pagpahog sang Vice Presidente sa first couple kag pamilya, ginpresentar bilang ebidensya. Sa balita lokal, death threat ni Sara Duterte sa presidente kag sa iya pamilya, seryoso nga pamahog kag paglapas sa Philippine Constitution, sunod kay Congressman Lawrence Rivera Defensor.
10: Coast Guard Station Iloilo, ginpasangkad pa ang pagpanghanda sa posible epekto sang Super Typhoon Inday sa pagsulod sini sa
7: Balita Regional Antiqueño Vlogger nga si Stong na kuryente patay.
10: Sa K5 Network News, duha ka senior citizen kag isa ka Polish national pilason sa pagbungguan na isang salakyan sa Palawan.
7: Balita National, Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez kag NBI Director Attorney Melvin Matibag ipatawag agud mag-testify sa Senate Impeachment Court.
10: Sa dugang balita national, motion para ipauntat ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte in-file sa Korte Suprema.
7: Balita international, China naghiwat sa missile test fire sa Pacific Ocean.
10: Sa balita sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas medyo naghinay sa 6.4% sa Hunyo tuig 2020 sa ISA, suro sa Philippine Statistics Office.
7: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Donovan Mitchell magapirma sang bagong kontrata sa Cleveland Cavaliers.
10: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Jericho Rosales kag Maris Racal gindeklarar nga Best Actor kag Best Actress sa EBC Awards.
7: Sa balitang extra special, manager sang bangko sa South Korea nangawat sang kwarta sa vault kagin bayluhan sang play money. Lasa istrese sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundon, ipares ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Miyerkules. Sa mga taga-syudad sang Iloilo, kag magapadulong diri sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga, sa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Sara, Iloilo, kag Quinto Distrito, maayo nga balita, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga-Pasi, Harum'an, Webes, kakaiping mga lugar sa Central Iloilo, hingaliti ang free consultation sa Klinika Pasi Branch kada Webes, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasi City. DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio. Sa mga ginikanan, mga tiya, tiyo, ay inyong mga hinabloster o bata, antes magpadulong sa bulutuan sa buong aga, Matumara, Mighty C, Syrup for Kids. Ang hindi pag-sipunon, hindi pag-ubuhon. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Top story of the day. Top story of the day.
7: Ang top story of the day, ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Una nga nagpungko sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Inimay kang tanan sa Article 4 sa impeachment complaint na to is a grave threat gaging buyan sang Vice Presidente Bato Kay, Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Kalilong ang nag-authenticate sang mga video nga gin-present bilang mga ebidensya. Ini nga video ang gikan sa magkatuay nga press briefing kag hiniwat Sabtong Oktubre 18, 2024 kag November 23, 2024. Suno kay Kalilong nga siya mismo ang nagkuha sang screenshots sa mga video kag nag-save sa maini sa flash drive kag gin-confirm niya nga amo man ang ginpakita sa iya sa sulod sang courtroom. Gilpayag pa ni Kalilong nga gamit siya sang open broadcaster software bilang kabayan sa proseso sa pag-authenticate sa mga video. Dugang pa sa natungdan nga bangon sa mga video, nagpagwa sang reaction si Presidente Marcos Jr. kag mga agency nga ginalakipan sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Security Council, kag Presidential Communications Office, UCON PCO, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
12: Ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung President, and makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po.
13: Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo at
12: hindi na sila magkasundo. Ed, ang ina-address po ng ang parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung President.
13: Si Presidente.
14: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
7: La 6 GSE 7 sa aga Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bio. Hindi dapat magkabigo nga simple lang nga krimen kundi direkta nga paglapas sa Philippine Constitution ang pamahog ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang manifestation sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa din ginpresent sa prosecution ng Article 4 sa impeachment complaint, ginpahayag ni Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District sa Iloilo nga ang pagpamahog nga magpatay sa public official isa ka kultura sa impunity kag hindi dapat pagtolerahon, ilabi na naghalin sa ikaduhang pinakamataas ng official sa gobyerno. Ginemplo ni Defensor ang pila ka mga kaso sa pagpamahog nga ginakaulamiran sa mga ordinaryo nga pumuluyo nga gilayon ginaaresto, ginakasuhan, ginapreso kag ginamultahan, bagay nga dapat manipatuman sa mga yara sa puder nga nagaabuso. Si Congressman Lawrence Defensor.
15: The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4 establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. We acknowledge the burden of this trial on the senator judges as well as the Filipino people. But it is a duty that we must discharge together. Lest the public come to believe that threatening public officials and fostering a culture of impunity are conduct that may be tolerated or condoned, especially coming from the second highest official of the land.
10: Sa dugang balita lokal, ang ginbatak sa Code Blue ang alert status ng Iloilo City Fire Station bilang kabahin sang pagpanganda sa posible epekto sang Tropical Cyclone Inday kagabagat. Naka-standby para sa immediate deployment kung kinahanglanon ang mga personnel, rescue units, kag emergency response assets sang nasambit nga fire station. Padayon naman ang monitoring sa mga flood-prone amuman coastal areas agud mapasiguro ang safety sang publiko. Ginparugyan naman sa publiko nga magpabilin nga alerto kag i-monitor ang sitwasyon sang panahon. Nahibaluan nga sinigid lamang nga kaagahon nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday.
7: La 6:20 sa aga Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Nagapanhanda ang Coast Guard Station Iloilo upod ang tanan nga substations para sa mahimo epekto sang Super Typhoon Bavi nga tawgon bilang Inday sa tion nga makasulod na or nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Nagapabili nga yara sa heightened alert kag prepared para sa deployment kung kinahanglanon ang deployable response team sang Coast Guard Station Iloilo. Naka-plastar na o naka-preposition ang tanan nga floating assets, communication equipments kay iban pang search and rescue equipments. Nagapanumdom ang Coast Guard sa publiko, ilabi na sa mga mangingista kag small vessel operators nga magpabiling alerto kag bantayan ang advisory sang concerned agencies parte sa Bagyo Inday.
10: Sa piyak nga bahin, magapabilin bilang hepe sang Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station si Police Captain Ryan Christ Ino, suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Wala sang may nakita nga rason ang direktor agod nga i-relieve si Ino kasunod sang natabo nga search operations sang Philippine National Police o kon PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG sa Police Station 4 sa riin. Gindesermahan ang kapulisan kag ginpahapapasad to nga Hulyo 1 sang hapon. Nahibaluan nga target sang PNP IMEG ang dismissed police nga wanted sa kaso nga murder nga si Jerry Villanueva. Sa paatag ni Tuanyo, wala na ulamid sa anuman nga krimen si Inot para i-relieve kag wala sang formal nga reklamo nga ginfile patok sa hepe. Angot sa mga alegasyon, nga nagapang planted ini sa mga drug bypass operations. Samtang, magapanabat naman sang criminal kag administrative cases ang kapulisan pananglitan nga mapamatud-an nga may mga paglapas sila sa kasuguan.
7: Las 6:22 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masana ga pananawan magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Ginmandoan na ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo ang Regional Investigation and Detective Management Division nga imbestigaran ang anonymous letter nga nagapahayag nga nagapangplanted sa drug bypass operation ang Police Station 4 sa distrito sang Molo sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Inot. Sunod kay Tuanyo, patas, impartial kag objective fact-finding inquiry ang iya ginmando sa Regional Investigation and Detective Management Division agad ma-validate ang aligasyon sa liin ginmanduan man sini ang tanan nga personnel sa Police Station 4 nga mag-cooperate sa anuman nga record o information nga dapat himuon. Samtang, ginpasiguro man sang director nga nagapabilin nga patas ang Police Regional Office 6 sa investigation.
10: Sa kaangot nga balita, nag-initiate kag nagsugod na ang Motopropio Administrative Investigation sa National Police Commission o kon NAPOLCOM Region 6 angot sa nangin implementation sang arrest warrant sang Integrity Monitoring and Enforcement Group sa Molo Police Station nga natabo sa tong Hulyo 1. Sa statement sang NAPOLCOM 6, nag-deploy sang monitoring kag investigation team agud magpatigayon sang validation kag fact-finding. Gin-consolidate man sang commission ang anonymous complaint angot sa insidente para sa komprehensibo kag patas nga investigasyon. Ang nasambit nga tikang sang talatapan ang independent kag separado sa iban pa nga investigasyon nga ginahimo sang Philippine National Police o PNP kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Madumduman nga base sa claim sang PNP IMEG, masami makitan sa Molo Police Station ang wanted person nga si Jerry Villanueva nga isa ka dismissed police. Madumduman nga si Villanueva ang katapos sa to sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sa diin ilagin raid ang balay sang pamilya Regalado kag may nagkaladula nga kagamitan nga naglabot sa milyones ang balor sang tuig 2018. Siya man ang isa sa daangot sa kamatayon ng Day Allen Molier Saro kag bata ni the late Assemblyman Salvador Britanico nga si Delphine Britanico sa barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City. Nagsungka naman ang nasambit nga ex-police kay Police Regional Office o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sang Hulyo 5.
7: Las 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Mga delivery rider sa siyudad sang Iloilo required na nga magkuha sang health card sa city government. Jenny Kaoyonan sa report.
16: Require na sang Iloilo City Government nga magkuha sang health card ang mga delivery riders sa syudad. Sunod kay Jennifer Avenir, head sa Sanitation Division sang Iloilo City Health Office, tinutuyo sini nga mapasiguro nga ang mga delivery riders ang wala sang sakit nga naga-deliver sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination kun mayara sang balatian. Samtang natalana man sila nga magbisita sa mga opisina sang food delivery services agud may pahibalo ang requirements sa pagkuha sang health card.
17: Particular mga riders naton no kay kadamo ni gisubong nga sa dira pa na sa requirements naton wala silang ga-comply. So wala ta kabalo kung ina ang mga riders or any na mga deliveries, they are physically fit nga wala sila may ginadala ng contamination within the sa ilalawas. Especially the cross contamination is one of the factor nga maka-affect sa aton yung pagkaon yung kinsampang ginadala nila.
16: Report nagikan sa Iloilo City, hinisga K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Samtang gindispose sa Kalahunan landfill ang masobra 15 million nga imported nga ukay-ukay nga na-confiscate sang Bureau of Customs sa BOC sa Commercial Sports Complex sunok sang Marso. Kusuno pa kay Engineer Neil Ravena, ang head sang General Services Office o kon GSO nga nag-coordinate ang Bureau of Customs agud ma-dispose ang mga nakumpiskar nga ukay-ukay kag ini ang ginalubong sa nasambit nga landfill sang tinaltan nga adlaw. Dugang pa ni Ravena, naghingyo ini sa BOC nga imbes nga ihaboy ang mga ukay-ukay, himuon na lang kagamiton sa circular economy sang syurad apang wala nagpasugot ang BOC bangod mayara sila sang protocol nga ginasunod sa mga ginakumpiskar nga mga gamit. Ang mga nakumpiskar nga ukay-ukay ang naglabot sa 127.24 katonelada nga mayara sang 2,171 ka bundle, masubra isa kagatos ka sako kag pila ka mga dalagkuan nga mga karton.
7: Alas 6:27 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid Mighty C. Sa Pasig City, mahimo ang gulo o kon motibo sa pagpatay sa mag-asawa sa barangay Salangan, Pasig City. Gintumod sang pulis Karen Badilla sa report.
18: Mga ka-K5, posible nga pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sang pamilya sang senior citizen nga mag-asawa nga nasapuan nga wala na iya sang kabuhi sa ugsaran nila sa may sitio Ukad sa barangay Salngan diriya sa Pasig City, Iloilo sa tuwing Hulyo 5 sang aga.
19: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnaje, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga sospek apang sa ila pagpati nga posible kawatan kuntani ang ila ginikanan bangod ginapadalaan ang mga inis ang kwarta sa subang nila nga anak nang yara sa luwas sang pungsod. Suno pa kay Shaira ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kag plano kuntani nga pasayluhon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes nasapon ang mga ini apang hindi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posible nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ng investigasyon sang Pasig City Police Station sa natabo nga krimen.
18: Inisi K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa dugang nga police report, nakaangkon sang pila sa nawala nga tiil si alias Ray, 49 anyos, matapos gintiro samtang nagakatulog sa sulod sang iya balay sa barangay Lingkod, Dingle, Iloilo, pasado launa kahapon o kon launa sang kaagahon Hulyo 7. Suro pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingle Municipal Police Station, nakabati isang isa kalupok ang tupad balay sang biktima. Nakita na gid lamang nga may pilas tugas sang pagkatiro o kon pagkalutang si alias Ray. Lakip na ang bloodstain sa ikadwa nga panalgan sang iya balay nga human sa light materials. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima kag estable na sa karon ang kondisyon. Wala sang recovery sa area kag padayon pa nga ginahibalo kung sinong suspetsado amuman ang motibo sa pagpanglutang. Nagapadayon ang investigation sa mga otoridad sa nasambit nga incident.
7: Lasays imedya na sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa Sara, Iloilo, truck nagkaya, driver patay. Reggie Dimayo sa report.
21: Mga ka-K5, patay ang driver sang truck samtang pilaso naman ang pahinanti sini matapos nakalumpat sa natabo ang aksidente sa may Baklayan, Barangay Apelo, Sara, Iloilo, pasado las 10 sang gabi Lunes sa Hulyo 6.
22: Bakod sa Mighty C, way na pag ina-allergy, way na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
23: Ginkilala ang mga biktima ng Amosanday Ray Severa, 36 anyos, sang barangay Mandalagan, Bacolod City. Nga mo ang napatay, samtang ang pahinanti sini amo si Cyril Villavente, 37 anyos, sang barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Brett G. Balopenios, hepe sang Sara Municipal Police Station, halin sa Pasig City ang truck ang may karga nga mulases, kagpadulong kuntani sa banwas ang istansya agud mag-deliver. Dugang pa sini, nga pag-abot sa nagapakorbada nga portion sang dalan, nadulaan sang kontrol ang driver sang truck, rason nga natumbakag napilpilan si Severa, sam tanga, nakalumpat naman pagwa si Lavente. Gamit ang bako, ginpakaya na lang ang truck agod makita ang lawas ang driver. Last tres na kainas ang kagahon Martes, sang narecover ang bangkay ni Severa. Gindala naman sa ospital si Lavente nga nag-angkon sa mga pilas sa naglain-lain nga parte sang iyalawas kun sa diin yara na sa estable nga kondisyon. Sa karon ang truck ang yara pa sa gihapon sa lugar kag wala pa nakuha sa mga otoridad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Balo Peños.
0: Sa Kamutsubishi tanker na medala molasses is nagdiretso dito sa paliko pa downhill sa barangay Apilo. Ang driver amo si Ray Severa na taga Mandalagan Bacolod. Ang iyang pahinante amo si Cyril na taga barangay Poblasyon Ilawad Lambunaw. So sad to say ang driver is napilpilan gid sang tanker. Kaga nga iya nga pahinanti is gindala natin sa Ara District Hospital. Ang truck is halin sa Pasig City, mapagatutan sa istansya. So abang nagpadulog dira sa downhill sang Apilo is nadulaan daw kang Prino.
21: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Bradji Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
10: Sa biyak nga bahin, nakuhaan sang posilang driver sang motorsiklo sa isa ka checkpoint sa Pavia, Iloilo sang tinaltan nga adlaw. Base sa Iloilo Police Provincial Office, ginkilala ang suspect nga si Elias Nilnil, 37 anyos nga residente sa Nasambit, Cebuano. Ginpapondo siya sang naglabay sa checkpoints sang mga personnel sang Pavia Municipal Police Station bangod nga wala sang side mirror ang iyang motor. Ginbuksan sang driver ang iya sling bag, agod kuhaan kontani ang driver's license apang nakita ang polo o kung punta na sang pusil kag may anom ka mga bala. Preso na siya sa Pavia MPS kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republika 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act of 2013.
7: Lasay 33 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Sa distrito sang Arevalo, dakop ang tricycle driver nga si Buds sa pagbaligya sang druga. Balot 374,000 nga bilis ang druga nakuha sa subject. Suno sa durugista, wala siya nagabaligya sang druga kundi nagagamit lang.
10: Samtang arestado man sa drug buybust operation ang isa ka street level individual sa drug buybust operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City pasado la 7 GS sang gabi sang tinalikdan nga adlaw. Siro pa kay Police Captain Ryan Crisino ang officer in charge sang ICPS 4 na baklan sang police pusher buyer ang subject gamit ang 1,000 pesos nga buybust money. Na-recover dugang ang 3 pagid ka plastic sang illegal nga droga nga nagabu gatanan sang 2 ka gramo kag yara sa 13,600 pesos ang market value. Sa karon yara na sa kustodiya sang ICPS-4 ang nasambit nga subject person.
7: Lasay 34 sa aga sa Pavia, Iloilo, jeepney driver gin high blood. 2 ka tawo gindalasa, isa patay. Aaron Rifuyo sa report.
1: Mga ka-K5, duwag ka mga individual nga nagalakat lang sa higad sang dalan na bungguan sang dipasahero nga jeep. Ang isa ka-individual, ginyod-yod pa mga propriedad na salabat sa insidente. Yaring report.
2: Bakit sa MITC, huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat, MITC.
3: Isa patay kag isa ang pinason sa nabungguan sang jeep and walk ka mga individual sa barangay Kabugaw, Sur Pavia, Iloilo. Pasado alas 10 ang gabi, Hulyo 7. Ang biktima mo sa Nay alias Rio Ben, 22 anyos, kag alias Jamaica, 24 anyos, sa Negros Island Region, kag temporaryo nga nagatinder sa nasambit nga lugar. Ginkilala naman ang driver sa jeep nga si alias Antonio, 46 anyos, sa New Lucera, Iloilo. Suno kay Press Major Bonifacio Alabi Jr., ang iyapes ng Pavia Municipal Police Station, nagalakad sa igad sang dala ng mga biktima sang nalilang na bungguan sila. Si Ruben, ginyudyod bus and jeep, graban tali mga kametro sang kalayon, na bungguan man ang motorsiklo nga nagaparking kaga mini groceries. Alas 6:54 sa mga gabi, kendektarang at dead on arrival si Ruben sa hospital, kag-establish naman ang kondisyon ni Jamaica, kag-minor nga pila sang iyang naagom. Payag pa sa pulis, wala na kabalo ang driver kung paano niya nabungguan ang mga biktima. Nag-ako siya nga may ginasuperer nga high blood kag Alzheimer's disease. Wala naman gindura sa pulis ang posibilidad kag ginatake sang high blood ang driver. Nagunayan TL sa gasolinador kag nabungguan ang mga biktima. Kag sa karon niya lang nasa kustodiya sa pulis ang driver.
24: Nung instinto na siya yung pagpapalalagan sa posibilidad.
4: ang sariling klase ng mga pagdalagan yung isa ng mga mayungar ng malawan ng atong mga bigtima.
1: Sa mga ka-K5, ginapreparar na sa nga pavilion sa Popular Station ang mga kinanlanon ng mga dokumento ay pananglitan niya magdesisyon ng pamilya sa mga biktima na magpasakas ang kaso patok sa drivers and shipper. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
6: Lasay 37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa Antique, vlogger nga si Istong na kuryente patay. Fem Palanog sa report.
8: Ginbawian rin kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospitala ang Antiqueño vlogger nga si Estonga. Diyang ginkumpirmar kang anang pamilya ginabanta alas 10 sa aga. Madumduman nga ginforward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwakang Pulasi ginabanta alas 12 sa Tag-Irigma, Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang videoke nga ginakaptan kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga nakuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vloggers sa Antique nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kag inspirasyon, pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
24: Sa dugang balita regional, truck driver nga mahilig magpalupyo o kon magpalupok sang posil sa aklan, arestado. Leonard Viray sa report.
25: Arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga driver matapos nga ginserbihane sa nga search warrant sa nga otoridad ang iyang puloyane sa may barangay Minalezo, Aklan kahapon sang aga, Hulyo 7. Sunog kay Police Captain Dexrel Tortoya sa Lezo Municipal Police Station, ginkasa ang operasyon matapos nga makabaton sila sang reklamo anungod sa permi nga pagapalupok sang armas ang wala na paghingadli nga suspek. Pinagi sa gahom sang search warrant, ginhalughog sa mga otoridad ang bilog nga puloyan sang subject nga kon sa diin na recover ang 38 revolver nga may 5 kabala, isa ka luma nga magazine sang caliber 45 pistol kag isa ka hand grip sang hindi pa matumod nga kon ano nga sahi sang armase. Aminado naman ang suspect nga nagapalupok ini sang armase nga hindi lisensyado. Sa karon, nakahunong na ini sa lockup cell sang Lezo PNP kag sarang nga mga pangatubang sa kasong pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
6: Lasay 39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Aborlan, Palawan, Foreigner kagduha katigulang na bungguan, Grace Bilostrino sa report.
26: Sugatan ang dalawang kataong sakay ng top down matapos itong mabangga ng isang utility vehicle na minamaneho ng isang Polish national sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan, dakong alas 9 ng umaga ng Lunes. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Roy, 65 years old, habang ang kanyang angkas ay si alias Maria, 62. Kapwa residente ng Barangay Jose Rizal, Aborlan, ang dalawa at kasalukuyang sumasa ilalim na sa gamutan. Kinilala naman ang nakabang ang driver na si alias Paul, 67 years old, isang Polish national na residente ng Poland. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa isang provincial road ang motorsiklo at pumasok sa National Highway patungong timog. Habang binabaybay nito ang naturang kalsada, nabangga ng utility vehicle ang hulihang bahagi ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, tumumba ang dalawang sasakyan. Tumilapo ng mga sakay ng motorsiklo at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. At agad silang nirespondihan ng Municipal Disaster, Risk Reduction and Management Office ng Aborlan at dinala sa Medicare Hospital para sa agarang gamutan. Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
24: Sa dugang K5 Network News, si Action nagbukas sa pagsaulog sang ikadapulo nga anibersaryo sang arbitral ruling. Aileen Cuevas Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
9: Formal na sinimula ng atin ito coalition kasama ang mahigit 250 mangingisda mula sa Zambales. Ang paggunita sa ikasampung anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Gumamit sila ng halos 80 bangka upang mabuo ang kulay ng watawat ng Pilipinas at ang mensaheng WPS atin ito. Layunin ng simbolikong Sea Action na ipagdiwang ang makasaysayang panalo ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa mga tradisyonal na pangisdaan. Muli ring nanawagan ng atin ito coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day upang mapanatili sa kamalayan ng mga Pilipino ang kahalaga ng arbitral ruling at ang patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa karagatan. Tatagal hanggang Hulyo 12 ang serya ng mga aktibidad bilang paggunita sa ikasampung anibersaryo ng makasaysayang desisyon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast Balitang National. Balitang National.
12: Las 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita nasyonal. Ginhingyo sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga ipasabina ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez Subungman, si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Luyag sa prosecution nga magatubang sila bilang mga testigo sa impeachment trial sa July 13, 14, kag 15. Sunod sa prosecution, ang testimony ni Lopez kag Matibag ang material relevant kag necessary agud pamatud-an ang aligasyon nga nasaad sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Hininahanungod sa aligasyon nga may ginkontrata si Vice President Duterte agud patson sa nay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Padumduman nga ginbuy-an sang Vice Presidente ang pamahog online sa press conference atong November 23, 2024 sa House of Representatives kung sadiin si Lopez ang napriso sagto matapos makontempt sa hearing angot sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds.
24: Samtang nagdangop sa Korte Suprema ang pila ka grupo sa mga abogado agud i-request nga temporaryo nga untatan ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa pagpanguna ni Attorney Israelito Torreon kag mga kaupod nga mga abogado ilagin file ang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema katuyuan sa resumit nga motion nga mag-issue ang korte sang status quo ante order agud punggan ang impeachment court mga opisyal tiglawas kag tanan nga mga personalidad nga ipadayon ang trial pagbaton sang ebidensya o kon proseso sang impeachment ini bangod luyag sa mga petitioner nga matagan anay sang kaatagan ang nauna nga petisyon nga raga question sa legalidad sang giniwat nga session sa tuong Hunyo 3 tuig 2026 nga nagbag-o sa liderato sang Senado ginhingi man sang grupo sa Korte Suprema nga mag-issue sang nagakaigo nga direktiba nga nagasiling nga dapat lamang magpadayon ang impeachment trial kun bala nasunod ang rules of procedure kag ang otoridad sang presiding officer ang wala nagaatubang sa unresolved constitutional challenge.
12: Las 6:45 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio. Gin panginuwala sang kampo ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal Arroyo nga sila ang yara sa likod sang ginapahayag plano nga impeachment bato kay Ombudsman Jesus Crispin Katibayan Rimulya. Ipahayag sang abogado ni Arroyo nga si Attorney Joseph Frianes nga wala sang kamaturan ang paglaptas sang balita online. Dugang pa ni Attorney Frianes nga lunsay himo-himo lang ang mapangguba nga mga information. Madumduman nga nagalapta ang information nga ang anay presidente ang yara sa likod sang inapahayag plano ng impeachment o kung pagpahalin sa pwesto kay Ombudsman Jesus Boying Rimulya.
24: Sa piyak nga bahin, ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach bilang pagpanganda sa ginalauman ukon sa pagsulod sang Super Typhoon Indai sa Philippine Area of Responsibility. Suro kay Palas Press Officer Claire Castro, nag-coordinate ng Palaso sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Agod masiguro nga nakahanda ang tanan niya ahensya sang gobyerno. Kalakip sa direktiba sang presidente ang pagpatigayon sang pre-disaster risk assessment o kon PDRA meetings sa mga lugar nga posible maapektuhan kag ang pagpahamtang sa pinakamataas nga alerto sa mga response clusters sang ahensya. Ginmanduan man ang mga lokal nga panguluhan o kon mga LGUs nga gilayon nga magpatigayon sang preemptive evacuation sa mga high-risk areas kag siguruhon nga luwas kag masulay ang mga evacuation center. Lakip na ang paghanda sa mga separadong mga lugar para sa mga ginasagod ng mga kasapatan. Naka-prepossession o kon naka-preposition na ang rescue team, relief goods kag iban pang mga importante nga supplies.
13: La 6:47 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
14: DTX 500 Morning Newscast, Balita International. International.
13: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Sa Pacific Ocean, nag-iwat ang China sa missile test fire gikan sa ilang nuclear-powered submarine padulong sa Pacific Ocean sining karon lang. Gilayon ini nga ginpakamalaot kag nagtugas ang kabalaka sa mga kaingon nga pungsod kasubong sang Japan, Australia kag New Zealand. Ginkaalarma sa maini ang padayon nga pagpasangkad sang militar sang China sa riyon. Gilunsyar ang missile alas 12:01 sang udto kahapon sang People's Liberation Army Navy o kon plan gamit ang nuclear submarine. Base sa report, ang missile launch sang China isa ka routine arrangement lamang para sa ila tuigan nga military training kag wala sang gina-target nga anuman nga pungsod.
24: Sa dugang balita sa international, na eksperyensyan karon sang Cuba ang malapnagon nga power outage matapos mag-collapse ang national electric grid sini kon kahapon sang Lunes sang udto. Sunod sa grid operator sang Cuba nga UNE, hinali nga nagka-trouble ang bugos nga electrical system sang pungsod. Rason agud madulaan sang kuryente ang grabanta na pulo ka milyon ka mga tawo. Ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang kabangdanan sang total blackout apang madugay na nga problema sa pungsod ang liwat-liwat nga mga power outages. Sa mga nakaligad nga bulan, naga-experyensya na ang Cuba sang pila ka oras tubtob pila ka adlaw nga brownout bangod sa daan nga power infrastructure kagkakulang sa krudo para sa mga planta sang kuryente kag inpalala pa sang krisis sa ekonomiya. Nahibaluan nga antes pa man nag-collapse ang national electric grid, halos 2/3 sang pungsod ang wala sang kuryente.
13: Mighty C kag D3 Bio, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Negosyo.
13: Ang business news kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Naghinay sa 6.4% ang inflation rate sa pungsod sa itong June subong atuig. Gin-report ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa nga ang inflation sa itong Hunyo ang mas manubo ipaanggid sa 6.8% nga nalista sa itong Mayo 2026. Nagapangunang rason sa pagnubo sa inflation rate among pagnubo sang presyo sa sektor sang transportation bangod sa asod-asod nga rollback sa presyo sang petrolyo kadungan sa pagtahaw sang tension sa Middle East. Subong man, nakabulig sang dako sa pagnubo sa inflation ang mas mahinay nga pagtaas sang presyo sang pila ka pagkaon. Sa reference rate, 198 pesos and 65 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 20 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 2 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 78 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 89 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 51 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 38 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 44 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 30 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 78 centavos
15: ang Australian dollar, 47 pesos and 62 centavos ang Singaporean dollar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi riyal, 16 pesos and 74 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 41 centavos ang euro, 35 pesos and 3 centavos ang New Zealand dollar. La 6:51, oras sulong sang Klinika Deo Fresh.
24: Sa balita sa showbiz, ginkilala sanday Jericho Rosales kag Maris Racal bilang best actor kag best actress sa ika-9 nga entertainment nga Entertainment Editor's Choice Awards kag The Aries nga ginhiwat sa nga tinalikdan nga adlaw sa Pasay City. Sa nasambit nga awards night, ginkilala si Jericho bilang best actor sa pelikula nga Quezon, samtang si Maris naman ang best actress para sa pelikula nga Sunshine. Ginkilala naman ang pelikula nga Quezon o Con Quezon bilang best picture kag si Gerald Tarog ang best director. Best supporting actor naman si Rico Blanco sa pelikula nga Manila's Finest kag best supporting actress si Rochelle Pangilinan sa pelikula nga Child Number 82. Ang The Aries ang gin-organize ang Society of the Philippine Entertainment Editors o Con SPED nga tuigan nga pagkilala o Con pasidungog nga nagakilala sa tumaragsahon nga mga contribution sa industriya sa pelikula nga Pilipino.
15: Mighty si morning, Ma'am Christine Buhat Cardoce sa Italia, Sir Danny Agpalo sa New York, USA, Sir George Socampo, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Pangapena, DTX Coffee Mix, Mamimi Iriman and Pastor Bobby Iriman sa Tafta Pascapis, Jesse Garvilles, Wenny Sarmiento, Jean Siman, Dennis Delphine, Alex Asabo, Aisha Ahmad, Pangapena, DTX Coffee Mix. Ang sports news, kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa NBA, National Basketball Association, Donovan Mitchell magapirma sang bagong kontrata sa Cleveland Cavaliers. Enrico Zurita sa report.
16: Nagpasugot si Donovan Mitchell nga magsulod sa paribag-ong kontrata sa Cleveland Cavaliers sa balo nga 233 milyon dolyares sa sulod sang apat ka tuig kag may player option sa maabot nga 2030-2031 season. Si Mitchell ang all-star sa apat ka season sa Cleveland kag ginkilala nga all-NBA team sa ikatatlo ka beses. Nag-average ni sang 26.7 points, 5.3 assist, kag 4.6 rebounds per game sa pagtiner sa Cavaliers. Ang inibalita na dulong si usang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News Ever.
15: Mighty C Morning, Sir Bimbo Ilumba and Ma'am Ningning, kay Dr. Louis Saldivar, Mighty C Morning. La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero, Francia.
24: Kaga ko naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
15: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5, News FM.
17: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
19: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si E3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
0: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Mm-hmm. Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
7: Yung may D3.
20: Magabuti ka.
19: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
19: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga naga-hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imong
0: katabo sa may mga guard mo.
19: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
19: Busog ka.
21: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog, wala.
19: Tulog, wala.
0: Dabi na akong late dinner ka.
21: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
20: Magandingin bala ang imo nga uno?
7: Masami nagkapangihi?
20: Masami ginauha?
7: Kasi may diabetes ka na?
20: DTX 500 na?
7: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar?
7: DTX 500
20: garantisado?
7: DTX 500
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga
1: may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na.
4: Ang DDX 500.
2: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500.
4: Garantisado.
2: Epektibo.
4: Aramis
2: mo. DDX 500.
4: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
2: DDX 500 na.
4: Ang DDX 500.
2: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
4: DDX 500.
2: Garantisado.
4: DDX 500.
2: DDX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DDX Coffee Mix.
3: DTX
2: Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. 1 a week lang.

0: Butod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Balik ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: detox ka ba?
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers, pero subong sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
17: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makalay ang panahon sa sudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, naghatag kita katawaran, kortesiya sa managapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes tub to Biyernes, Ted Aujero Francia.
17: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundon, ipares ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detoxify ka pa. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Magaginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa balutuan sa buong aga, hingagawaan ay patumara, Mighty C, Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga-sudad sang Iloilo kay magapadulong sa sudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure. Manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Super Typhoon Inday nakasulod na sa Pilipinas. Kampo ni Vice President Sara Duterte naghingyo sa Korte Suprema nga untaton ang impeachment trial. Negrense nga nagpadulong sa Iloilo agud mag-apply sang trabaho patay matapos mabungguan sang jeepney sa Pavia, Iloilo. Mga anggulo sa pagpatay sa magtiayon nga mga tigulang sa Barangay Salangan, Pasig City, Iloilo gintumod na sang pulis. Hinaligar pang planted nga opisyo sang Mulo Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Inot santo sa anonymous letter nga ginpadala sa PNP nga nabasa na ni Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang Regional Director, ginausisa na sang PNP Western Visayas. La 7:18 sa aga sa mga natrangkaso, tumar na sang D3 Bio. Kumusta dira sa inyo subong makanayang panahon, Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Ma'am Bambinga Sir sa Durillo Street, Pasig City, Vice Mayor Panga Lamasan Pikso, and Ma'am Le Pilale sa Tipulo Dueñas, Sir Dan Calvo and family dira sa Maribuyong Dueñas, pa Sir Bobby Riman, kay Ma'am Evelyn Sumlingo Erekre, Sir Cesar Erekre sa Sarvel's Food House, Ma'am Rose Cabangaling Bagi, kay Ma'am Rose Maria Gramon. Kumusta dira subong ang panahon? Hindi kita magkumpiyansa ha. Kay last stress kay nasing kagahon, nakasulod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Inday. May international name nga Bavi, B-A-V-I, pero bangod nakasulod na siya sa PAR, Ma'am Adoracion Celeste, ginatawag niya siya nga si Super Typhoon Inday. Sa Inday, nakitaan 1,220 kilometers na sidlangan sa Northern Luzon, nga may kabasgon sang hangin nga nagalabot sa 185 kilometers per hour. Kagpagmadlos nga nagalabot sa 230 kilometers per hour. Angot sini ang super typhoon, nagahulag panakatungdan sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Ginapanugyan sang pag-asang publiko kag sang Department of Science and Technology nga magbantay sa lakat sang panahon.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Mga lugar nga mahimo makabatsyag sang mabasko nga pag-ulan dala sang habagat nga gitpabaskog sang super typhoon na Inday. Ari oh, subong adlaw Miyerkules, moderate to heavy, July 8, 2026. Mga 50 to 100 millimeter ang ulan. Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat, kag Sarangani. Bas Webes, sang Udto, hasta sa Biyernes sang Udto, 50 to 100 millimeters nga ulan, moderate to heavy, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Lanao del Norte, kag Lanao del Sur.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Heads up lang ini. Although nga ti, we hope nga maglikaw ini Tita Ambing Baez Cabasac, Ma'am Merlinda Villete, kay ini mag-igo sa aton. Kay way kita nagkakauyon sining mag-igo ang super typhoon Inday. Pero ang aton subong, it's better prepared than sorry. It's better prepared than sorry. kung may mga forced evacuation nga ginapanawagan subong ang local government units kapin pa sa mga lugar nga malapit sa bukid nga posible mag-landslide or gani sa kilid sa nga suba nga basi mag-awa sila kag malapawan ang mga kabalayan, magsunod ka mo sa mandatory nga evacuation process para nga hindi na ka mamalangan kay hindi ka mo mabutang sa peligro. As of latest count dito sa Northern Marianas Island kahapon, kung makita ninyo sa mga social media posting Ma'am Jonah Saldo, Vice Mayor Pangga Lamas and Pixo, Vice Mayor Elizar Chavez, nga may kakatumba tong mga balay bagot sa mabaskog hangin kag mabaskog pag-ulan. Sa realidad, mayara ginaman sang bagyo sa kabuhi ta Ma'am Marisol Kasiple, Ma'am Laura sa Bagaysay, may bagyo man. Libla, in a person's life, storms come. Bisan ano ka pa kabakod, bisan ano ka pa kakilala, bisan ano ka pa ka manggaranon, kay bisan ano ka pa kahadog. Hadog blatikalon. Or simply, no? Ang tao, sa buhay ng tao, dumarating ang bagyo ng buhay. Libla? Am I correct? In a person's life, storms come. May bagyo man subong nga nag-threaten sa aton, Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose, dira sa Dabong Haniway, and sa aton man, tag sa kagwalingon, SB Bebot Baes, may bagyo man niya nag-abot, Manong Bebot. That is why nga, manguyapot ni kita kay Jesus. Mabakang araw naman, kung naman siya, nag-meter-meter naman kay Jesus niya, oh. Naligat doon, nagtinong nini siya. Subong na nagbalik naman, Ma'am Nilde. Sir John Bidan. In a person's life, storms come. Sa bawat bagyo ng buhay, laging may Diyos na handang dumamay. The Lord is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Psalm 91 verse 2. Kahit gaano kalakas ang unos, magtiwala sa Diyos. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah 43 verse 2. Wala ko sa nima, amen man ko, bisan nga nakornihan ka mo, kanakon mo. May mga proseso ng pagbati, may balita ni Mami Buda Ibalieto, Ma'am Eden Bayas, Ma'am Neil Dibidan, medyo panic na yun ang tao. Nagasala-salaset. Relax, anay, relax! Kaya check na nadugadugay ang latest nagikan sa DOST Pag-asa. Ang mga pagsubok ay hindi para pahinain tayo, kundi para patatagin tayo. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. James 1 verse 2. Daway na nag-amen si Mama Gingging. Oh. Si Mama Marlene Antikera, daway na nag-amen. Oh. Si Vice Mayor Elisa Chavez na nag-amen. Ah. Noy! Good morning! Ang amigo ko nga Mayor, Vice Mayor. Borobay, mabalik dumadya Mayor sa pase mo. Mayor Eliser, good morning sir! Sana ka ni mga pasudari makata-kata kita imaw ni Jan Sapyo. Sa kabila ng dilim, tandaan na may liwanag na darating. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. John 1 verse 5. Ha? Kapit lang sa pananampalataya. Walang bagyong di natatapos. Ha? Hindi man nga sasan o may bagyo lang, Manong Boy Beramin. Hay Manong Boy, natapos naman ganing bagyo, muska buhi mo. Manong Boy, hay nano, kumusta na ikaw dala sa Ruhas? Bagyo man ang dumating, hindi tayo nag-iisa. The Lord Himself goes before you and will be with you. Deuteronomy 31 verse 8. Para daya kanimo, Vice Mayor Eliser Chavez, Nonoy Eliser, para kay Mayor Stephen, kay Toto Jessery, kag sa mga konsyal ka pase. Isan paano makapitik-pitik makusang pulo ni Jesus? Isan na mo lang dyakon nga maamot sa panggobyerno ka pase. Okay, dotaken. La 7:25 na. What's the latest, abi? Bawa miyad si Ma'am Ningning, nag-amen, no? Mabala doon, nagliga doon, nagtinong, dumalasitin, naglinong. Doon ka doon, nagtiraw-tiraw duman. Hindi nyo ko mapalinong. Kahit eh, subong, amo ni mga klase, bagyo ni, ginakibang ang tanan mo. What's the latest, subong, Ibalon TV, nagikan sa Department of Science and Technology, Pag-asa. Ha? Ayos man. O, kita mo si Manong Boy, oh. Hi, Manong Boy, sana ikaw di mapailo-ilo. By the way, si Tita Ambing, bias ka ba? Sa kapamati, mano? Tita Ams, good morning. Mang Gares, Gares, ko anay sa inyo kay kahapon na namista ka mo. Ako lang yan nakamiss ka ninyo, why kamoy, amem? Why makamoy gambar nga miss muman kami? Mamahaw tatig, ngita tadanay, laswa namit magigop sa baw, basta mainit pa. Ah, hambal ni Sir JC James. Namin ni Sir JC James Cabillas kay nagkangagda sang iya nga pamahaw. Ang magiging ang kultura sang mga Pilipino, ang culture of community. Ang communal eating, bala? Nga bisan way ka na ganing sudan. Gamay ng sudan mo, hawot, hawot, na idraple mo, nonoy, ili sir. Pero mahagda ka pa, mahaw tabla, dali di. May bilin pa di kapag, ha? Seko na ang latest. Nagikan sa pag-asa, Department of Science and Technology, karoon nakasunod na sa PAR, ang Super Typhoon Inday. Pag-asa, DOST, ang balita ng inig na tulong sang Mighty Sea. Audio, please. Okay? Anali Bahade, Boy Beramin, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Vice, advance birthday greetings sa July 17, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, kag ang Pangga Radio! Gapamati ang Pangga Radio, dapat iyon kita sa Pangga Radio sa Barangay Tipulo, Dueñas. Pulo, daya katrumpaya, ginbutang na dyan sa anang hasinda, Vice Mayor Eliser mo. Vice Pangga! Vice, good morning! How's life treating you right now? Am I correct, Ma'am Maricel? In a person's life, storms come. Nag-aabot gid, bisan malikaw ka pa, maabot gid. Ang importante pamangkot subong, who is your refuge in times of storms in life? Realidad nimo nga batunon ta sa aton nga pagkabuhi. Sa kunang latest nagikan sa Department of Science and Technology pag-asa, and later, check naman Ma'am Criselda Buicolmuhen. Ma'am Criselda Buicolmuhen kay Ma'am Evelyn Erecre, kay Ma'am Bambinga Sir sa Dorillo Street, Pasay City, Noy Nilo Servas. Ang latest dugay-dugay dumdumanyo ining bantog nga vlogger nga si Istong nga taga Antique, ang team Ragmo bla, no? Sa kasagsagan sa height sa iyang kabantogan Nonoy Elizer Chavez, Vice Mayor Pangga, na patay bangod nga na kurinti. Ipa-explain nato ni Nicaron sa isang elektrisyan, no? Nga maka-pains in this aton sa layman's term. Nga ang nagkatabo ini. Kahit yung mga Pilipino nga dan mahilig mag-karaoke, mahilig mag-sing along bla, bisan nga libagon lang. Bisan sintonado, matiraw gito na mauyat ka microphone, no, ilisir mo.
2: When times get rough.
15: Hari na latest, sa pag-asa, DOST latest weather report. Audio please.
4: Ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo na malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan, lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin, by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon, magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa may Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid na itong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seaboards ng Visayas at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area, kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los
15: Pueblos. There you have it, ang comprehensive report sa Department of Science and Technology, PAGASA, sa pagsulod ng bagyo, Super Typhoon Inday. Sa ilang pag-forecast, sa mga vendor dayan sa Pasig Public Market, kapamati, ikaw mo salamat kita kay Pasig City Vice Mayor Elizer Castellano Chavez. Noy, salamat kid sa mga vendor dyan sa Kalinog, sa San Enrique ng Mercado, sa Dueñas, sa Lambunao, sa Niway, sa Dumaro Capiz. Do karon daw hindi pa mabatsagan, pero harum-an by udto may mga pagmadlo sa sanghangin kag pag-ulan. So, ginapaandaman man ang mga magalayag, mga mangingisda, kag ang magabiyahe sa ang mga pamboat, no? Kaya ito ibangod sa sang posible gale warning gulpi nga pagdako sang balod nga inatol nila nga pugada, bla? Dumdumay itong August, when was that? August 2 or August 3? Guimaras tragedy, years ago. Nga sinin kanay pa, pero gulpi lang nga sang ara na sa tunga sang Guimaras, Iloilo ang mga sakayan pandagat gilpi sila nga ginhuyok sang mabaskog nga hangin.
19: Foro de los Pueblos.
15: So ini nga gaw kamo subong pang bantingin nyo mga atop yung basi mag-trabog bla oro ba't nabotangan nyo sang pamugat kag ang mga nagaturo nyo yan yung mga nang ka mga lobot yun yung mga atop lobot lobot. Kung may nga gaw para ka mga nang silant ikwan nyo na kapulin nyo ng daan para nga hindi ka mo mag-sagad panalod sa sulod ka balay nyo. Sa balay nyo, kada duwamok tikang may labador. Kay gaturoro ba? Kag above all, kung may mandatory evacuation, no? I don't know kung dayan sa Pasi, Vice Mayor Eliezer, no? Ano nga mga barangay dayan sa Pasi ang possibly iguon ka bagyo, no? Ang mga low-lying areas, bla? Di sa mga taga-Pasi ka pamati ka mo, don't take chances, ha? Mamaka mo nga hindi man. Matsasuri wanted ka hindi. Physically, maghanda kita. Spiritually, magapanghanda man kita. No? It's better prepared than sorry. Mayon na lang na Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Sir Dennis Delphine, nga nakapreparar kita kagaway sang bagyong matabo sang sa empty-handed kita. Kag kung may panawagan na gani, maglibot ng MDRNMC, may trumpa na nga, oligaw doon ka mo dyan, silo doon ka mo, hindi doon ka mo mag-tiner. No? Guwada ka mga daan. Kay kung isa, ang basol-basol, bla, no? Basko kuno dayang bagyo. Mo ganina. That is why nga, muna nga, at least may advance information kita, we can prepare, no? We can prepare. So, subong, ang mga ready to eat kapag kaon, bakal na ka mga daan, no? Bakal na ka mga daan, bugas nyo, bulong sa sakit ka busong, sakit ka ulo, branyos nyo, and dry cell. Ang dry cell, or ang tawag naton battery bla, no? Para makapamati ka mo dari sa K5, makapamati ka mo sa radio sa latest weather bulletin, di na damping bagyo, no? Much as we wanted ka matunaw ini, pero ang aton ngayon mo on mag-prepare lang. Nothing wrong with being prepared. Kag wala man kita ginapahog sini. But ginatudluan kita nga mag-preparar.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Kag hindi ta ni pag-isalig lang iya sa gobyerno ta. Hindi lang kung ikaw abit ka Pasay, hindi mo lang iya pag-isalig sa LGU Pasay. Nga mabang trabaho, daya ta ni Mayor Stephen. Trabaho, daya ta ni Nonoy Eliezer. Trabaho, daya kandang city disaster risk reduction management office. Trabaho, daya ka mga personnel dyan. Hindi, trabaho naton, bululigan ta ni. Para nga ma-minimize ta, malesen ta ang anuman nga mga harmful effects sang sining bagyo. Ang mutok yung naging lawag ta, ang mga lugar nga possibly iguon sang super typhoon. Super typhoon Inday.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Apple Seaman, Mighty Sea Morning Ma'am, kay Sir Gene Seaman, Benny Hermano, Dennis Delphine sa Lopez sa Division, sa Dulunan Distrito sang Arevalo. When we come back, check ng latest from the Office of the Civil Defense. Ano ang preparation sang Office of the Civil Defense Western Visayas? Kayo sumali ang gilagi naman doon sini, mandatory nga evacuation force, evacuation or mandatory evacuation. Sakto ng suggestion ni Sir Ben Hermano, bakal ka mo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag bakal ka mo nga daan sang DTX Coffee Mix. Anang huripunan nyo na. Lalo ba lang tayo ang tamanin ni Karon, kag trabaho naman ni sang DTI, kay basikon may panic buying bala. Ha? Kag sa mga vendor sa merkado, kapamati dayan sa Pasay, sa San Enrique, sa Dumaraw Cafe, sa Dumalag, Bingawan, di man ka mga parte, please, mga bay kita ha, hindi nyo paghingaliti, nga ang tao do karon gasala. Ang tao do karon ang paminsan nila is survival. Of course, ang mag-iaman lang ato nature mo, no? Self-survival. Ti ang matabo sini, nga dapat, bakal na kita sa mga kinanglanon ta. Ano mga latest, no? Team yan si Mayor Eliezer kay may DTX 500. Very good. Good. Bisan, isa pa ka truck nga, isa pa ka karton nga guda, pwede mo ng bakal sa isa lang kapag bakal mo. So bakal na ka mga daan, kandila nyo, dry cell, battery, diaper sa kabataan, diaper sa mga malam dyan. Kag mga posible, G-Claro, ang silo one for the meantime. Kung ninyo balay sululubon sa tubig, silo na ka mga daan. Or gani, pamaan na ka mga daan to, paaman na, pahibalo na ka mga daan sa mga kasilingan nyo, pili kami dyan, kay may pasinti kami, may malam kami di, may PWD kami, no? Things like that. And pamatigi ka mo sa mga advisory sa inyong barangay officials, city officials, or municipal officials kay bululigan naton para nga mahaganagan ang epekto sa sininga bagyo. Wala ka mo ginapahog, but better prepared than sorry. Atun pang mo yun, subong nga mabunggo ni si, kuano, si Inday, kag magina ang iya sininga puwersa.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Pagbalik naman, latest sining pinamatay nga mag-asawa sa Paseo, no? Why na tutversa? Pila edad sang malamtong lalaki, Vice Mayor Elizer, daw 82. Ang babae, 62. Pinamatay! Ha? Di ano mga anggulong ang nasunod sang Pasay PNP? Headed by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Asod-asod subong na mga panghangkat sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang Chief of Police ng Pasay. Kay ang ransakan ay dyan ka Mr. DIY sa poblasyon Ilawod, Pasay City. Why pa masulbar?
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Di sa mga suspisado nga nagpamati, do karoon, aladro, penyo nga kaon, katay, kabatikulon. May duro ka mo kwarta dyan. Magtatlo ka mo magturo nga ka 116,000 duro magang kwarta. Biray nyo nga kaon, biray nyo nga inom. Hasta nga maguron, taginhawa nyo. Namit na sa dila nyong kwan ang pagkaon halin sa kinawatan nyo. Pero magtupa sa busong nyo, daw baras ay awin ang ambal ka, kwan mo ka, book of proverbs mo. Basta gani, kwarta nga halin sa kinawatan, sa panunto, sa palapaw. Namit-namit, daya, mananam ka tama sa dila. Pero pagabot sa busong, daw hilo, daya mo. Daya mo, tanang baras mo. Kay man cursed, kay wan na wiki mo, yan nag, wiki mo naningwa, pahapos ka lang, ti, makakwarta ka for the meantime, pero ginaputos man sa kulba. Ano ka matood ni Vice Mayor Elizer ngang mga suspect nga nagsulod sa Mr. DIY sa Pasay, dawago pa lang, do pila pa lang anik bulan, no? Nga nagbukas dayon sa Pasay. Tika, ibalo ka mo na fitso nato na ligan ni mga 5,000 ani nga ang stores niya sa bilog nga lay-lay niya mga lugar. Dari sa Pilipinas, may sobra na isa kalibo. Sa Ibahay Aklan, ginransak man ini kag ang mga sospitsado sa Pasay robbery. Daong man ang ginadudahan nga naghimo man sa pagransak sa Mr. DIY Ibahay Aklan Branch.
19: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los
15: Pueblos. We'll pause for a quick break and pagbalik naman na kurinti ning si Istong, isa kakilala nga vlogger nga taga Antique, ining si Kuambla, si Team Ragmo.

0: So karon nga adlaw balikantang aton nga pagkabata. May iba nya mga malaan doon pay daw bata-bata no. Kung matawaan kaw ka chance nga balikan ang imong childhood years Nonoy Eliezer. Ano ya gusto mo balikan? Akon gusto ko balikan nga naghampang ako ka panaguay, gampang ako ka ins, gampang ako ka tumba patis. Naga pangtirador ako to ka mga nang pispis. Odong hindi tani ni kay pwede kay harmful to animals. Ano pa ginaneng panaguay? Nagampang ins. Kay kun bata ka daw itimot problema no? Dibla nining presyos. Kalang bata timo ning nining presyos Fransa Parkon. Dokoron may bata din na si Russell ngaran ha. Di dokoron nga adlaw National Be a Kid Again Day. Dropping grown up responsibilities. Kalipatan tanang yung pagkamalam natin. Embracing your inner child and releasing nostalgic past like watching cartoons. Sa una no may galantaw ka cartoon. Kada hapon karong una galantaw kami ka dayuhan. Do kada lokan to sona iman namon si Titoy, si Jopre, si Waiting, si Langging, si Barok, si Ruel. Ti ikaw ano imo nga gusto nga balikan sang pagkabata mo? Kay do karon nga adlaw July 8 National Be a Kid Again Day. Karang bata ka Nonoy Eliezer, Vice Mayor Pangga. Buotin nyo ko na banihot. Lagsanay babaw kahoy, no? Ga kaon matin nyo lupok-lupok. Ikaw, sir, po, kaan ka lupok-lupok? Aba, ay. Amos ko na ginadumo naman ng lupok-lupok, pa eh. Ibalikan tang aton nga pagkabata. Do karon nga adlaw businessman Jardwin Dunggor, no? And Dr. Luis Aldibar. Balikan ta pagkabata ta Pastor Bobby. Sadya ta na karang una, linagsanay, tapos panaguay. Away ka mo, ano ka? Bato ka? Batang labang ka di blay, makatiraw ka? Probay mo, nungid na kinanay na, or tatay na. Ay, sumbag tako na ni kuan na, titoy. 746 na gasinyas ang pulis. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Itong corn beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero,
13: sa Star Canal,

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Oras, sala 7:52 sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
6: Foro de los Pueblos.
5: Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio ha. Sa mga kapeng-kape na, magpangapid, DTX Premium Coffee. Hambal ni Mayor Eliezer, man yan naglantaw ko di sa kwan o IT mo. Manan mo nga kwan ako ng invincible kita, Nonoy Eliezer. Sa binit-binit lang taten. By the way, atensyon sa mga taga-Pasay, pamati, sanda dyan sa K5 Pasay. Bangod sang Super Typhoon Inday, ang mga mahimo iguon nga barangay sa Pasay, kag-alerto ka mong daan dyan, aligmat doon ka mo, Barangay Kinagaringan Grande, Barangay Kinagaringan Pequeño, Barangay Agdahon, Barangay Hines, Barangay Libuo, Barangay Himat-e, Barangay Manit, Poblasyon Ilawod, kag Poblasyon Ilaya. Amo dyan mga barangay nga marapit sa suba. So, dapat magbantay ka mo ha sa further notice sa Pasay City LGU headed by Mayor Stephen Palmares and Vice Mayor Eliezer Chavez for more details. Mat sa siwiwantid nga hindi mag-igo ining bagyo, but at least preparahan ta. Kay dumduman ko sang simpo ni Mayor Eliezer Chavez ang I think first term to mayor, no? Kasi naka-2 terms na isang mayor mo. Ang eskulahan dyan sa Pasay, ginimo tong evacuation center kay at that time, nagsaka ang tubig. Ano kaning bagyo to na igo to? Bagyo Frank, no? Sa tiempo mo to, Nonoy Eliezer, no? And di natin gusto nga masulit, liwat, mga area ni Sanganiway, sa una to, bla, kay Mayor Bienvenido Margarico, bla, dyan sa suba, Kaniway, bla. Gahibi ang mayor! Kay may mga kasimanwas ha, nga ginaanod ka tubig, baha, kasing gitan nga, Noy! Nonoy Ben! Buligi kami! Gasarurot! No? Gasarurot! So, dapat nga malikawat na pariyo sa ninyo mga trahedya. Alas 7:54, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
7: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, ang kampo ni Vice President Sara Duterte naghingyo sa Supreme Court nga ipauntat ang impeachment trial. Kag ang bantog nga vloggers antike nga si Istong sang Team Ragomo na kuryente patay. Ang party sa pagkakuryente niya bilang nag-ground ang microphone, ipa-explain na ni Karon sa isa ka-electrician. Kahit halos na lang kita, mahilig mag-karaoke mo, mahilig mag-videoke, magpa-laoy-laoy. And now, the end is near. I did it my way. Ang kanta nga, my way nga daya, duro, rugi dyan nagkaratumba. Kaya bangod sa inagaway microphone mo. Di bangod sini, may mga trahedya nga nagkakatabo sa tunga, sang pagkinasadya sa videokehan. Alas 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: TDX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
10: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
11: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
10: oh,
11: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong... Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo tong telomeres,
10: o
11: ang tail ends ang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan.
14: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
15: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
16: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
11: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag DTX 500
10: ay, oh, the more kagabisyo, the more
11: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
10: Ay.
11: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
10: Uy.
11: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas, mga butika.
20: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
20: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
20: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: DDX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis mo!
21: DDX 500!
20: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga uno?
20: Sa
0: kami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.